0: Mendoza.
1: Akala ko Francisco Balantas eh. Susunod ng tandem.
0: Ang tanda ko na non-partner.
1: Susunod ng tandem ng bayan.
0: Yan.
1: With the one and only Robert Antemano Man. Uy, refreshed ito. Nakita ko may post ito na mukhang galing na naman. Partner, mukhang kada weekend nasa R&R.
0: Ano R&R?
1: Si Robert. Rest and Recreation.
0: Ah, ganyan ba? O di mabuti.
1: Sarap ng buhay.
0: Oo. Pakaangkaang. Nakita mo? Pakaangkaang ka?
1: Partner, nasa resort.
0: Wow.
1: Diba? Sarap
0: sana
1: ng buhay.
0: Sana
1: all. Alam, hindi ikaw. Nakita ko kayo. Nag-selfie ka pa nga.
0: Pero nakita ko sa kanya yung ano, yung malaking
2: position.
0: Hindi, yung malaking
1: ano, tawa?
0: Hindi, rosary.
1: Which
0: malaking tawa. Tapos may lalaki na nakasaplot lang sa baba. Tapos meron ganyan.
1: Susunod ang tandem ng bayan. When one and only Mujana Masadores, Bigornia and Robert Andemano Mano. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
3: Gising Pilipinas.
1: Energy, energy on a Monday.
4: Good morning. Ang morning tandem ng bayan.
5: Good morning.
4: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
6: Gising Pilipinas.
4: Basta AM, MN.

0: Miss Beautiful.
1: Oh.
0: Tutut time, please, on a Monday morning.
1: The tutut time.
0: Mm-hmm.
1: 8:00. Ay, naku, mali. Nagpalit na eh.
0: Uh-huh.
1: Oo, ulit. Take two ako.
0: Tutut time, please.
1: Tutut time, 8:06 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bicornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
4: Love, love, love.
3: Tandem, tandem ng bayan.
4: Love, love, love. Ganda.
1: Pakundo.
0: Handa na po ang karwahe.
1: Ma'am, ano po, plat.
0: Sinira po ng mga kaaway.
1: Ngilat-ngat po ni Doggy Wawaw yung kulong.
0: Nagwala po.
1: Nagwala
0: bilang
1: po.
0: Ganti daw po. Uh-oh. Ngilat-ngat.
1: Uh-oh.
0: Hindi po natin magagamit. Pwede po kayo sumakay. Pero itutulak po namin.
1: Doon na lang kay horsey-horsey ako. Oh, sasakay.
0: Ay, pwede.
1: Mismo, oo.
0: Iba din ang datingan mo ng partner.
1: Ay, oo.
0: Malali, ikaw ang ano, female version ni Pinuno, ni Lito Lapid.
1: Yo, di ba? O kaya ng, ano ba yung, ano, yung alak.
0: Ay, white, calendar ano? Girl.
1: Oh. White, ano nga yun?
0: Nakalimutan ko.
1: Oo, yun na nga yung mga ganun pa. Hindi.
0: Di ba din?
1: Hindi naman ako pwede sa ganun.
0: Ay, pwede, o, tapos, pwede ka dun.
1: Tatakbo ka sa, ano, sa may EDSA.
0: Oho.
1: Di ba?
0: O kaya doon ka sa may, and then naisip ko sa'yo, nakasakay ka doon sa Kales. Ay, Kales. Doon sa Kabayo, di ba?
1: Ah, Kabayo.
0: Oo, oh. Tapos sa may dagat ka.
1: Oh. Eh, kaso, partner, pagka ganyan, maa-alarm and scandal ako.
0: Tapos dahan-dahan naglalakad yung kabayo.
1: Ayan.
0: Tapos yung...
1: Takatak, kumaganyan.
0: Tapos yung, ano, dagat. Diba? Yung dalampasigay, pumuputa yung tubig-tubig. Tapos pagbaba ng konti ng camera, si Doggy Wawaw nakakagat doon sa kabayo.
1: Agoy, sabi ni Orsi.
0: Sabi niya, akala mo ha. Galit na galit si Doggy Wawaw.
1: Ay, Diyos ko.
0: Ay, nako. It's Monday. Pala kayo,
1: andyan pala kayo.
0: Maganda-maganda kumaga po mga kapamilya. Tandem time hanggang 9 in the morning. Of course, with the beautiful...
4: Ganda!
1: Ay, thank you. Thank you, thank you. Sino ba sinasabi niya?
0: Ikaw, wala lang iba.
1: Yan, oh. Si Doris Bigornia.
4: Ganda!
1: Yan. O, ayun, tingnan gusto ko yung, no, yung trotot.
0: Triumphant ang ano, datingan, ano?
1: Tatarat!
0: Yun!
1: Salamat sa iyo, partner. At mabuti naman at pagkasama tayo ngayong araw na ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ikaw ay medyo bisibisihan.
0: Oo.
1: Sa mga obligasyon mo doon sa iyong tawag mo doon ba? Religious.
0: Oo. Hindi ba sabi ko sa iyo last week, feast day ng Our Lady Perpetual Health.
1: Oo, oo.
0: So, syempre nag-participate tayo sa Living Rosary.
1: Oo, maraming deboto ang yun sa Baclaran.
0: Oo.
1: Tama ba?
0: Oo. At siyempre, dahil Monday, partner, naku po, marami po tayong babantayan ngayong Lunes. Bukod doon sa, hindi ko alam kung nabigyan lang talaga ng espasyo.
1: Uh-oh.
0: O ibig sabihin airtime or talagang sunod-sunod yung mga incident involved yung mga bata, partner.
1: Uh-oh.
0: Walang tigil.
1: Hindi mo naman, pwede na ba na nating sabihin na mga copycat ito?
0: Oo.
1: Kasi nakita nila, inumpisan yun sa may Tacloban, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos nagsunod-sunod. Actually, bago pa mag-Tacloban, meron na. Sa
0: correct.
1: Cavite.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Nagsaksaka naman.
0: Mm-hmm.
1: Oo. And years ago, 2018 yata, 17, ganun din, pinasok niya yung eskwelahan, walang habas na nanaksak ng mga estudyante.
0: Oo.
1: Tapos ngayon na lang nga uli, kaya lang ito talaga naging napaka
0: marahas.
1: Oo, napakarahas kasi ilan ba ang napatay?
0: Tatlo.
1: Tatlo at saka napakarami ang sugatan.
0: Mm-hmm.
1: Mga estudyante natin doon, hindi na tayo magtataka kung talagang hanggang ngayon ay traumatized pa rin.
0: Totoo.
1: At wala, hindi naman sa walang gana, kundi natatako na bumalik doon sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Paano gagawa ng paraan yan para maibalik ang tiwala ng mga estudyante at ng mga magulang na akala mo napakasip.
0: Mm-hmm.
1: Sip place yung yung eskwelahan para sa pamilya mo, lalo sa mga anak mo, pero meron palang ganyan mga pangyayari. Mm-hmm. Ang daming mga katanungan, partner, kasi lalo na nga ang involved dito ay mga minor de edad.
0: Correct. Kapag minor de edad ang involved, baka di mo ng konti lagot ka.
1: Yun na nga, di ba?
0: Kahit magulang, irereklamo.
1: Oo, merong mga...
0: Teacher, masermon na lang ng konti, irereklamo, verbal abuse.
1: Oo,
0: asan
1: lang ng boses, di ba? Kasi meron na pong ganyang mga batas, mga polisiya ngayon na hindi ka talaga basta-basta. Hindi pwede ang corporal punishment.
0: Ang tanong doon, paano mo ngayon babalansihin, di ba? Yung sa panig ng mga bata at doon sa panig naman ng pagdidisiplina sa kanila.
1: Oo, napakahirap. Lalo pa nga, iba-iba yung panahon ngayon.
0: Mm.
1: Merong social media.
0: Mm-hmm.
1: Meron sila, iba na rin yung kanilang yung pagkikipagkapwa-tao nila.
0: Correct, pakisalabuha, di ba?
1: Iba na eh.
0: Minsan, mas gusto nilang cellphone ng kausap.
1: Oo.
0: At doon sila nakikipagkwentuhan, nakikipagchat, di ba?
1: Kaya nga eh.
0: Habang naglalaro ng kung ano-ano.
1: Kahit,
0: mahirap.
1: Kahit kaharap nga ang magulang, akala mo, pare-pareho kayo, nandoon sa mesa ninyo, kakain kayo, pero nandoon pa rin ang kausap niya, nandoon sa kanyang telepono.
0: Tapos magugulat ka, di ba? Daldal ka lang, daldal, nanay ka, anak, tapos sasagot yung bata,
1: di ba?
0: Yung pala, ang concern niya yung video games na nilalaro. Ay, nako!
1: Nako, talaga namang nako. Oras ba?
0: Oo, partner, dito muna nga tayo.
1: Sige. Ito parang katatawanan na lang ang gawin natin para hindi tayo masyadong mabigat. On a Monday, at 8:13 in the morning.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Panahon! Panahon! Patrol!
0: At syempre, alamin po natin na magiging lagay na panahon ngayong Lunes, partner. May binabantayan ang pag-asa.
1: Meron
0: at sinasabi, tatawid to ng kalupaan. Diba? Sa Luzon, di ba? Sa Visayas area din. Tignan natin kung anong development thinking dito. Kausapin po natin si Miss Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning. Good morning.
5: Yes po, magandang umaga din, Sir Robert and Miss Doris. Tama po kayo, meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility and ina-expect na po natin na tatawid ito dito sa ating kalupaan, mostly sa may Southern Luzon, Visayas area. So yung last location po nito is 495 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. For today po, may mga scattered na pag-ulan ng mararanasan sa area ng Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque at sa bahagi din po ng Romblon. And posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya naman pag-iingat at pagiging alerto po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung po sa flash floods at landslides. So in-expect nga po natin west-northwestward yung magiging pagkilos ng low pressure area na ito. Tatawid po ito dito sa Southern Luzon, Visayas area simula po ngayon hanggang sa Wednesday. So for now po yung mga areas na nabanggit ko na yun po yung mga makakaranas ng maulan na panahon for today. Well, for tomorrow naman po, mas malaking area pa yung makaranas ng mga pag-ulan sa buong bahagi ng Southern Luzon, maging sa Visayas at yung northern portion po ng Mindanao. And possible din po yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang areas pa ng Central Luzon. Dala nga po ito ng LPA na ito. And magpapatuloy po yung mga pag-ulan nito mostly hanggang Wednesday. And also nakita din po natin na yung LPA na ito is meron na siyang medium chance of development. Tumataas na po yung possibility niya na maging isang ganap na bagyo, but for now po yung scenario natin most likely pagtawid po nito sa ating kalupaan kung saan nasa West Philippines sino po siya, doon po siya madedevelop at magiging isang ganap na tropical depression. And also bukod po dito yung habagat, may mga dala pa rin pag-ulan sa Occidental Mindoro at sa area po ng Palawan. While for today then dito sa Metro Manila and for the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayong mga pag-ulan na mararanasan na dala ng mga localized thunderstorms. And yan po muna ang latest.
1: Grace,
5: yes po.
1: Sakaling mabuo po yung sabi ko, sakaling mabuo po yung namumuo na yan. Ano pong pangalan?
5: Henry po, Henry yung
1: Henry! Wow, oo. Ang ano, katatapos ni Gardo. Pero hindi natin naramdaman masyado si Gardo.
5: Yes po, si Gardo halos sumilip lang po dito sa ating power line.
0: Okay, oo, kumaway lang siya. Pero ito pong si low pressure area, yung chances talaga niya, ma'am, na maging bagyo bago naman tumawid ng mga kalupaan natin dito sa Visayas at sa Luzon, ay mababa po talaga yung chance. As LPA lang po talaga siya habang tumatawid ng lupa natin.
1: Oo.
5: Yes po, Sir Robert. So, hindi po natin nirurule out yung ganong possibility. For now po is low chance pa siya. But still, kahit po as low pressure area or as tropical depression, yung mga pag-ulan po is meron pa rin po talaga itong dala for malaking area po ng Luzon at Visayas.
1: Opo. Ang kailangan po namin, Ma'am Grace, ay importanteng advice mula po sa inyo at sa Pag-asa. Pwede ba kaming magsampay?
5: For now po, Miss Doris, dito sa Metro Manila ngayong umaga, less likely pa po yung mga pag-ulan po natin. But mamaya pong gabi is mostly mga cloudy na po yung in-expect po natin na weather. And then magpapatuloy na po yung maulan na panahon ng Tuesday hanggang Thursday po sa Metro Manila.
0: Oo. And then, bukod dito, ma'am, wala nang iba pa tayong binabantayan na sama ng panahon.
5: Yes po, sa ngayon po, Sir Robert, ito pa lang po yung minomonitor natin na weather disturbance, LPA na ito.
0: So mga pag-ulan, dahil nga LPA siya, may mga pag-ulan. Yung pag-ulan naman, ano yung range, ma'am? Heavy rains ba? Dahil sabi na natin, kahit na hindi pa ito bagyo, pero low pressure
1: correct,
0: ito, tapos hatak pa siya ng habagat. So hindi rin talaga natin i-expect yung fair weather, di ba?
5: Yes po, sa pagtawid po nitong LPA na ito, mostly simula nga po ngayon hanggang Wednesday, maulan po yung ating panahon. Possible po sa maraming areas, 50 to 100 millimeters of rainfall, so medyo hanggang malalakas po na pag-ulan yung mararanasan natin, lalo na sa Eastern Visayas, maging sa Mimaropa area po. Pati yung southern portion din po ng Bicol region, dyan po mararanasan yung mga paminsan malakas na pag-ulan.
1: Ayun, pero sa ganito po bang panahon, talagang asahan natin na may mga ganyan. Pero parang hindi pa tapos yung mga, yung una-una yung tag-init, kasi meron pa rin tayong nararamdaman na tag-init at maalinsangan. Tapos biglang
0: uulan na.
1: Oo, Ma'am Grace, I deserve an explanation.
0: Pelikula ito.
5: Opo, Miss Doris, kapag po ganito din po talagang panahon is actually, minsan throughout the year except kapag amihan season is talagang bandang tanghali is may kainitan pa rin po talaga yung ating panahon. And then pagsapit po ng hapon at gabi is nandun na po yung mga pag-ulan natin. Also, ngayon din po is hindi na ganun pa ulit ka-prevailing yung habagat. So, tama po kayo yung nararanasan natin, mainit sa tanghali, then may thunderstorm po sa hapon at gabi. And usually po, kapag ganitong time of the year is ganun po talaga yung panahon na ating
1: nararanasan. Alright. Okay. So, partner,
0: so kailangan nating i-ready yung raincoat natin, yung mga payong, dahil sigurado may pag-ulan.
1: Raincoat, payong, buta.
0: At wag na wag susuong sa baha.
1: Ay, wag. Kaya nga, kailangan may bota.
0: Kaya huwag nyo sasabi, ay, hindi namin alam na uulan. Sinabi na ni Ma'am Grace, ipinaliwalag na dyan ng mabuti, ha? Sige. Ma'am Grace, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Thank you, ma'am.
5: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Good morning, si Ma'am Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Yan ha. Rain, rain. Di mo masasabing go away.
1: Ay, okay.
0: Papalapit na siya talaga.
1: Andiyan dyan eh.
0: Uulan na talaga siya.
1: Correct, correct. Pero sana ay wag naman yung rain, rain lang. Walang walang dalang flood, flood, flood.
0: Rain, rain, flood again.
1: Ayoko ng flood.
0: Ay, nako. Oh, paano? Dahil dyan, partner.
1: Dahil dyan.
0: Dahil 8:20 na po ng umaga, tara na. Ikutin na po natin. Alamin na po natin ang report na dala ng ating mga matistikas. Masisipag na Radyo Patrol! Dalawa, kumpirmado patay sa pagguho ng hinuhukay na kalsada sa Las Piñas City, partner. Ito yung flash report nyo kanina sa program ninyo. Ha? Alamin po natin ang buong detalye mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
6: Tandem Robert at Doris, ano, kinumpirma nga ni Las Piñas City Fire Marshal Fire Superintendent Sonny Cario na narecover na yung mga labi ng dalawang trabahanteng nawawala matapos mabuhuan ng hinuhukay na bahagi ng kalsada dito yan sa Barangay Pamplona 2. Anya, 6:44 a.m. kanina na marecover ang labi ng dalawang nawawala. Hindi pa nagbigay na karagdagang detalye ang BFP patungkol sa retrieval ng mga labi. Pero ayon sa initial nilang ulat, pasado alas 2 ng hapon kahapon na mangyari ang insidente. Pito ang manggagawang damay sa pagguho. Lima sa kanila nakaligtas, pero isang nasugatan. Sa pahayag, kinumpirma naman ng Maynilad na sa project site nga nila nangyari ang insidente, pero tumanggi pang magkomento habang nagpapatuloy ang investigasyon. Tandem, pasado alas 8 na kanina nang umalis yung mga rescue team na nandoon sa may bahagi na iyon ng Barangay Pamplona 2 sa isang subdivision kasi yan eh, isang private subdivision, Robert at Doris. At yung mga lona na ipinantakip nila kanina ay inalis na rin nila doon. Nasilip din natin yung mismong inuhukay na bahagi ng kalsada. At nakita natin malaki yung construction site kaya naharangan na nito yung mismong kalsada. Ayon din dun sa mga nakausap nating residente, simula 2025 pa nila napansin na inarangan yung bahagi na yun na kalsada para nga dun sa isinasagawang construction. Pero patungkol doon sa mismong project scope at mismong kung ano yung saklaw ng proyektong yun ay hindi pa nagbibigay ng komento yung Maynilad. Anila, habang ongoing yung investigasyon ay hindi muna sila makapagbibigay ng komento. Ang tinitignan natin dito, Robert at Doris, ay posibleng may maibigay na karagdagang detalye yung Las Piñas City Police. Kaya mamaya makakapanayam natin sila. Kausapin sila ng Radyo Patrol, particular yung kanilang Chief of Police na nagpaulak naman ng panayam sa atin. Yan ang balita.
0: Zeus.
1: Yung mga tao na sinawing palad, yung mga gumagawa dyan sa construction site na yan, tao ba yan ng Maynilad o mga, anong tawag ba doon, partner? May mga kontrakto.
0: Oo.
6: Ayon dun sa isang nakausap natin na kinakasama nung isa dun sa mga nawawala, si Jonalyn, ang kanyang kinakasama ay si Ricky. No, nakausap natin siya kanina. Siya ay tauhan ng Maynilad. Yun yung pagkakapaliwanag niya sa atin.

0: reaction. Tapos nangyari yung insidente. Ang sabi niya eh, yung tinuturo niyang dahilan ay wala daw sapat na safety protocol doon sa sinasagawang hukay na yun sa bahagi ng kalsada. Ang sabi sa atin ng mga residente, drainage project yun eh. Robert at Doris. Pero kung pinamahin pa natin yan, doon mismo sa mga otoridad.
1: Okay. Mm-hmm. Partner, ano rin, kaya yan isa rin sa tinuturo na dahilan ng mga residente doon na parang 645 years na silang Diyos walang tubig doon sa Las Piñas.
2: Ayaw
1: ng Diyos, hanggang ngayon, wala pa din.
2: Sorry ah. Yung baka nalapas ako lang, yung gano'ng kalalim nga ulit itong hukay na gumuho na ito?
0: May narinig tayo kanina, Robert at Doris, pero hindi pa ito tiyak, ano, hanggat di natin nakukuha yung project scope. Pero ang narinig natin kanina mula doon sa mismong site, 15 meters, 1.5, yung lalim ng hukay na ito.
2: Eh kasi partner, kapag maghukay ka, hindi naman pwedeng hukay ka lang ng hukay.
1: Ayoko naman.
2: Dapat may sinusunod ka dyan, di ba, may gamit ka din.
1: Correct.
2: At yung proper na authority yung magsasabi mamaya kasi kagaya niya biglang guguho talaga kung mali yung paraan mo tapos
1: tama
2: pero parang hindi ko maiisip partner napakatagal na pala
1: napakatagal
2: niyan.
1: Na sa totoo lang kung bakit nagkaganyan yan hindi natin malaman
2: mm-mm.
1: Ang Maynila daw magbibigay ulit ng hindi pala magbibigay ulit. Naglabas sila ng statement.
2: Uh-huh.
1: Wala pang nagsasalita mula sa Maynila.
2: Oh, sige, ipa-follow up din natin yan. And then, syempre, yung sino yung mananagot pagdating dyan.
1: Kaya nga eh.
2: May buhay na nawala. Alam, sabihin natin, disgrasya lang. Hindi naman pwede.
1: Ay, teka lang.
2: Oh.
1: Sabi mo, Zeus, yung mga nagre-rescue, umalis na. So, ibig sabihin, wala na silang hinahanap doon sa hukay?
0: Kita natin yung mga sasakyan nung ibang rescue kanina ay umalis na talaga. Ang ginagawa na lang doon, abutan natin yung mga nag-iimbestiga, Doris.
1: Okay.
2: So ibig sabihin yun na talaga yung hinahanap. Sige,
1: okay.
2: Zeus, antayin pa natin yung ibang follow-up reporting, Gil. Jan, maraming salamat.
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Mula dyan sa Las Piñas, partner, doon tayo sa Tondo.
1: Ayan.
2: Punta tayo sa Balot, sa Tondo, Maynila.
1: Balot?
2: Balot sa umaga. Balot sa... Mali, iba yun.
1: Mali.
2: Ilang pedestrian po sa Balot, sa Tondo, Maynila. Wala po maayos na madaanan dahil sa nagpapatuloy na construction. Ito na rin ang construction na to, ha.
1: Mm-hmm.
2: Trish, gano'n na bakatagal ito? At huwag mo sabihin pati yung tao, traffic dyan, ha?
1: Hala.
2: Good morning, Radyo Patrol, Trish Alindo.
3: Good morning, Robert at Doris. Kasabayan na nga ng mga pedestrian, yung mga nadadaang sasakyan sa kalye ng Rodriguez, malapit yan sa may kanto ng playa, sa may Balot, Tondo sa Manila, dahil sa nagpapatuloy na construction sa kalsada. Pamakailan, may isang motorista nag-post ng video online kung saan na traffic sa lugar ang naglalakad na estudyante dahil bukod sa masikip ang kalsada, ay natambak ang bato at buhangin mula sa paghukay. Sa ngayon, mas maluwag na yung kalsada. Wala na akong naabutan na gabuntok na bato't buhangin doon. Kanina, Robert Atoris, may nilagay nga lang ng mga barrier sa kanto, kaya doon lumulusot yung ilang mga pedestrian. Bigaya na lamang rin sa ngayon yung mga motorista na rutang North Bay Boulevard, Panagotas, at yung mga tutungo naman sa may Rahabago. Ayon sa barangay chairman ng 130, hindi maiwasan madalas yung pagsasabay-sabay ng mga dumadaang truck sa labasan ng mga estudyante, kaya nagkakaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Narito kanyang pahayag.
4: Kasi yung ano eh, yung daan papunta 128, 129, yung school kasi doon naman sa kabilang, yan lang kasi pagdadaan. May sidewalk talaga yan. Kaya lang, kumbaga sa mismong ano yung hinuhukay, so hindi makatapakad yung sidewalk. Siyempre, minsan hindi mo maiiwasan na pag nagsabay yung labasan ng mga estudyante, tapos lalabas pa yung truck na, kasi may mga trucking dyan. So ang ano dyan, magkakaroon ng traffic. Ultimo tao, hindi na makagalaw.
3: Doon sa impormasyong nakuha natin mula doon sa construction worker sa lugar, nagsasagawaan nila sila ng open canal para makatulong doon sa nararanasang pagbaha sa lugar. Magbabaklas pa ng kalsada sa kalapit na kalye, kadugtong ng ginagawang rehabilitasyon, kaya may pangamba yung ibang epektadong negosyo gaya ng kainan na hindi sila makakapagtinda ng ilang linggo. Inaasahang sa ako pa matatapos yung nasabing proyekto ng
2: ipinagayos
3: dito sa Tondo, Robert at Doris, at 8 months. Itong so far, yung nangyayaring construction, dito nga yan sa may Tondo sa Maynila.
2: Trish, yan. Yung construction naman nila na yan, nakasunod naman ba doon sa target?

0: date all ang past day October na yan masyado doon sa date of completion nila, target date of completion.
1: Nag-reach out tayo sa may DPWH NCR para kumpirmahin yan ang Libertadores kasi hindi tiyak yung construction worker na kausap natin kanina. Doon kasi sa lugar, wala akong napansin na nakapaskil na tarpaulin kung saan. Diba, usually doon mo pa rin tayo starting date ng construction, kung magkano yung project, at saka kung anong araw o anong date sa matatapos. Yung sinasabi lang doon, initial information, kung tama nga yung sinasabi nung nakausap natin, 8 months na yung project. So, October yun last year, kung di ako 2025, kung di ako nagkakamali, expected nila October this year, matatapos yung project.
0: 1 year.
2: One year. Oh. Eh, baka dati merong nakapaskil sa sobrang tagal, partner. Nawala na.
0: Sabi, baka mapansin.
2: Okay.
0: Baka matagal masyado. Ito, kakaperanggot na ito. Isang taon gagawin. Oo,
2: tama. Diyan sa lugar na yan, lagi may mga naka buyang-yang, nakatiwang-wang.
0: Ng mga kalsada, ano? Ay, nako. Sige, tignan natin kung matatapos dito. Mas, as earlier, better. Diba?
2: Yes.
0: At dapat, walang sabit yung pagkakagawa dyan.
2: Correct.
0: Oo, para sa pag nagtiis yung mga tao na traffic din sila sa paglalakad. kung palpak din pala yan.
2: Pagulan pa.
0: Oo nga. Sige, Trish, maraming salamat, Trish.
1: Maraming salamat, Robert at Doris, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Punta naman tayo dito sa Pag-asa. Ang weather reporting daw po ng Pag-asa sa sentro sa magiging epekto ng bagyo sa publiko. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico?
3: Robert at Torres, nakataktang ilunsad ng Weather Bureau Pag-asa ang bagong impact-based forecasting o IBF sa kanilang mga ulat panahon sa susunod na buwan. Ito ay kasabay ng inaasahang pagdami ng mga bagyo na daraan sa bansa dahil sa rainy season. Ayon kay Telma 5, ang lead ng proyektong Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System, ipapakita ng Pag-asa ang magiging epekto ng mga daraang bagyo sa partikular na mga lalawigan, bayan o lugar. Kumpara yan sa kasalukuyang pag-uulat na kung ano ang magiging lagay ng panahon kapag tumama ang bagyo sa bansa. Layunin ng pagbabagong ito na abisuhan ng publiko at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa magiging pinsala at mabigyan sila ng karampatang panahon para makapaghanda. Narito ang pahayag ng project lead ng Pag-asa po dito.
4: Natatandaan natin ang mga public warning signal natin sa bagyo ay 36 hours ang lead time. So ito ay ang binibigay natin as early as 3 days ahead of time. Ay ibibigay natin kung kailan ang araw na epekto sa isang community para may sapat na oras sa paghahanda para pag yung nandun na yung bagyo ay naglandfall na ay as much as possible nasa bahay or nasa evacuation center na sila just waiting for the typhoon to happen. So yun yung gusto natin.
3: Yan ang pahayag ni Telma 5, ang project lead ng Multi-Hazard Impact-Based Forecasting and Early Warning System ng Pag-asa. Bukod sa pagsentro sa impact ng bagyo, gagawin rin color-coded ang weather warning para mas madaling maintindihan ng publiko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado.
2: Nico.
3: Nacho Patrol. Doris, good morning.
2: Oo. Pero paano yun? Sabi niya, 3 days. Parang kumbaga may forecast. Oo, tatlong araw. Eh, di ba ang mga, ang panahon, papalit-palit. O, di ba kaya na, yung iba nagagalit, sasabihin, may ulan, tapos tirik na tirik yung araw.
0: Pawis na pawis na, naka-jacket ako.
2: Naka-jaforms, di ba? Paano yun?
3: Totoo yan, Doris, ano? Pero ito naman kasing impact-based forecasting. Gagawin ito ng Pag-asa kapag may bagyo na talaga, no, na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. So sigurado na itong bagyo na to ay magla-landfall dito sa mga specific na bayan o kalalawigan dito sa ating bansa. Ang paliwanag naman ng Pag-asa, mas maganda na yung ganito para naman makapaghanda nga yung publiko sa maging epekto nito. At kung lumihis man sakali ang bagyo, at least ligtas sila dahil nakapaghanda sila, di ba? So ayun yung isa din sa layunin nitong bagong proyekto na ito.
2: Okay. Tama naman.
0: Paano naman nila maipaparating doon sa mga community mismo. Halimbawa, dahil nandito na yung bagyo, signal number 3, halimbawa, itong community A na to, abot na galeeg yung tubig dyan, yung baha dyan na mararanasan, o yung rainfall ninyo ay how many millimeters, diba? Paano makakarating sa kanila, sa mga community na yan, lalo na doon sa mga liblib na community?
3: Dito na nga papasok ang trabaho natin bilang mga media practitioners. Kaya nagpa-seminar ang PAGASA last weekend dahil magiging mahalaga ang papel natin para i-disseminate naman dito sa publiko kung paano iintindihin, kung paano uunawain itong bagong impact-based forecasting ng PAGASA. At yung naman, dahil nga 3 days ang forecasting nito, 3 days ahead, so mabibigyan na ng abiso ang mga lokal na pamahalaan tungkol sa magiging pintala, kung gaano magiging kalaki o kaliit ang pintala ng daraang bagyo, at doon sila makakapag-prepare na sila beforehand.
2: Tama. Pero Nico, ibig din ba sabihin yan ay mababawasan na yung hintayan tayo ng hintayan, may pasok ba o wala?
3: Yes. Pinaliwanag din yan ang PAGASA, dahil kasi sa kanila ay ang sakop kasi nila ay weather forecasting. So nasa responsibilidad ng mga local government units kung magkakansela ng klase o hindi. Pero dahil nga dito sa impact-based forecasting, nalalaman na kung gaano magiging kalakas yung epekto na itong bagyo, makakapag-desisyon ang mga local government units o mga lokal na pamahalaan kung kailangan lang suspindihin ang klase doon sa mga within the 3 days na tatama yung bagyo doon sa specific lugar.
2: Alright.
0: Dati kasi hindi. Hintayin natin yung alas 5 na madaling araw. Tinan natin kung ano yung forecast.
2: Kaya nga.
0: Yung kasi yun yung gusto ng mga ng mga LGU, yung malapit sa katotohanan.
2: Tama.
0: Kung 3-day forecast, hindi ko lang alam kung paano magiging appreciation yun nila dyan.
2: Kasi kung baka biglang magpalit ng isip yung panahon diba?
0: Better sana kung ganun, di ba? At least walang mga masamang epekto yan. Nico, maraming salamat!
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZFM.
0: At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: Oras natin, 8:36. Magagap lang po kami na mabilis na mabilis. Alam mo, may chichismis ako sa'yo, partner.
2: Ay, talaga ba?
0: Alam mo ba?
2: Oh.
0: Dyan lang kayo ha, saglit lang!
5: Overload sa talakayan, malaman, mainit, siksik, tandem ng dabayan sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Basta AM DZMM.

0: Kalingan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan.
2: Kami po yun. Nagbabalik po.
3: Siyempre, Doris Bigonia at Robert Antemano Mano.
2: Yun. Yan. Eh, kanina po, abang nagko-commercial, nagkukwentuhan po kami ng partner ko. Eh, may kinukwento siya sa akin na napakagandang movie. Ano nga yung title?
3: Series partner.
2: Ah, series rather. TV sorry, series. Sorry. Ano ang title?
3: Sa Netflix, Teach You a Lesson.
2: About?
3: Bullying.
2: Oh.
3: Swak na swak partner at makakapunod ka rin ng leksyon kung ano yung nangyayari. Maraming lahat ng anggulo tinalakay nila eh.
2: Mm.
3: So, ibig sabihin yung bata, yung guro, yung magulang, yung eskwelahan mismo.
2: Kaya yung mismo nang bubuli.
3: Lahat.
2: Oh.
3: Inano nila, kaya maganda.
2: Iba-ibang perspective pala
3: yes,
2: ito.
3: Yes, oo. Kaya panoorin natin yon. Mm.
2: Eh, dito sa Pilipinas, ano na nga ba ang estado, diba?
3: Ayun na nga
2: ano
3: eh.
2: Ano na ang nangyayari sa mga paaralan? Anong mga intervention ang
3: correct
2: meron?
3: Oo, diba partner, gulat na gulat ako. As in, parang, oh my God, nakapagin ako. Dahil, sabi, ang Pilipinas daw ang top doon sa bullying capital of the world.
2: Kaya nga.
3: Parang hindi natin nararamdaman 'yon kasi wala tayong alam.
2: Mm.
3: Hindi sa walang alam kung hindi agad na babalita or hindi ba talaga nababalita or hindi natin sadyang binabalita
2: or hindi rin sadyang ikinukwento ng mga nabubuli.
3: 'Yon. Oo, kaya hindi na re-record. Oo.
2: At dahil walang mga guidance counselor na silang dapat tumatanggap, 'di ba? At nagbibigay, 'di ba, ng guide sa mga bata na nambubuli at binubuli, kaya hindi rin natin nalalaman.
3: Tama. At hindi lang yung yung physical ang pambubuli.
2: Correct.
3: Meron din, syempre, verbal.
2: Correct.
3: May emotional.
2: May group bullying.
3: Oo. Diba? Kaya hindi natin nakikita yung mga yung normal na hinahanap natin na kumbaga ebidensya na siya ay nabuli kasi hahanap tayo may pasaba ito. Ano bang nangyari? Bakit? Yun pala, kahit munting pagbabago ng kanyang ugali, red flag na yun eh.
2: Oo, diba?
3: Oo, kasi may mga bata na talaga hindi naman nagsasabi kahit nga sa teacher, hindi nagsasabi, hindi ba?
2: Kaya, tingnan natin, tanongin natin sa perspective po ng isang magulang, kung ano na ba dapat, kung effective ba yung ginagawa ng mga schools para dito. Kausapin po natin ang founding president ng National Parent Teacher Association Philippines, NPTA, si Sir Wilfredo Willie Rodriguez. Sir Willie, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
3: Good morning, sir.
4: Good morning po, Sir Robert at Ma'am Doris. No? At salamat po sa muling panayam po at sa ating tagapakinig.
3: Opo, yan nga po ang katanungan ng lahat dahil sumabog po sa ating lahat. Yung mga istorya, yung mga nangyari doon sa Tacloban, sa Cavite, ang dami, hindi lang pamamaril, kundi pati saksakan. Yung ganitong klase po, Sir, sinasabi na kumbaga ay napipigilan or hindi sadyang natatalakay ng husto at ng tama. Kasi unang-una parang napaka-restrictive nung batas natin. Merong anong tawag nga, juvenile justice system. Yung ba ho ang nakakasakal doon sa ating pag-handle nitong napakalaking problema na ito?
4: Actually po, ang National PTA was created to be a portal of information, communication. Yung sinatawag po natin na sumbungan ng bayan, Ito po yung aming portal ng sumbungan. But ang naging problema po namin dyan, kasi nga po, kapag kami mga insidenteng ganyan, hindi po inilalabas ng ating mga eskwelahan. So sa ngayon po, ang National PTA has been receiving 5 complaints again, kung mapapanood po natin yung tissue lesson. Matagal, 2013 po nagsimula yun dito sa Pilipinas. Ang problema lang po dito, siyempre, yung ating pag-report po natin sa school, dadalhin po namin yan sa, hindi po ipapansin, no? May problema to at po tayo sa legal, no? Legal lang natin yung mga eskwelahan, no? At saka sa mga reporting cover-up, point system. So, yung mga kasong ganyan, okay, pagdala po namin yan sa central office, ibabalik na naman po sa division, ibabalik sa eskwelahan, at ibabalik doon sa legal. So, wala pong nangyayari. So sa ngayon po, napakaganda po. Tulad ko, nagkaroon na po ng bagong labas ng DepEd guidelines. No zero tolerance. At saka lahat po ng complaint natin po is diretsa na po sa central office. Kasi nga po, sa frontline po, ang dahil pong cover-up. Last Tuesday po, nagkita po kami, pinatawag po kami ng ating Vision Awards Committee ng DepEd. Doon ko po naipasa yung panibago po nating guidelines. At minention po natin dito yung teach you a lesson, which is very true na nangyayari po sa ating eskwelahan. Ang epekto po dito, number one, ever since po nang ibaba ng ating juvenile law, nakita po natin yung mga bata talagang at least ginagamit sa droga, especially ang po dito, isa po yan sa naging resulta ng ating mga barilan, saksakan at child abuse sa mga bata.
2: Opo.
4: Nagagamit po ang ating juvenile law sa kriminalidad po.
2: Sir Willie, pagdating doon sa perspective ng eskwelahan, kasi very vital na alam din ang teacher. Okay. May alam yung, 'di ba, lagi may classroom advisor,
3: tama,
2: subject teachers nila bago pa ma-refer yan doon sa guidance counselor, doon pa sa panig pa lang ng mga teacher, dapat alam nila. May intervention ba? Meron ba kayong napag-usapan kung paano mas mapapalakas sa level pa lang ng classroom sa mga magkakaklase itong anti-bullying programs na meron dapat ang bawat eskwelahan?
4: Actually, no, marami, matagal na po yan. Meron tayong Child Protection Committee ng DepEd. No? Meron tayong Anti-Corruption Committee. At meron po tayong Barangay Child Protection Group. No? So yan po, ang dami pong policy ng ating DepEd. No? Ang problema lang po dito, yung implementation. No? Tulad po dito, makikita po natin, ang dami po nating principal na andyan. Kaso nga lang po, pagdating po sa legal, wala pong aksyon. Kasi kamag-anak, kaibigan, kabaro, ayun po yung nagiging problema namin. Isang report po namin, maski bullying po, no? Tawag dito, maski yung mga teacher na talaga nananakit ng bata, cover up lang po yan. Kasi nga kamag-anak system. Yun po sana ang pwede mawala. Marami po tayong mga guidelines na hindi sinusunod. At sa ngayon po, tawag dito, no? Kundi po nangyari kung wala po yung social media, hindi lalabas yung barila na yan. Okay. Hindi lalabas yung saksakan na yan.
3: So really,
4: which helps sa talagang napatunayan namin ng National PTA na meron talaga nangyayaring ganyan.
2: So, parang nakita ko lang, partner, bago mo ipasok.
3: Sige,
2: yung transparency, parang yun yung nakikita ko. Parang sinasabi ni sir, may mga nangyayari pero hindi sinasabi ng mga mismong eskwelahan.
3: Binabaon.
2: Kaya ito yung nagiging effect. Ganun ba yun, sir?
3: Yan ang naging nangyari.
4: Yes po. Tulad po ito. Sample na lang po. No? Calling the attention of Mayor and Congressman Robes. No? Meron po tayo dyang isang bata, high school, nabuntis po ng teacher. No? Automatic dapat yung teacher po tanggal na kasi may asawa po yung teacher. Yung teacher po, may asawang teacher, nakabuntis ang bata 5 years ago. So 6 years na rin po, nagtuturo pa rin po sa eskwelahan yung teacher. Nilipat lang. So dapat yan common responsibility. Ano po ginawa ng legal? Ano po ginawa ng superintendent? Ano po yung ginawa ng ating regional director? Ang ano po kasi, hindi nakakarating sa regional director po yan. Doon po mismo sa eskwelahan po tinatago.
3: Uh-oh.
4: Especially po dito sa Paranaque. No? Lately, nakita niyo po, meron po dyan na talagang video na talagang resulta. Okay. Ang nangyayari po ngayon dyan, kaya nga gusto kong tawagan si Secretary Angara. Tawag dito, maraming na pong reklamo natanggap ang National PTA, especially sa graduation fee, sa ano po. Kasi nga po, napakalaki ng kita, no? Ready market ng ating mga bata. Yung sexual harassment na yan, sexual abuse, no? Nakabuntis po. Automatic. Dapat po, tinatanggal ka agad ang mga principal, inililipat. Inililipat din po yung superintendent. Kasi nga po, ang tinatawag dito, takot po.
2: Hmm.
4: Magtistigo yung ating mga teacher. Kasi five years na po yung principal dyan, siyempre, kabaro niya yung yung tawag dito. Alam po nila kung ano po yung nangyayaring mga sexual harassment dyan. Na dapat pong nasa nila pong tinatago dahil tatamaan din po sila.
3: Correct, correct. Sir Willie, sa tala po ng grupo ninyo, gaano po ka bata? Ano po yung pinakamababang edad na naitala na nambubuli?
4: Actually po, no, meron po tayong dito pa lang po sa daycare, meron na po eh. Ang ano po dito is pa. Ultimo pa sa daycare center po, grade 1, grade 2, kinder. Meron po yan. Kasi nga po, ang problema po dyan, magulang. Oh. Ano po dito, ang problema lang po namin sa DepEd po is yung reporting na nakatago sa ating mga eskwalahan. Ano po. At ang ano po dito, ang responsibility po kasi, no, wala pong kasalanan ng eskwelahan. Wala pong kasalanan ng kapulisan. Wala rin pong kasalanan ng ating komunidad. Ang kasalanan po yan, magulang. Okay. Ang ano po dito makita po natin is yung tinatawag natin, education begin at sa home, no? Mm. At ang ating mga PTA po, ang hindi lang po responsibility po namin, hindi lang po paniningil, no? Ang ano po dito is tawag dito, marami pong dapat duties and responsibilities like monitoring, reporting, no? Which is now being recognized by our working president at saka secretary ng ating edukasyon, ano? Kaya nagkakaroon na po ng tao dito, nare-recognize na po ang National PTA. At also ngayon po, meron po kami mga darating na education for parents at empowering the PTA po.
2: Ayun, yun yung maganda, empowering. Kailangan ma-educate talaga yung mga magulang. Tama. Kasi diba ang common, minsan isa set, mami, naway ako. Huwag mo nang pinapansin yun. Basta ganun ka lang, pasok ka lang.
3: Kaya nga.
2: Diba, hindi na napakikigan yung kwento ng bata.
3: Tama.
2: Meron naman magulang na alam niya na bully partner, nagsumbong sa kanya. Pero saan ako pupunta eh kung kamag-anak nga naman ni principal yung bata? O kaya baka may kakilalang mas malaking opisyal. Kaya
3: sila.
2: Baka maset aside. Sa mga ganitong pagkakataon, at sabi niyo Sir Willie, ang dami na ng mga cases na ganito talaga. At hindi lang nagiging transparent talaga ang DepEd pagdating sa reporting ng mga ganito. Dapat ba meron tayong numero o hotline na tawagan dun sa bullying, hotline for bullying natin, Sir Willie?
4: Actually, meron na pong nilabas ngayon ng DepEd, no po, napakalakas po niyan. But ang problema rin po, yung implementation pa rin, ano? Kami lang po sa National PTA, no? Kapag ganito po sa amin nagreklamo, ang ano po dito is ina-action lang po namin, pinaparating natin sa ating So ngayon po dito, no, i-type nyo lang po yung National PTA. O maski pagkaginawa po naming Facebook website ang Facebook, no, just type PTA, no, lalabas na po kami doon. Meron po tayong PTA Perpetual Facebook Group, PTA Bullying, PTA Omnibus Guidelines. Basta po i-type mo lang po ang PTA, message us. I-message niyo po sa amin yung mga problema. Sana po merong kalakip na pictures o video at action lang po natin para natingin po natin kay Secretary Angara at sa ating working president na si BBM po.
3: Okay. Sige.
2: Sige.
3: Sir Willie, maraming salamat po, ha?
4: Marami pong salamat, Ma'am Doris at si Robert. No? Po dito, meron po tayong parating na National PTA Summit this October 1 po at sa Regional Caravan.
2: Ayan.
4: Maraming salamat po at magandang umaga.
2: Magandang umaga po, Sir Wilfredo Willie Rodriguez, ang founding president ng National Parent Teacher Association Philippines, o NPTA. Samantala, partner, isa muna ang
0: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
2: Ang Visayas Grid po, isa sa ilalim sa yellow alert gayong araw. Mula po yan alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi.
3: Ayon yellow po, na naman.
2: Laging favorite color.
3: Oh,
2: ayon po yan sa NGCP. Dahil po yan, syempre, Naku, limitado dahil nga ibig sabihin kapag yellow alert, uh-oh, limited, di ba? Yung supply, medyo manipis yung reserva dahil may, dito po, may 13 planta na hindi gumagana. Kaya po, inisyo yan. So, i-expect na ninyo, if magkaroon talaga ng mataas na demand, uh-oh, eh, posible po yung brownout dyan sa inyo sa Visayas dahil nga po nasa yellow alert kayo simula 6 PM hanggang 7 PM.
0: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
2: Tawid tayo, partner.
3: Saan tayo?
2: Kanina pinag-uusapan natin yung bullying, mga nabubully, mga binubully. Paano naman kapag mga bata ang involved sa isang incident, tapos halimbawa minor, pero tayo halimbawa yung sasaktan nila, tayo yung babatuhin nila, kagaya nung 15 anyos na binatin nyo na ng bato ng basag na bote sa gasoline attendant sa Maynila. Anong gagawin natin?
3: Oo, kasi
2: kapag ginawakan mo, sinaktan mo, baka sabihin child abuse ka.
3: Child abuse agad. Oo, eh lalo na kapag ang magulang ay medyo maalam sa batas, alam niya kung ano yun, di magkakasuhan tayo. Kaya anong mangyayari? Papabayaan mo na lang ba na manakit yung bata? Kasi pag 14 pababa, walang ano, di ba? Walang hindi naman walang pananagutan, kung hindi lalagay sa
2: bahay pag-asa.
3: Oo, yun.
2: At para po bigyan tayo ng update tingkil dyan doon sa Maynila ngayon, 15 years old, kausapin po natin ang tagapagsalita at Chief Public Information Office ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Sir, good morning po, Doris at Robert.
3: Good morning, sir.
5: Yes, Ma'am Dory, Sir Robert. Mula po sa timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatugay-gay sa inyong programa.
2: Opo. Unahin lang natin ito, Major Ines, itong 15 anyos na binatilyo. Ano na po ang update at ano ang naging aksyon ng Manila Police District sa incident po na ito, Major Ines?
5: Yes, Robert, bigyan mo lang kayo na may tina background.
2: Opo.
5: Nangyari po yung insidente noong pong Biyernes ng hapon. Dito po yan sa kahabaan ng G-Truston, paluluhan po ng De La Puente sa may Sampaloc, Manila. Kung saan nakita po natin doon sa nag-viral video na isa pong binatilyo ang nag-create ng kaguluhan doon. At nakunan po ito ng isa nating netizen. At nung nalaman po at pag-alaman po ito ng ating mga kapulisan ng Sampaloc Police Station, inanap po nila itong ating pong mismo nag-upload ng video. At at the same time, siya rin po yung nag-engage dito sa ating minor de edad. At nalaman po natin, ito po itong empleyado ng gasoline station kung saan nga po yung minor de edad dito ay tagaroon din po sa may Sampaloc, Manila. At yun po, inanap natin itong complainant natin. At same time, allocated po natin itong minor de edad, itong si alias Mikmik na 15 years old. So, yun pa man po, hindi po nagtuloy si Sir Bert ng formal reklamo itong ating complainant. Ang ginawa po ng mga kapulisan natin, itinan over po ito sa RAC o yung Reception and Action Center ng Manila Social Welfare Department ng Manila para mag-undergo po doon sa kanilang mga intervention program. Yes po.
2: Mm-mm. So ibig sabihin, dahil hindi na nagtuloy yung case, ay hanggang kailan siya doon sa Manila Social Welfare, Major, mag-i-stay?
5: Depende po ito sa pagpapasyon ng ating mga social workers dyan, Sir Robert. Pero gusto ko lang po ipaalala sa mga magulang o mga guardian itong minor de edad. Meron po tayong ordinansa sa lungsod ng Maynila, yung tinatawag po natin Responsible Parenting Ordinance Number 8243. Kung saan po, kung paulit-ulit pong nai-involve yung mga anak, yung mga minor de edad sa mga ganitong insidente, ay meron po kayong pananagutan dito sa ika-apat na paglabag po. Depende po ito sa edad na Ma'am Dory, Sir Robert, okay, ng bata. Kung mas mababa po yung edad ng bata, mas mataas po yung fine at yung imprisonment po nito.
3: Opo. Kanina po, Sir Partner, nakausap namin si Senator Irwin Tunfo at ang para sa kanya, kailangan repasuhin yung ating batas, yung juvenile justice. Pabor po ba kayo doon? Kasi ngayon nasa 15 yata. Ibababa sa 14 or maski nga hanggang 10 eh. Kasi kailangan malaman natin, ma-define ng husto kung ano yung age of discernment. Pero kagaya po yung binatilyo na yan, 14, ng habol, ng basag na bote, paano ho na i-handle ng pulisya yan? Kung ako po ang inatake ng ganyan, at ako po ay gumante, ako po ba ang liable at hindi yung bata?
5: Yes, Ma'am Doris, Sir Robert. Ito pong bata na si Alias Mikmik ay 15 years old na po ito. Base po doon sa ating batas na RA 9344, yung Juvenile Welfare Act po natin, meron na po siyang pananagutan sa batas. Kailangan lang po dito, ma-determine lang po ng ating social workers na he acted with determination. So, alam niyo po yung kanyang ginagawa. At depende po yan doon sa gravity ng kanyang ginawang krimen. Ang sa atin po dito, yung pong mas mababa dito na edad, yung po ang walang criminal liability, Ma'am Doris, Sir Robert. Kaya nga po, tama po kayo doon sa binanggit nyo kanina, kailangan pong pag-aralan po itong batas na may...

Kung kayo po ay nag-iisip, live ba ngayon si Papa Dudot? Replay po kami. Katunayan ay nagki-Christmas countdown ako ngayon. Kaya ito po ay ebidensya na ito po ay replay. De, joke lang, joke lang. Live po kami ngayon mga kabarangay. Ako po makakasama ninyo sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Medyo mas okay na ang aking boses. Unlike noong Friday at saka noong Webes. Pero ito yung pagaling pa lang. Diba? Pero uusad na, no? Eh, pwede naman akong dahan-dahan lang magsalita. Ang importante, malinaw at

Then recharge. De ano, ha? Nakapag-recharge. Eh sana po eh ready to mingle na uli kayo, ano, hindi sa mga magagandang mga kaopisina, kundi sa trabaho. Ayun. Pag-usapan natin ang kwento ni Diana, ang ating sender for today. Ang sabi po dito, hindi mo kontrolado ang isip ng isang manluloko. Pero nasa iyo ang desisyon kung hanggang saan mo siya hahayaang lokohin ka.

lines ni Papa Dudut, no? Anyway, sa ating mga kapuso, sa lahat ng mga kabarangay natin na nakapagpahinga na, nakapag-recharge noong recharge.

0: pinayag na may isang segundo na magstay pa siya sa buhay mo kasi alam mo na niloloko ka lang niya. Aba, agang aga papadudot ha. Buti na lang bababa ang presyo ng LPG ngayon. May isang kumpanya na magbababa ng 12 pesos. Oh, magandang balita yan ha. Para kahit papano ngingiti naman si mami no, na naka-tune in kay Papa Dudut. Magandang magandang umaga kay Delimire Angelica Martirez Celestino ng University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Alam nyo po kasi mga kabarangay, etong si Delimire ng BA Communication Arts, cum laude ng batch 2026. Congrats, no? Pagbating yan, sa nanay mo galing, kay Miss Mirna Celestino, at sa iyong daddy. Talaga namang si Daddy Fidel, very proud at si Mommy. Delmir pala ang basa, sabi ni Jem. At... sabi ko nga, no? Delmir Angelica Martirez Celestino. Siya po ay cum laude ngayon. Congrats. At sa lahat pa ng mga naka-tune in ngayon, sa lahat ng mga gagraduate, congrats. At sa mga hindi naman gagraduate, edi wow, no? Kailangan mag-aaral kayo mabuti, no? Hindi sa lahat ng panahon, andyan ang mga magulang ninyo para pag-araling kayo. Kaya swerte yung mga pinag-aaral. Pagbubutihin po ninyo ang inyong pag-aaral. Para tulad ni Delimir, Angelica, Celestino, cum laude, di ba? Anyway, ito na ang ating episode ngayong araw na ito. Ito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila na pinakikinggan ni Jolie Dana, si Jonah at si Roxy, si Gian at si Gianna. Ito lamang yan sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever, na habang nagbe-birthday si Tita Pinky ng Eurotex. Happy, happy birthday sa Barangay LS, Stronger Forever.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Gusto ko lang naman kasi ng kumpletong pamilya.
3: Ay, naku, sabi ko na nga ba yan ang dahilan mo.
2: Lahat naman ginagawa ko para sa pamilya ko. Lalo na para kay Marlon. Para hindi na nga siya maghanap pa ng ibang babae. Lahat ng gusto niya binibigay ko.
0: Ang pagsasakripisyo ay madalas nating ginagawa para sa ating pamilya dahil gusto nating mapanatiling buo at masaya kahit na nahihirapan tayo. Ikaw! Anong kaya mong isuko para sa pamilya mo? Pakinggan ang kwento ni Diana sa Barangay Love Stories hashtag BLS Nakakasawa.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Ang pagsasakripisyo ay madalas nating ginagawa para sa ating pamilya dahil gusto nating mapanatiling buo at masaya kahit na nahihirapan tayo. Ikaw ka barangay, ano ang kaya mong isuko para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, isang mainit na tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya ko ay araw-araw na nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diana. 52 years old at nakatira dito sa Tarlac. Nakilala ko si Marlon at naging boyfriend noong nasa college pa kami at nasa parehong choir group. Nasa third year naman kami nang mabuntis niya ako. Naalala ko nang sabihin ko sa kanya yon ay natulala siya at naramdaman ko ang pagkatakot niya. Natakot nga rin ako noon kasi akala ko ay hindi niya ako pananagutan. Mabuti na lamang at nangibabaw ang pagmamahal niya sa akin, Papa Dudut. Pareho kaming huminto sa pag-aaral dahil nasa tamang edad na kami. Pinakasal na rin kami ng mga magulang namin at nagsolo na kami ng bahay. Nagtrabaho si Marlon sa isang pabrika at ako naman ay naging taong bahay. Naging maayos naman ang pagsasama namin noong umpisa. Nasundan pa nga ng dalawa ang anak namin ni Marlon, kaya lang ay may problema na paulit-ulit kaming kinakaharap noon, Papa Dudut.

0: talaga, Marlon!
1: Ana, ano ba? Nasasaktan ako!
0: Bakit? Hindi ba ako nasasaktan sa ginawa mo sa akin?
1: Kalma ka nga muna, mag-usap tayo ng maayos!
0: Mag-usap ng maayos? Pagkatapos kong makita na may underwear ng babae sa bulsa ng bag mo?
1: Hindi nga kasi sa akin yun!
0: Wala nang! Eh bakit, bakla ka ba? Ang sabihin mo, may babae ka!
1: Oy, hindi totoo yan! Baka, pinagtripan lang ako ng mga katrabaho ko!
0: Grabing trip naman yun, Marlon! Ilalagay talaga nila yung underwear ng asawa o kapatid nilang babae sa bag mo? Para ano?
1: Hindi ko alam! Baka gusto lang nila na makita mo yun para magalit ka sa akin. Tapos mag-uusapan nila ako sa GC namin, oh! Alam mo naman yung mga katrabaho ko, eh. Mahilig gumawa ng kalokohan yung mga yun.
0: Ang sabihin mo, ikaw ang mahilig gumawa ng kalokohan. Marlon naman!
1: Diana!
0: Kailan ka ba talaga titigil sa pambababae mo? Nakatatlong anak na tayo hanggang ngayon, ang bababae ka pa rin.
1: Diana, ba't mahirap na hirap kang paniwalaan ako?
0: Bakit? Tinatanong mo talaga kung bakit, ha?
1: Oo, kasi nagsasabi naman ako ng totoo, eh.
0: Ilang beses mo nang sinabi yan? Na nagsasabi ka ng totoo pero palagi ka naman nagsisinungaling. Ano ba talagang kulang sa akin, Marlon?
1: Diana, nagbago na ako. Hindi mo ba talaga nakikita yun?
0: Kahit kailan, hindi ko nakita yun. Kasi wala ka ng ibang ginawa kundi ang lokohin ako.
1: Alam mo, itigil na natin itong usapan na to. Pagod na ako, galing akong trabaho.
0: Pagod na naman ako, ah. Pagod na akong intindihin ka.
1: Ano ba kasing gusto mo mangyari?
0: Ang aminin mo sa akin kung sino na naman yung bago mong babae.
1: Ano nga aaminin ko sa'yo? Eh, wala nga akong ibang babae.
0: Wala? Talaga?
1: Wala nga!
0: O sige, ibigay mo nga sa akin yung cellphone mo.
1: Ha?
0: Ang sabi ko, ibigay mo sa akin yung cellphone mo.
1: Bakit? Anong kailangan mo sa cellphone ko?
0: Para mapatunayan mo sa akin na wala ka talagang ibang babae.
1: Naman pati cellphone ko, nadamay pa dyan sa pagiging paranoid mo.
0: Dahil sigurado ako na nandyan sa cellphone mo yung mga kalokohan mo.
1: Diana, wala nga kasi akong ginagawang kalokohan.
0: Eh bakit ayaw mo ipakita sa akin yung cellphone mo?
1: Kasi nga, kasi wala naman akong dapat na ipakita sa'yo sa cellphone ko. Oh, yan.
0: Ibigay mo na lang kasi sa akin para tapos na yung usapang to.
1: Sige, gusto mo makita yung cellphone ko?
0: Oo.
1: Talaga?
0: Oo nga, kaya ibigay mo na sa akin yung cellphone mo, bilis.
1: Eto, yan yung cellphone ko. Siguro naman matatahimik ka na ngayon na wala na ako cellphone. Ayan na. Oh, wasak na. Ang hirap kasi sa'yo. Wala na nga akong ibang ginawa, kundi magtrabaho, puro bunga nga pa yung sinasalubong mo sa akin pag uwi ko dito sa bahay. Buisit na buhay talaga to! Diyan ka na nga!
2: Papa Dudot, nasa college pa lamang kami, ilang beses ko nang nahuli na may ibang babae si Marlon. Naalala ko na noong bago niya ako mabuntis, ay kakahuli ko lamang ulit sa kanya noon na may ginagawang kalokohan. Nililigawan niya ang isang member ng cheering squad kahit na kami pang dalawa, Papa Dudot. Kaya naman nakipag-break ako sa kanya noon, kaya lang ay nalaman ko nga na buntis ako. Nang mag-usap kami at ipaalam ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko ay nagkasundo kaming magbalikan kahit na alam kong parang napilitan lamang siya noon. Iniisip ko nga kung dapat ba talaga naming ginawa yon. Alam ko kasi na pareho kaming hindi pa handa. Ganon pa man ay nasundan pa rin ang unang anak namin. At pagkatapos ng gabi ng pag-aaway namin ni Marlon, kung saan sinira niya ang cellphone niya ay nagkaayos din kaming dalawa. Alam ko ngayon pala, marami nang naiinis sa akin pero sigurado akong may mga nanay ding nakaka-relate sa akin. Yun nga lang ay mukhang may mga tao talaga na kahit kailan ay hindi na magbabago, Papa Dudot.

0: Mabuti naman at nakauwi ka na.
1: Anong hapunan natin?
0: Bakit nagtatanong ka pa kung anong hapunan?
1: Malamang, kasi galing akong trabaho, nagugutom ako. Oh.
0: Galing trabaho? Talaga?
1: Diana, ano na naman ba to? Pagod ako ngayon, kaya pwede ba pagpahingahin mo muna ako?
0: At saan ka naman napagod, ha?
1: Sasabi ko lang, di ba? Galing akong trabaho, kaya malamang pagod ako.
0: Marlon, tama na nga.
1: Tama na? Ha? Ikaw ang tama na dyan sa kakabunganga mo sa akin, Diana.
0: Ay, hindi naman ako magkakaganito kung hindi ka na naman ng bababae.
1: Saan naman ba galing yan?
0: Ikaw! Ikaw ang saan galing kanina? Sabihin mo na nga sa akin ang totoo para hindi na tayo nagtatalo dito.
1: Sa trabaho nga! Wala naman ako ibang pupuntahan kundi trabaho.
0: Sa motel kasama ng katrabaho mong babae?
1: Saan mo na naman napulot yan, ha? Sino na naman nag-imbento ng chismis na yan?
0: Hindi to chismis, Marlon. Dahil may nagpadala ng picture mo sa akin kung saan nakita niyang pumasok ko sa motel kasamang isang babae. Hindi na kayo nahiya. Naka-uniform pa talaga kayo ng pantrabaho nyo nang mag-check-in kayo doon?
1: Diana, nagkamali ka lang ng tingin. Hindi ako yun!
0: Sigurado ka? Ha? O ito, hindi ikaw itong nandito sa picture na to?
1: Teka, sino nagpadala ng picture na yan, ha?
0: Mahalaga pa ba yun? Tanga ako na minahal kita, pero wag mo naman akong harap-harapan na gawing tanga!
1: Diana! Okay, Diana, sorry. Sorry, Diana, magpapaliwanag ako.
0: Hindi pa papaliwanag yung picture na yan, ha? May gusto ka pa ba talagang sabihin na kasinungalingan?
1: Wala naman akong ibang minahal, kundi ikaw lang. Ikaw lang, ikaw lang, Diana. Wala akong ibang minahal.
0: Kaya pa ulit-ulit mo akong niloloko. Kaya pa ulit-ulit mo akong sinasaktan kasi mahal mo ko. Grabe namang pagmamahal yan, Marlon. Sobrang sakit.
1: Totoo kasi yung sinabi ko. Kaya nga kita pinakasalan, di ba? Kasi ikaw
0: kasi
1: lang
0: talagang... Kasi nabuntis mo ko. Yun lang naman ang dahilan eh. Huwag na tayo maglukuhan dito!
1: Diana, please, makinig ka muna sa akin.
0: Ikaw ang makinig sa akin! Ayoko na. Ayoko na, Marlon. Pagod na ako. Pagod na talaga ako sa'yo.
1: Diana.
0: Aalis na kami ng mga anak ko sa bahay na to.
1: Diana, sandali lang! Diana! Teka!
2: Papa Dudut, hindi madali para sa isang babae kapag nalaman niyang may kalokohan ang asawa niya. Sobrang sakit noon para sa amin at ilang beses kong tiniis ang sakit na yon dito sa dibdib ko. Ilang beses ko siyang pinapatawad sa tuwing nahuhuli ko siyang may kalokohan. Naawa na nga sa akin ang ibang kapitbahay o kaibigan ko dahil alam nila kung gaano ako mapagpatawad sa asawa ko. Kaya yung ibang kaibigan ko ay sila pang gumagawa ng paraan para malaman ko na nagloloko na naman si Marlon. Kagaya na lamang noong nag-send sa akin ng picture ang dati kong kaklase sa messenger ko. Picture nga ni Marlon na pumasok sa isang motel habang may kasamang ibang babae. Pareho pa silang naka-uniform na pangtrabaho kaya mas lalo ko silang namukhaan sa picture na yon. Papa Dudut, parang piniga talaga ang puso ko sa sakit noon. Ang hindi ko maintindihan ay bakit hindi pa rin namamanhid sa sakit ang dibdib ko. Bakit palaging may masakit sa nararamdaman ko sa tuwing nahuhuli ko ang asawa ko na lang bababae? Pero nananatili ako.

0: Pagbabalik ang Barangay Love Stories. Forever.
1: Barangay LS
2: 97.1.
1: Stronger forever.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na kaya laging yon ang binibili ninyo? Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko at kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapalipat-lipat ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon ang sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi magandang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang lagi nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. Abot kaya at bikalidad at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa ating episode ngayong araw na ito, mga kabarangay, na pinakikinggan

puso po natin. Ang ating pong center ngayong araw na ito ay si Diana na umano. Eh, nahuhuli ang kanyang kinakasama na may ibang kinakalokohan. At ang pinakamasakit dito, yung pinakahuling ebidensya na makakapagturo sa kanyang mister na pumasok daw sa isang motel na may kasamang katrabaho, ano? Sa katunayan, eh, nakapang uniforme pa ng trabaho itong kanyang mister kasama ng kalukadidang nito, ang kanyang kulasisi, ang kanyang iskabetche, mga kapuso. Nako, grabe. Pagtatabuyan na ba niya si mister? O kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na pipiliin niya na mahalin si Marlon sa kabila ng kanyang mga pagkukulang? Si Diana po ang makakasagot niyan at kayo, kaya huwag kayong bibitaw, ha? Tutukan po natin ang ikalawang bahagi ng kanyang kwento dito po sa Barangay Love Stories. Para maganda, no? Binabati natin ang mga naka-tune in ngayon na mga nurses. Ayan, si Nia Nang,

0: gulay. Maraming maraming salamat. Galing kay Nia ng... Oh, ayan ha. Eh, lagi itong nakikinig. Pinababatid po natin. Oo, thank you very much sa inyong walang sawang pagtutok. Ayan. Tsaka si Theo. Ayan. Thank you, ha? Sa ating pagbabalik, ang pagpapalayas po kay Marlon, susunod na kung papalayasin. Pero sabi nga niya eh, parang ano eh, namamanhid siya sa sakit. Baka naman sa pagkamanhid niya, tanggapin niya. O, eh, pwedeng ganun, di ba? Lahat ng yan sa pagbabalik po ng Barangay Love Stories number 1.
1: Lahat ng bills due today. Chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-Bills. Stronger. Forever.
3: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
4: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
3: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
5: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
6: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pwede sa tabos.
7: Ay, wala akong barya.
8: Walang barya!
6: Ay, wala akong panukuli.
8: Walang sukli.
9: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
12: Forever!
13: Number one.
1: Lahat ng bills due today. Chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
10: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: GCash G-Bills.
7: Tagasan ka?
14: Taga Maynila.
7: Tagasan ka?
14: Taga Barangay Alas.
2: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number 1 and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
15: Di mapagdududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number 1. Sumeradio DZWB ang number 1 AM station. At Barangay LS 97.1 ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso.
13: Barangay LS 97.1. 97.1 Barangay LS.
2: Stronger. Forever.
7: Habang buhay.
13: Number 1.
7: Forever.
13: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
0: Papadudot ng gabi na yon ay nag-decide akong umalis na ng bahay kasama ang tatlong anak namin. Hindi ko na kayang tiisin pa ang ilang beses na pambababae ni Marlon. Pakaramdam ko ay durog na ako sa ginagawa niya sa akin, Papadudot. Kasi kahit na ilang beses ko siyang patawarin ay hindi naman siya nagbabago. Ang dami ko na ngang kaibigan na tinakwil ako kasi napapagod na sila sa kakabigay nila ng payo sa akin. Mabuti na lamang yung nag-iisang kapatid ko na si Ate Irma. Kailanman ay hindi napagod na intindihin ako. Kaya nang umalis kami ng mga anak ko sa bahay ay doon kami sa kanya dumiretso. At kahit this oras ng gabi nagising siya at kaagad kaming pinatuloy sa bahay niya, Papa Dudut. Habang natutulog ang mga anak ko sa isa sa mga kwarto nila, doon ako naglabas ng mga hinanakit ko kay Ate Irma, Papa Dudut.

0: Hindi ko talaga maintindihan yung asawa ko, Ate Irma. Bakit niya nagagawa sa akin yun?
1: Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang hindi ko maintindihan. Paano mo nagagawang patawarin ang paulit-ulit yung asawa mo?
0: Ay, mahal ko kasi siya, Ate. Kaya mas pinipili kong patawarin at subukang kalimutan na lang ang lahat.
1: Nakakalimutan mo ba yung lahat ng sakit dahil sa ginawa niya?
0: Hindi. Habang tumatagal nga, mas lalo pa akong nasasaktan eh.
1: Eh, ayun naman pala. Kaya hindi mo kailangan na paulit-ulit na saktan ang sarili mo, Diana.
0: Eh, gusto ko lang naman kasi ng kumpletong pamilya.
1: Ay, naku, sabi ko na nga ba eh, yan ang dahilan mo.
0: Ate, lahat naman ginagawa ko para sa pamilya ko. Lalo na para kay Marlon. Para hindi na nga siya maghanap pa ng ibang babae. Lahat ng gusto niya binibigay ko. Palagi ko siyang pinagbibigyan sa mga gusto niya kahit pagod na ako. Pero bakit ganun? Bakit palaging kailangan niya pang maghanap ng ibang babae?
1: Meron kasing mga tao na hindi nakukontento sa buhay nila. Mga lalaking mapaghanap kahit may mabuti silang asawa. At isa sa mga yon ang asawa mo. Diyos ko, Diana, college pa lang kayo. Sinusumbong mo na sa akin ang pagiging babaero niya. At hanggang ngayon, yan pa rin ang problema ninyo. Hindi sa pinangungunahan kita, ha? Pero sa tingin ko, hindi na talaga magbabago yung asawa mo, Diana.
0: Pero mahal ko si Marlon, Ate.
1: Eh, mas dapat mong unahin na mahalin ang sarili mo. Hindi pwedeng palagi na lang si Marlon.
0: Para yung mga bata kapag naghiwalay na kami. Ayokong bigyan sila ng sirang pamilya. Ayoko silang mahirapan, Ate.
1: Diana, nandito naman ako. Tutulungan kita na makapagsimula ulit. Sigurado naman ako nakakayanin mong suportahan ang mga anak mo kahit wala yang si Marlon sa buhay ninyo.
2: Nena! Nena, alam ko nandiyan ka sa loob. Please, buksan mo ng pinto.
1: Ayan na naman siya. Magpapaawa na naman yan sa'yo.
2: Makikiusap ako. Buksan mo itong pinto. At Irma, alam ko nandiyan si Diana sa loob.
1: Ako na lang ang lalabas para sabihin sa kanya na hindi mo siya
2: kausap. Ako na siya makausap kay Marlon. Kausapin niya ako.
1: At ano ang sasabihin mo sa kanya? Ha?
2: Diana! Alam ko nandiyan ka. Buksan mo naman itong pinto. Mag-usap tayo. Kahit para sa bata man lang. Sa mga anak natin. Diana!
1: Huwag mong sabihin. Diana, kakasabi ko lang kanina na unahin mo naman sana ang sarili mo. Pero parang iba na naman yung nasa isip mo, ha?
2: Diana!
0: Kausapin ko lang naman si Marlon eh.
1: Ay! O sige! Ikaw nang bahala sa gusto mong gawin. Matanda ka na at alam ko na hindi ka papapigil sa kung ano man yung nasa isip mo. Eh, sana lang. Hindi mo na naman pagsisihan yung desisyon mo na yan. Bahala ka. Papasok muna ako sa kwarto.
2: Iwalis dito, Diana! Buksan hey! Yung pinto!
1: Manahimik ka dyan! Lalapasin ka na! Sandali lang!
3: Sa wakas, salamat naman pinagbuksan mo na ako.
0: Ano ba kasing ginagawa mo dito?
3: Diana, sorry na. Huh? Ayusin na natin to. Kahit para sa mga anak lang natin. Patawarin mo na ako. Ayusin na natin to problema natin.
0: Ikaw ang umayos dyan, Marlon. Kasi ikaw lang naman ang nagpapagulo sa relasyon na to eh. Ikaw ang problema. Ilang beses na kitang pinatawad pero paulit-ulit mo lang ako niloloko.
3: Diana, nagsisisi na talaga ako. Okay, ayusin ko na talaga yung sarili ko. Promise. Promise, huli na to. Huling beses na kita sasaktan. Diana, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ako. Mahal kita. At ikaw lang talagang mahal ko. Kaya umuwi na tayo. Aliga na. Umuwi na tayo sa bahay. Kasama ang mga anak natin.
4: Papadudot lumaki ako sa isang broken family at pangarap ko talaga noon na magkaroon ng isang buong pamilya. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit paulit-ulit kong pinapatawad si Marlon. Sino ba naman kasing magulang ang gugustuhin na palakihin ang anak nila sa isang sirang pamilya? Kaya naman nagawa ko rin patawarin si Marlon ng gabi na yon, Papa Dudut. Umuwi kami ng mga anak ko sa bahay at kinabukasan ay sobra-sobra akong nagpasalamat sa ate ko. Alam kong masama ang loob niya sa akin kasi ayaw niya na ring balikan ko si Marlon. Pero niyakap niya pa rin ako. Nang umuwi kami sa bahay, halos hindi ko kinakausap si Marlon. Ramdam ko pa rin kasi noon ang sakit ng ginawa niya sa akin. Pilit ko yung hindi pinapahalata sa mga anak namin dahil ayoko maapektuhan sila nang away mag-asawa namin. Hanggang pagkalipas ng ilang buwan ay nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam sa sarili ko. Nakaramdam ako ng hindi magagandang sintomas. At nang magpa-check up ako ay nalaman ko na may sexually transmitted disease na pala ako. O yung tinatawag na STD, Papa Dudut.

0: Luto na tong sinaing. Magpiprito na ako ng galunggong para naman makapaghain na rin ako ng hapunan namin.
1: Jana, nakapagluto ka na ba ng ulam natin?
0: Hindi pa. Oo, ang aga mo yata nakauwi.
1: Kasi wala masyadong overtime ngayon sa trabaho eh.
0: Ano yung plastic na dala mo?
1: Bumili ako ng lechong manok tsaka ice cream.
0: May okasyon ba ngayon? Hindi mo pa naman sweldo ha? Bakit gumastos ka para dyan?
1: Paborito kasi ito ng mga bata, di ba? Tsaka tagal na rin natin hindi nakakapag-ulam ng lechong manok, kaya yun.
0: Oo nga, pero hindi ka na dapat bumili pa niyan kasi dagdag gastos lang yan. Alam mo namang medyo nagtitipid tayo ngayon, di ba?
1: May extra naman ako ngayon kasi panay overtime ko nung mga nakaraang linggo, di ba?
0: Alam ko, pero iba pa rin yung ginagamit natin sa tama yung kinikita mo sa bakit naman kasi ang mahal ng mga niresetang gamot sa akin.
1: Kailangan yun para mas gumaling ka kagad. Kagaya na nangyari sa akin noon. Gumaling ka agad yung sakit ko dahil iniinom ko yung mga tamang gamot. Kumusta na ba yung pakiramdam mo sa katawan mo ngayon?
0: Medyo nahihirapan pa rin akong umihi saka madalas pa rin na masakit yung puson ko.
1: Pasensya ka na, Diana. Hindi ko kagad sinabi sa iyo yung tungkol sa sakit ko. Hindi ko naman nakalain na mahahawaan kita. Kasi madalas naman tayong gumagamit ng protection kapag may nangyayari sa atin. Pasensya na.
0: Madalas, pero hindi palagi.
1: Ayun na nga eh. Kasalanan ko talaga. Sorry.
0: Wala naman na tayong magagawa kasi may sakit na rin ako. Hindi naman na natin maibabalik yung mga nangyari noon. Ang mahalaga ngayon, hindi pa sobrang lala ng sakit ko.
1: At mawawala yung sakit mo. Kagaling ka rin kagad basta konting tiis-tiis lang, ha? Diana, huwag mong isipin yung mga gagastusin natin sa lahat. Ako ang padre de pamilya, kaya responsibilidad ko kayo ng mga anak natin.
0: Salamat, Marlon.
1: Diana, ako dapat ang magpasalamat sa'yo.

0: Kasi sa kabila ng lahat, nagawa mo pa rin akong patawarin at bigyan pa ng pagkakataon. Alam kong huli na to kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na binigay mo sa akin, Diana.
1: Papadudot nang malaman ko na may STD ako ay naiyak talaga ako. Lalo na at naisip ko na si Marlon lang ang pwedeng magbigay sa akin ng sakit na yon. Inamin niya naman sa akin ang tungkol sa sakit na yon nang kausapin ko siya. Hindi ko alam na may iniinom na pala siyang gamot noon para sa sakit niya. At kahit na hindi pa siya gumagaling, ay may mga oras na kinukulit niya akong may mangyari sa aming dalawa. At dahil nga sa asawa ko siya at ayokong maghanap pa siya ng iba, ay palagi ko siyang pinagbibigyan. Madalas na may proteksyon kami pero may mga oras din na wala kaming ginagamit. At nang gumaling na nga siya, ako naman ang nagkasakit. Nagalit talaga ako noon sa

0: Love Stories. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. Stronger
1: forever. Forever.
2: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: 97.1.
1: Stronger forever.
4: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
5: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
6: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
4: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
6: Dito na buo ang confidence ko.
5: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
7: easy maging best me.
8: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
9: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
10: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
11: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
0: Stronger forever!
12: Magandang araw, mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
13: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
12: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
13: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV na walang hirap.
14: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Super saya na Sabado evening muli ang inihatid ng Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 sa naganap na Super Barangayan. Naghatid ng good vibes at giveaways ang Barangay LS DJs na sina Papa Johan, Miss Malaya at ang Super Radio DZWB anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo sa ating mga kabarangay sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City. Hindi rin nagpahuli sa pag-good time ang ating mga kabarangay na todo bigay sa kantahan kasama ang GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Congratulations naman sa lahat ng maswerteng nakapag-uwi ng mga papremyo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap, Barangay 185. Hanggang sa susunod na Super Barangayan, mga kapuso. Abangan at baka barangay nyo na ang susunod naming bibisitahin. Stay tuned sa Barangay LS 97.1 at Super Radio DZBB. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng C Plus Zinc Advance. Sige lang, kasi protektado ka. Sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City. Super Radio DZWB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever.
16: Taga saan ka?
17: Taga Karyedo.
16: Taga saan ka?
17: Taga Barangay LS.
0: Stronger.
16: Pinatibay!

0: TILS 97.1 Forever Number 1 Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.
1: Papadudot, nakita ko naman ang pagsisisi kay Marlon mula nang malaman niyang nahawahan niya ako ng sakit niya. Umiiyak pa nga siya noon habang humihingi ng sorry sa akin. Pero nagsimula naman siyang bumawi sa akin at sa mga anak namin. May mga oras na maaga siyang umuwi para makipag-bonding sa mga anak namin. Naging maasikaso na rin siya sa akin kapag nasa bahay siya. At palagi niyang sinasabi na aayusin na niya ang pagsasama namin bilang pamilya. Kahit paano'y gumagaan ang pakiramdam ko noon, Papa Dudot. Oo, naggalit ako dahil nahawahan niya ako ng sakit niya, pero iniisip ko na lamang naging daan pa rin yon para magbago siya. Naging paraan yon para mas ma-realize ni Marlon kung gaano niya kami dapat mahalin ng mga anak niya, Papa Dudot.

0: Jasmine, anak. Dito na lang tayo sa may labas ng ospital maghintay ng tricycle, ha? Masyadong mainit kung maglalakad pa tayo.
1: Ah, sige po, Nay. Okay na po bang puson nyo?
0: Medyo masakit pa rin, pero hindi na kagaya nung kanina. Mukhang umepekto na yung gamot na pinainom sa akin ng doktor bago tayo umalis sa klinik niya.
1: Kinabahan nga po ako eh. Kasi akala ko po mako-confine kayo. Namumutla na po kasi kayo kanina na eh.
0: Pasensya na kung pinakaba kita, ha. Iba rin kasi ang sakit ng puson ko kaya nagpasama ako sa'yo dito sa ospital. Sandali lang. Tatawagan ko yung tatay mo bago tayo pumara ng tricycle. Sabihin ko lang na namili tayo para hindi siya mag-alala ngayon sa opisina. Hello, Marlon?
2: Oh, Diana, napatawag ka.
0: Sabihin ko lang na pauwi na kami ni Jasmine.
2: Oh, lumabas ba na kayo?
0: Oo, namili lang ng lulutuin para sa hapunan natin mamaya. Maaga ka bang uuwi?
2: Ako, hindi. Tambak na naman kasing trabaho namin ngayon, kaya may overtime kami.
0: Ah, ganun ba? Sige, ayos lang. Eh, pagtatabi na lang kita ng ulam na lulutuin ko mamaya.
2: Okay, sige, salamat. Ibababa ko na rin itong tawag kasi madami pa akong kailangan tapusin.
0: Sige, bye. May overtime na naman pala yung tatay mo.
1: Mukhang masarap pa naman yung lulutuin yung ulam mamaya, Nay.
0: Masarap talaga kasi paborito mong igado ang lulutuin ko.
1: Mapapadami na naman po ako ng kain ko dito, Nay.
0: Damihan mo talaga ang kain. Ang tumabataba ka naman. Ay, naku. Wala yata masyadong dumadaan na tricycle dito. Mabuti pa maglakad tayo papunta dun sa kabilang waiting shed. Kasi parang mas dumadaan yung mga sasakyan dun.
1: Sige po, Nay. Tara po. Grabe, Nay. Excited na po ako sa hapunan natin mamaya. Ang tagal yun na po kasing hindi nagluluto ng igado eh.
0: Palagi kasing gulay ang request ng tatay mo. Kasi mahilig siya dun. Sa mga susunod na araw, hayaan mo, dadalasan ko ang pagkakaranin natin.
1: Naku, Nay. Tataba na naman po ako nito. Nay?
0: Hmm?
1: Si tatay po ba yun?
0: Ha? Nasaan?
1: Ayun po. Ayun. Malapit sa may tindahan na may punong mangga dun sa katapat.
0: Ah, parang hindi naman tatay mo yun kasi nasa trabaho siya ngayon, di ba?
1: Hindi po, Nay. Si tatay po yun eh. Sandali. Sino po yung kasama niyang babae at hawak niya pa po yung kamay tapos...
0: Anak, doon na lang tayo sa kabilang waiting shed mag-abang ng tricycle, ha? Masyado palang mainit dito.
1: Nay, hindi po ba natin lalapitan si tatay?
0: Anak, umuwi na tayo. Halika na.
1: Pero, Nay!
0: Tara na, Jasmine. Umuwi na tayo. Huwag nang matigas ang ulo, ha? Halika na.
3: Mapadudot ng ituro ni Jasmine ang lalaking tinutukoy niya, alam ko noon na si Marlon ang nakita namin. Kahit nakatalikod siya, kahit na hindi siya nakasuot ng uniform na pangtrabaho, kilalang kilala ko ang hulma ng katawan niya at ang estilo ng buhok niya. At habang nagpipigil ako ng mga luha ay pinilit kong maging masaya nung pag-uwi namin ni Jasmine. Alam ko namang alam niya ang katotohanan at nararamdaman ko pero ayoko talaga na maapektuhan sila na mga anak ko sa kung anuman ang kalokohang ginagawa ng asawa ko. Kaya hanggang sa bahay ay pinilit kong maging normal ang ngiti at mga kilos ko sa harapan ng mga anak ko.

0: Ginabi ka na naman yata.
1: Tumawag ka kanina, di ba? Sinabi ko mag-overtime ako.
2: Uy, ang sarap ng ulam, maigado!
0: Hindi ka pa ba kumain bago ka umuwi dito sa bahay?
1: Ba't naman ako kakain bago umuwi? Galing akong trabaho. Katatapos lang kumain ng mga bata?
0: Oo.
1: Sayang, di ko kayo naabutan. Kala ko makakasabay ako sa hapunan niyo. Nagpapahinga na ba sila? Kaya wala sila sa sala ngayon? Gutom na talaga ako. Buti marami pa tong kanin at ulam, oh.
0: Pinapunta ko na sila sa kwarto nila para makapagpahinga. Tsaka para hindi nila marinig yung pag-uusapan natin.
1: Pag-uusapan? Tungkol saan?
0: Tungkol sa ating dalawa.
1: Teka, hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Diana?
0: Marlon, ayoko na. Ayoko na talaga. Maghiwalay na tayo.
1: Diana, ano na naman ba to? Kala ko ba okay na tayo? Anong drama na naman to?
0: Hindi ako nagdadrama. Seryoso ako. Ayoko na talaga. Hindi ko na kaya.
1: Pero bakit nga? Ano na naman bang ginawa ko?
0: Ang kapal din naman talaga ng mukha mong tanungin yan, Marlon.
1: Oo, kasi wala naman akong kahit na anong ginagawang masama.
0: Grabe. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. At kahit kailan, hindi ka na talaga magbabago.
1: Diretsoy mo na lang kasi ako, Diana. Ano ba talagang problema at nagkakaganyan ka na naman? Kasi hindi ko nga maintindihan.
0: Nakita ka namin ang anak mo kanina. May kasama kang ibang babae at hawak-hawak mo ba yung kamay niya? Ano? Hindi ka na naman makasagot agad? Kasi nag-iisip ka na naman ng bagong kasinungalingan?
1: Diana, ano kasi yun?
0: Huhulaan ko. Natukso ka na naman. Ikaw na naman ang nilandi kaya bumigay ka lang. Ay, grabe ka, Marlon. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hinayaan mo pa talagang makita ng anak mo yung kalokohang ginagawa mo?
1: Hindi ko naman alam na nandun kayo eh.
0: O bakit? Anong gagawin mo kung alam mong nandun kami ni Jasmine? Sa ibang lugar kayo maglalandian? Yung mas malayo pa? Yung mas tago? Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo?
1: Diana, alam mo namang ikaw lang yung mahal ko, di ba?
0: Kaya pa ulit-ulit mo kung ginagawang tanga kasi ako yung mahal mo? Hindi ka na talaga na konsensya, no? Pagkatapos mo akong bigyan ng sakit, nalokohin mo pa rin ako!
1: Diana, please. Yung nakita nyo kanina, wala lang yun. Pampalibas ko lang ng oras yun. Pamparaos lang yun. Kasi ikaw talaga yung mahal ko. Ayoko mawala ka sa akin, Diana. Ayoko mawala kayo ng mga bata. Please, maniwala ka sa akin. Diana, sorry talaga. Sorry. Uy, sorry talaga.
0: At sorry din, Marlon. Kasi hindi ko na talaga kayang tiisin lahat ng to. Hindi na kita kayang tiisin. Naimpake ko na yung mga gamit namin. Hinihintay ko na lang si Ate Irma na sunduin kami dito. At huwag ka nang mag-aksaya ng oras na pigilan kami. Kasi buong-buo na yung desisyon ko ngayon. Aalis na kami ng mga anak ko sa bahay na to.

Papadudod, sa totoo lang ay parang kaya ko pang tiisin ang panluloko at pananakit sa akin ni Marlon noon. May bahagi kasi sa sarili ko na kaya ko pa siyang patawarin. Ang hindi ko kaya ay yung nakitang sobrang naapektuhan ng mga anak ko. Matatalino sila kaya alam nila ang nangyayari sa amin ng mga magulang nila. Lalo na ang panganay kong si Jasmine. Pagkatapos naming makita noon si Marlon na may kasamang ibang babae, buong araw siyang nakatulala at palihim na umiiyak. Yon talagang nagtulak din sa akin na tuluyan ng bumitaw. Nang sunduin nga kami ni Ate Irma sa bahay, sinubukan pa kaming pigilan ni Marlon. Kinausap niya ako at kinukumbinse na huwag nang umalis, pero sadyang buo na talaga ang plano ko. Sa pagkakataon na yon ay pinipili ko naman ang respeto para sa sarili ko. Ngayon ay 3 taon na kami na co-parenting ni Marlon. Magaling na rin ako sa sakit ko at mas maayos na ang trabaho ko. Ang focus ko ngayon ay ang sarili ko at ang mga anak ko. Maraming maraming salamat po, Papa Dudot, sa oras na ibinigay ninyo para sa akin. Naway nakapag-iwan po ng aral at inspirasyon ang kwento ng buhay ko para sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Ang inyong forever kapuso.

gawin niya para hindi sila magkahiwalay. Ngunit dumarating talaga sa punto, mga kabarangay, na this is it. Done deal, hiwalayan na. Shake hands. Diba? Wala nang balikan. Bagamat sinabi po sa atin ni Diana na may parte pa rin sa kanyang puso ang pagmamahal niya para sa lalaking ito na patuloy na nananakit sa kanya, eh nirerespeto po natin yon. Pero nakakatuwa na mas matimbang sa kanya, mga kabarangay, ang nararamdaman ng kanyang mga anak. No? Kaya nagkaroon siya ng respeto naman sa kanyang sarili na protektahan din ang kanyang mga anak. Para hindi magpatuloy, no? Yung sabihin na natin, sorry for the term, pambababoy, no? Na napaparamdam ng kanyang mister sa kanilang pamilya. Alam po ninyo sa ating sender na si Diana, maraming salamat. At alam ko na naging inspirasyon ka sa lahat ng mga may kapareho na dinadanas mo, no? Na may mga options naman pala na pwede pang piliin bukod sa pagtitiis. Bilang isang magulang, natural lamang na manaig ang iyong protektibong reflex, no? Pagdating sa iyong mga anak, ibig sabihin lang, syempre, priority mo na protektahan yung mga anak mo, no? Nang makita mo ang epekto nito kay Jasmine na natulala siya, diba, ang sakit sa magulang, no? Yung nakikita mo na sasaktan yung anak mo at iisipin mo na ako kaya kong tiisin lahat eh, pero wag naman sana yung anak ko. Diba? At napatunayan din niya, mga kabarangay, na ang pag-alis po niya ay hindi naman pagsuko, kundi isang akto ng pagmamahal at pagliligtas sa kanilang kinabukasan. Maraming salamat po, mga kabarangay, for joining us. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa Barangay LS Forever. Yes.

kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Maria Ana Cruzate sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Story.

0: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
1: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ma'am, si Audi po. 168 pesos ang pwede siyang tabos.
4: Ay, wala akong barya.
5: Walang barya!
3: Ay, wala akong panukuli.
5: Walang sukli.
6: Ay, dapat ng GCash Pay online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkout. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
8: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
10: Wala kayo sa baon ko.
11: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Padikim!
14: Mmm!
13: Wow!
14: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
15: 66 omega 3 and 6.
16: Made with real meat and farm fresh eggs pa.
17: Starts at 1350 pesos SRP.
2: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
18: Taga san ka?
19: Taga Abad Santos!
18: Taga san ka?
19: Taga Barangay LS!
7: Isang grupo ng magtutropa na ginagawang musika ang mga pangyayari sa buhay nila. Live na live sa sikat sa barangay, ang Bandang Eksena. Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number 1 and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
20: Di mapagtududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number 1. Super Radio DZWB ang number 1 AM station. At Barangay LS 97.1 ang number 1 FM station. Maraming salamat mga kapuso.
21: Barangay LS 97.1. Barangay LS.
7: Stronger.
22: Pinatibay!
7: Forever.
22: Habang buhay!
21: Number one.
22: Forever.
23: Over, over.
24: Barangay LS 97.1. Stronger forever. Stay dry, kabarangay. Mga kapuso po natin naka-tune in ngayon sa ating programa. Marami po sa inyo ang mga dry na ang mga eyes dahil sa luha at sakit na kanilang naramdaman sa ating episode ngayong araw na ito na shinare nga po sa atin ni Diana. And alam ko na hindi lang po si Diana ang nakaka-experience ng ganyan. Hindi man mag-asawa, pwede mag-jowa. Mag-jowa pa lang niloloko na marami ng red flag pero hindi mahiwalayan dahil may mga sinasaalang-alang. Pwedeng anak, pwedeng dahil si guy financially very stable na tumutulong sa kanya sa mga pangangailangan niya pero inaabuso naman siya sa paraan ng panloloko. Ngayon, kailangan mong humanap talaga, no, ng paraan na hindi maramdaman ng ganyang klase ng pagtrato sa isang relasyon. Which is, pwede kang umexit, pwede mo siyang kausapin para magbago siya. Option number 3 ay ipahiya natin sa social media. Joke lang, kayo naman. Kasi di ba yung iba ganun? Pag nagloloko, ini-screenshot, tapos pinapaviral. Huwag niyong gagawin yun kasi kayo din na mapapahiya. No? Well, depende kung kaya niyong i-handle. Kasi yung iba nagkakaayos, nagkakabalikan yata or nagbabago yung lalaki kapag napahiya. Pero mas maganda kasi na mag-stick ka sa isang tao na kaya ka nga nakikipag-boyfriend, girlfriend, asawa, di ba? Kasi naghahanap ka ng katuwang sa buhay mo para maging maayos yung pakiramdam mo. Hindi yung aapi-apihin ka, di ba? Nakipag-boyfriend ka ba para apihin ka ng boyfriend mo? At lukuhin ka at magmukha kang tang GA? Di ba? Di ba nakakatang GA lang talaga kapag ganun ang estado mo sa buhay? Na, uy, kumusta kayo ng boyfriend mo? Eto, nagmumukha akong tanga kasi araw-araw ko niloloko. Di ba ang pangit? So, hanap po kayo ng karelasyon na handa kayong mahalin, protektahan, ipaglaban. Di ba yung sinasaalang-alang yung nararamdaman mo? Hindi lang yung nararamdaman niya kasi lalaki siya. Na kailangan marami akong babae.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Always Grocery, a quality grocery of Melody Mart Corporation, opening branches nationwide.
1: Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahimpapawid sa 99.5

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahing papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.

GON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

Luis Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: Ako po ang Vice President CEO correspondent sa network. Dahil sa soft ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Grater.
1: Mang ayo, to read vitamin C. Puro para mag-ilang lumagas ang resistensya.
0: Ah, isa mo lang, ring na. Dato, makakapag ang buhay ko. Bukan niya na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Pagkagising sa umaang mamain ng sapat, katas ang kailangan para lumusog ang katong may solusyon dyan.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Mira drink. Fresh. Cool.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang gipo buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapako. Pero buti na lang, ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy na nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para ma- Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw.
3: V 들어보셨나요?
4: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 J-Miaru.
5: Hag, init ng panahon, papagod pa pas maglaro ng basket. Ano-anong dapat nito? Eto na lang ng Sinsis Lime Soda Drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
6: Ruto sette kanryo. Senkan, koukashimasu. Jinsaku ni sekkin chu. Monster desu.
7: Osendo ga takasugimasen.
6: Dame. Dame.
8: カオスと死んだ。早く彼らの緊急帰還を。これは想定外ですね。私は漆黒の中に刻まれる準備さて。やろう。今日はここ。知りなさい。カオスゼロナイトの全てのカオスをゼロに。
9: Pachum. Pachum. Pachum. Pachum.

0: V케어 들어보셨나요?
1: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, Miaru.
2: 몰라 sa ginagad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Spear Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, ispear mo.
1: Ako po ang bilang Vice President, CEO at correspondent sa network na ito. Dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho na ito, ang solution ko, GT Cola Great Flavor.
2: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulog para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
3: Have you ever tried delicious French toast and freshly baked bread? If not, don't worry. You can find them here at Charms Pastry and Bakery. Made with high-quality wheat flour, fresh eggs, and rich maple syrup, every bite is made to satisfy everyone's cravings. And the best part? You can enjoy all of these wherever you are at a very affordable price. So come and visit us today at Charms Pastry and Bakery, where every bite is simply lovely.
4: V케어 들어보셨나요?
5: V라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, near.
6: まだいつものまつげ？私は一日中、プルントカール。根元むちっと、濃密まつげ。

0: o
1: panaginip ba?
0: Hindi siya ordinaryong pet, siya ay misteryoso.
1: Siya ang dahilan mo naging tao.
0: At malupit magmahal.
2: Elmo, yung mata.
0: May magbabalik na damdamin.
1: Isa ka lang, Sophie Kim.
0: May bang ma-hurt ang feelings? Ihahatid sa inyo ang walang cat to the love story.
1: Paano ako magiging tunay na tao?
3: Irereto ko si Sophie sa iba. Ano ko lang?
2: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Usawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
1: Pagkapapi ng pusa kapag malungkot ka, ang tao pwedeng yumakap.
0: Now, the secret boy. Of my security. Such shit TV.

0: Tayo ba ang nakausap niya?
1: Ha? Huwag mo nang baguhin ang isip ko! Layas! Layas!
2: Sino ba namang baliw?
3: Mr. Han!
0: Mr. Han?
4: Magandang araw po. Ang totoo, bawal po kasi mag-park dito eh. Kaya nung nakita ko yung kotse nyo, nalungkot ako. Alis na po ako!
2: Hala, nagalit siya ng todo dahil sa nakaparadang kotse?
0: Anger management issue yun ah.
3: Hindi po. Cuteness management issue.
5: Meron na pa sila.
6: Nakakaingit naman.
5: Sana all.
2: Ano ba yan? Ay, nakakainis. Nakakaingit siya.
7: Jukyong, sobrang nag-alala ako sa'yo. Pero ang galing nung ginawa mo kanina.
8: Good morning,
9: Mr. Han. Good morning, Mr. Han.
4: Sige, makaka-uwi na kayo, class.
10: Uy, ano? Oh, talaga, sir?
4: Oo, alam ko yan.
11: Okay lang kaya siya?
4: Sorry, ha. Mukhang naligaw kaya ata ng klase.
8: Sir, si M. Jukyong po yan.
4: Oo, alam ko yan. Jukyong?
7: Sir?
4: Ikaw ba talaga yan?
7: Yes, sir.
4: Jukyong, mabuti bumalik ka na. I mean, masyado kasi akong nag-alala sa'yo. Sorry, pasensya na guys. Hindi lang ako makapaniwala na dito na uli siya.
12: Tahan na!
4: Sorry talaga.
13: That's all for today!
14: Talagang naati mong pumasok ng ganyan?
7: Anong sabi mo?
14: Nagpapapansin ka ba sa mga tao rito sa school? Ganyan ka ba kadesperado sa atensyon? Bigla ka bang naging matapang dahil kayong dalawa na ni Suho ngayon?
2: Ang sama mo, Kang Soojin! Huh? Anong klase ka?
7: Suha?
2: Hoy, Kang Soojin! Di ko alam na ganyan ka. Dapat nga humingi ka ng tawad kay Jukyong eh, pero ano? Nagsalita ka pa ng ganon!
14: Ba't naman ako hihingi ng tawad sa kanya?
2: Dahil ikaw ang nag-upload ng mga litrato at video niya!
7: Oo,
2: nangyari!
7: Pwede
2: sa'yo! Ano nangyari? Oo, nangyari!
4: Tingin mo siguro, nasira mo si Im Jukyong sa ginawa mo. Sarili mo sinira mo.
2: Nung una, sinubukan kong intindihin. Na siguro nagalit ka dahil may feelings ka kay Lee Suho. Kaya akala ko sa ngayon nagsisisi ka na. Hindi na pumapasok sa school si Jukyong. Kaya akala ko na kukonsensya ka na at nag-aalala ka na sa kanya kahit papano. Kaya naghihintay ako na mag-apologize ka sa kanya. Pero ganyan ka ba kasama?
14: Oo. Mukhang ganito nga ako kasama.

0: lang, Sujin. Bakit lagi ka nalang gumagawa ng hindi tama? May nangyayari ba sa bahay nyo? Dahil ba yan sa dad mo?
1: Ano naman ang pakialam mo?
0: Hindi ko kasi maintindihan ang mga kinikilos mo. Hindi ka naman kasi dating ganyan eh. Ito ba talagang gusto mo mangyari?
1: Oo.
0: Sinungaling ka. Alam kong pagsisisihan mo to. Hindi pa huli ang lahat. Kaya mag-sorry ka na kay Jukyong. Mag-apologize ka.
1: Huwag mo akong diktahan sa gagawin ko. Suwa! Suwa, sandali lang! Suwa! Teka, sorry na!
2: Iwan mo ako!
1: Patawarin mo sana ako kung hindi ko sinabi sa'yo ang totoo. Takot kasi ako na baka hindi na tayo maging magkaibigan pag sinabi ko eh. Im Jukyong, ano ba talagang akala mo sa akin? Tinuring mo ba ako bilang best friend?
2: Yun nga ang dahilan kaya hindi ko nasabi.
1: Pero sinabi mo yun kay Sujin, di ba? Sinabi mo sa kanyang lahat, samantalang ako walang alam. Feeling mo, iiwan kita pag pinakita mo mukha mo. Alam kong parang wala akong utak minsan. Pero hindi ako mababaw at hindi makaintindi.
2: Sorry talaga, Suwa. Sorry.
1: Gustong-gusto pa naman kitang harapan ng jowa. Tapos hindi mo man lang sinabi na kayo na pala ni Lizzo. Kung di ko nabasa sa online school community, hindi ko malalaman yun.
2: Sorry, sorry talaga, Suwa.
3: Ano kayang nagtulak para maging ganun siya?
4: Walang nagtulak sa kanya. Pinili niya lang na maging ganung klaseng tao. Paano niya nagawa yung ganung bagay sa'yo? Pareho tayong binitawan ni Kang Sujin. Siguro nga wala tayong kahit na anong halaga sa kanya. Patingin nga ako ng mukha mo. Bakit ba masyado mong sinikap na itago yan? Kung makinis ka, mas gaganda ka. Simulan mo ng pagpunta sa derma. Uminom na maraming tubig, mag-take ng vitamins, kikinis ka. Huwag ka mag-alala. At saka, ikwento mo lahat mula sa simula. Kailan pa naging kayo ni Lisuho? Sino ang naunang umamin? Mabait ba siya sa'yo? Hindi ka ba sinasadbahin ng sociopath na Lisuho na yon?
5: Hindi, mabait siya.
4: Hindi ka pa pwedeng umiti. Kailangan mo ikwento sa akin ang lahat ng detalye. Magpupuyat tayo magdamago, okay?
6: Tingnan mo. Ano ibig sabihin nito?
5: Grabe. Tanggalin mo na nga yan, kadiri eh.
6: Di ba gusto mo ko kaya mo ito binigay sa akin?
5: Anong sinasabi mo?
6: Tatanungin kita one last time.
7: Talaga bang wala kang balak na tanggapin ako?
5: Wala akong balak.
6: Hindi! Patunayan mo! Kung wala ka talagang feelings para sa akin, ha? Tapakan mo na ako! Pag-isipan mo mabuti! Uli, beses ko na itong itat...

0: โอยกันแล้วอุ้มยกอ่ะดีนะมันมาลักษิมปากกาตามาของสิว
1: คุยอ่ะอะไรบ้างกากวินกู
0: ตุ๊กสันAno, binastad ka ni Goon?
1: Gustong-gusto ko talaga siya eh. Ang kaso ayaw talaga sa akin. Kumakabog ang puso ko pag nakikita ko siya. Paano ko may tutuloy na maging mag-iibigan kami?
0: Tama ka.
1: Sigurado akong magiging mabuti akong boyfriend sa kanya.
0: Ganun nga.
1: Hindi ko alam na ganito kasakit pag may nagustuhan kang tao.
0: Naiintindihan kita.
1: Pero, alam mo ba, ang taong sinusubukan ng lahat, hindi magsisisi. Ngayon talagang binastad niya na ang panliligaw ko. Tingin ko, makakapag-move on na rin ako sa wakas.
2: Uy, kailan kayo nagsimula mag-date, hmm?
3: Oh, hindi pa gaano matagal yun.
4: Nagsimula sila nung class trip natin.
5: Simula pa noon? Ba't di mo sinabi?
6: Ops, teka. Meron lang akong isang katanungan. Kailan ang first kiss nyo?
5: Nung school.
2: Ikaw talaga? Ano ba? Bakit mo tinatanong yun?
5: Ay, naku, ito talaga. Eh, maski ako, tingin ko mali yun
6: eh.
7: Marahil ay sinubok ng niebe. Napamukad ka rin ang isang bulaklak sa umuugoy na sanga. Marahil ay kumatok ito ng kumatok. Marahil ito ay sumayaw ng sumayaw, paulit-ulit. Marahil ay nadulas ito ng ilang daang beses.

0: Pagmasdan ang kagandahan na nagawa nitong pamukad ka rin sa tuwing tagsibol, bumubuka ang mga sanga. Ang pinakamagagandang sugat mula sa kung saan ito ay pinasok, ang mga ito ay bumubuka. Ang pinakamagagandang sugat mula sa kung saan ito ay pinasok. Ano masasabi nyo?
1: Inaanto ka?
2: Hindi kasi ako nakatulog ng maayos eh. Iidlip muna ako sa music room. Ikaw na lang muna kumain ng lunch.
1: Hindi pwede. Maghintay ka ron. Dadalang kita ng pagkain.
2: Hindi. Okay lang.

0: Gising ka na?
1: Kailan ka pa dumating? Kainis, ba't mo ako ginising?
0: Napaano ka? Ba't antok na antok kaya? Ha? Pinsan ni Lisu ho?
1: Ano? Hindi ko talaga sinasadyang magsinungaling sa'yo.
0: Hindi naman ako naloko eh. Halatang halata naman kasi nagsisinungaling kayong dalawa.
1: Ano? Alam mo na noon pa? Bakit? Anong gusto mong sabihin?
0: Halos ganun ka pa rin naman kahit walang makeup. Paano mo ako naisahan? Hindi ko maintindihan.
1: Talaga, salamat ah.
0: Pero syempre, pangat ka pa rin, no?
1: Shhh! Huwag kang ang mag-asar. Balita ko, ikaw ang dahilan. Kaya tinanggal nila yung video ko. Thank you, Han Sojun.
0: Walang problema.
2: Oy, wow! Ang cute niya na! Nakakaingit naman! Sana meron din ako girlfriend.
3: Ah, magde-date kayo ngayon? Saan? Gusto mo ituro ko sa'yo mga best date spots ngayon?
4: Marunong din ako mag-search, no?
3: Alam mo, Suho, puro pang advertisement lang yung mga lugar na yon. Karamihan sa mga lugar na yon, ayaw ng girls, hindi nila trip.
2: Mukhang wala man lang kaalam-alam ang taong to sa pakikipag-date.
3: Oo! Oh.
4: Talaga?
3: Ang mabuti pa, tingnan natin yung mga lugar na sinearch mo.
2: Tingnan natin!
3: Oh!
4: Ano sa tingin niyo?
3: Mukhang okay naman. Not bad.
2: Not bad at all.
3: Okay na to?
2: Oo, okay na raw, sabi ni Taewon.
3: Teka, tingnan mo, ano to?
5: Malita ng sobra, paano na, masyado kang maganda.
3: Ano bang?
4: Ano yan? Uy, teka. Ano na yan?
3: Uy, grabe, ang cute mo naman. Planado mo na palang lahat, ha? Matigas ka sa labas, pero malambot naman sa loob.
2: Oo, lambot mo sa loob.
5: Paano na?
4: Tumahimik nga kayo.
5: Paano na?
4: Jokyong! Jokyong!
6: Hihiramin ko muna si Jokyong ngayong araw, ah. Pasensya na, tatawagan na lang kita.
3: Ah, ano nang gagawin mo?
5: Paano na?
3: Magigay na lang tayo! Paano na?
4: Teka, lumayo nga kayo! Ayoko mag-video games! Ano ba? Ayoko nga!
7: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
8: Mahal na mahal kita.
9: People like loyal. Yan si mahal Cholo.
10: Jody!
9: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
8: Sorry, hindi ako yun.
9: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back. Stairway to Heaven. Monday to Friday, 11:30 a.m. sa Chit TV.
11: 대장품을 찾아 어디든 간다.
12: 여기 건물주님.
13: 아이, 슈퍼스타신데요.
12: 얼마나 좋은 대장품을 가지고 오셨는지.
13: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
12: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
13: 너 깜짝 놀랐어.
12: 아, 잠시만요.
14: 네?
12: 정연이가 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
14: 진짜 열심히 살았어.

As the multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.

0: Grabe, nakakatuwa. Buti nabili ko to. Ang cute-cute nila sa cover.
1: Ay, sa wakas ngayon ang uli nag-release ng bagong kantang Crush. Napaka-exciting.
2: Kakaiba ka, MJ. Ang cute ng itsura mo, pero mahilig ka pala sa rock. Hindi ko inaasahan yon, ha?
3: Ate, dalawang corn dog sa amin.
2: Mukhang masarap, ha?
3: Maraming salamat.
2: Maraming salamat.
3: Tara na.
0: Patigin nga ako kung ano nasa bag ni Emin.
1: Sungkot ang pangya.
0: Lumulok ito
1: sa akin to.
0: Ano yun? Ba't nila sinama yung schoolmate natin? Oh, saan ka pupunta? Imju! Hintayin mo ako!
4: Ate, limang corn dog na!
0: Imju!
4: Pagdagdagan din na limang order ng tokbok eh.
5: Ang dayaan ito!
6: Okay, nice!
5: Tanggapin mo ito!
7: Kailan ba kayo aalis?
5: Ano? Tanggapin mo ito!
6: Suhum, halaga ito! Huwag mo muna kami kausapin!
5: Yes! Tahimik! Pagkitapos ito!
0: Patingin nga kung magkano pera mo dyan!
1: Opa! Diba sabi niyo, itigilan niyo na ako? Napakakawalan niyo na ako?
2: Kung ginawa mo yung pinagawa namin, kay Im Jukyong, ang problema kasi walang-wala ka namang ginawa. Tama ba?
0: Hoy, Park Semi!
1: Im Jukyong!
2: Uy, si Mando yan ah!
1: Saktong-sakto lang ang dating mo. Balak talaga kitang puntahan eh.
0: Pakawalan niyo na si Yemin.
1: Paano kung ayoko?
0: Yemin, halika rito.
2: Saan ka pupunta?
1: Oh, tulog ka. So, dinedate mo na nga si Lisu, ho? Hinahawakan mo pa rin si Han Soo-jun? Ayos ka rin, ha? Pero na-post online yung mga video at picture mo. Sirang-sira ng buhay mo. Bakit? Feeling mo ba? Pinanganak ka ulit?
0: Impacta!
1: Ay, pugisit.
0: Naghahanap ka ba ng gulo, ha? Kayong tatlo naghahanap ng gulo. Alam ba ng mama mong ginagawa mo?
3: Walang salamat dito, mama mo! Sa!
0: Lumalakad ka na talaga, ha?
3: Aray! Ano pang laman yung bag mo, ha?
0: Sakit!
2: Kumanta ka sa akin, buisit ka!
0: Patay ka sa akin ngayon!
7: Akin yan.
8: Aba, sa tingin mo matatalo mo ako? Sige, challenge accepted. Okay,

0: Bring it on.
1: Sige, go. Go, Suho.
0: Yay!
2: Ano ka ngayon, Nunggoy?
3: Anong
2: kalokohan to, ha? Bitiwan siya!
3: Bitiwan mo ako, hindi kita sasantuhin!
4: Uy, pare koy! Sino ka para gawin niya sa mga estudyante ng Sebum? Ha? Girls! Ako na lang bahala rito. Malis na kayo.
5: Nga pala. Salamat, Jokyong.
3: Huwag ka na uling sasama sa kanila. Tumawag ka ng polis pag sinubukan nila uli yun.
5: Pero, di nakatakot kay Semi ngayon. Madali lang pala siyang talunin kanina. Ewan ko ba kung bakit ako natakot sa kanya. Dapat lumaban na ako noon.
3: Kaya nga eh. Dapat ginawa ko na rin yun noon.
6: Kabibili ko pa lang nito ngayon eh, sayang. Sorry ha, hindi kita naprotektahan. Nasaktan ka tuloy.
3: Halo, nasira.
6: Oo nga, sayang.
5: Ito, yun na lang. Usually, dalawang binibili ko.
6: Talaga? Ibibigay mo na lang to sa akin? Wow naman, thank you.
3: Sagot ko na yung food natin. Teka, member ka rin ba ng gelatin?
5: Third generation ako. Ikaw?
3: Ako rin!
5: Talaga?
6: Buti na meet kita!
3: Teka, nakabili ka na ng ticket para sa year-end concert?
5: Oo, section 8.
3: Ang galing! Pareho ulit tayo!
5: Talaga?
6: Oo, sabay na tayo maganda! Hindi ako makapaniwala!
5: Ang ganda niyan, di ba?
2: Sayang lang nasira agad.
7: Isa yung memory na ayoko na uling maalala. Pero ang kaibahan lang ngayon, sa pagkakataong to, hindi na ako nag-iisa.
8: Gabing-gabi na eh. Nag-enjoy ka ba ngayon? Nag-dinner ka na? Hindi mo sinasagot ang tawag ko eh. Gusto mong sunduin kita? Gabi na kasi.
9: Naku,

0: Umuwi na nga kayo. Uwi na. Umayo kayo dyan.
1: Sayang to. Suwa! Kumusta? Nag-enjoy ka ba? Mista-mista kita kanina pa eh. Okay, sige. Susunduin kita dyan. Honey.
0: Eh, huwag mo siyang hahayaan magsawa sa'yo.
2: So, hindi ako expert sa pagde-date. Pero sa palagay ko kasi, parang...
0: Di ka ba, Alice?
2: Mas bibilisan ko na lang pagkain.

0: So, ha? Hello? Madaling araw na.
1: Pakitext mo ako sandali. Feeling ko kasi sira ang phone ko eh.
0: Ano ka ba naman? Hindi si Ryan. Kasi, kung si Ryan, ba't mo pa ako natawagan?
1: Hindi, sa palagay ko kasi, pwede akong tumawag pero hindi ako pwede
0: nagsasawa
1: tawagan.
0: Nagsasawa na ako sa'yo eh. Matulog ka na nga bago mo pa ako mapatay.
1: Teka, sandali.
0: Grabe.
1: Hello, Taehoon!

0: Nakapag-bop na ako ng sahig kanina, kaya itigil mo na yan.
1: Gusto ko lang makatulong. Marami ka kasing ginagawa, Mae. May magagawa ba ako?
0: Wala.
1: Ano kaya kung subukan ko na lang magligpit?
0: Ay, naku, umuwi ka na nga lang.
1: Ma, alam mo kasi...
0: Dali, nandun. Sa ilalim ng upuan.
1: Huh? Bakit?
0: Huwag ka na magtanong, tingnan mo na lang.
1: Ano ba to?
0: Mama! Para maging certified, kailangan mo rin makapasa sa performance test. At marami rong kailangang gamit. Nagpa-part-time ka lang naman eh. Paano mo yun mabibili?
1: Kung ganun, pumapayag na kayong mag-aral ako ng makeup.
0: Iwan mo na yung trabaho mo. Dahil ngayon na desidido ka na, ibuhos mo ang lahat ng pagsisikap mo para maging kasing sikat ka na si Lenang yun. Narinig mo?
1: Mama! Thank you!
0: Ano bang ginagawa mo? Tumigil ka nga!
1: Pangako, talagang gagalingan ko, ma. I love you po.
0: Teka. Nakagiliti ako. Tingnan mo na ako. Ano ka ba? Tingnan mo na ako. Nakagiliti ako. Ano ba tama na?
2: Injokyong!
1: Bakit?
2: Ba't di mo sinagot ang tawag ko? Bakit?
1: Naglibang lang naman ako kahapon eh. Bakit masyado kang clingy? Lagi ka na lang tumatawag at nagte-text. Kailangan ko ng space.
2: Ibig bang sabihin nun, hiwalay na tayo ngayon?
1: Sa totoo lang, nakakapagod ka na.
2: Ano sabi mo?
3: Hindi naman siya dating ganyan eh. Ano? Angkas ka?
1: Sure!
2: Teka, huwag ka umalis. Huwag!

0: Yes, hello?
1: Kagabi. Anong oras ka nakauwi? Ba't di mo ko tinawagan o pauwi ka na? Di ako humihingi ng sorry pero dapat tumawag ka. Magdamag ako naghintay pero lalo kitang namiss dahil sa boses mo. Magkita tayo. Bahala kitang puntahan eh.
2: Naku.
3: Mukha yatang.
2: May pagkaklingi ka.
1: Nasaan ka?
0: Magsisimula na yung klase namin. Babay muna.
1: Ha? Huh? Pero...
4: Hi! Good morning, everyone!
5: Good morning, Nipo!
4: Okay, kailangan yung tandaan na three-dimensional ang mukha ng tao. Kailangan nyong i-highlight yung mga parte na mas prominent sa paglalagay ng mas makapal na base. At saka, mas manipis ang balat sa paligid ng mata at bibig. Kaya mas manipis na base ang kailangan i-apply para hindi magmukhang flat.
5: Okay!
4: Subukan nyo na sa partners nyo!
5: Yes, ma'am!

0: ko yung taong tinawagan mo kanina. Nasaan na siya?
1: Yun siya, oh. Bagsak na.
0: Ah, salamat.
1: Okay.
0: Wow! Juno! Gising na. Grapefruit! Grapefruit! Grapefruit! Gising!
2: Tinawagan mo ako? Ikaw pala.
0: Ako nga.
2: Tingin na ba kita, girlfriend? Iwalay na tayo eh.
0: Wala siya.
2: Anong gagawin ko para maging akin ka?
0: Ano ba to?
2: Eh, huwag mo nang tatangkahing lumayo pa. After a year, gagawin uli kitang akin.
0: Ay, lalaking to.

0: Hindi! Anong...
1: Bitawan mo!
0: Okay. After you.
1: Bibigay din
0: pala. Yun na yan.
1: Pamilyar siya.
2: Mahal, mahal. Tignan mo to. Oh, dalitik mo muna.
1: Kulubos pa! Jankalas! Ay, ikaw! Jankalas! Bumalik ka!
2: Hoy! Tigil! Hoy! Bumalik ka!
1: Okay dito. Sakay na, dali.
3: Napakaganda mo.
1: Huh?
3: Paano na, paano na?
1: Anong paano na? Simple lang. Sumakay ka na. Okay, dahan-dahan lang. Yan. Paano ka makakahintay ng 1 year eh? Di mo nga kaya ng 1 day.
4: Tigil!
1: Ano yun?
2: Tigilan niyo siya! Tigilan ko na lang yan!
1: Guys!
4: Aray po!
1: Ay, salamat naman! Ay! Mama! Papa!
2: Tigil ang anak!
1: Grapefruit!
5: Uy, Lisu! Galing mo ah! Ikaw pala! Wala kang date? Weekend ngayon ah!
6: Busy si Jokyong eh!
5: Masama bang loob mo?
6: Hindi ah.
5: Ba't hindi siya nakipag-meet kahit busy siya? Imposible namang sawa na siya sa kagapuhan mo, di ba?
6: Ba't naman siya magsasawa? Ba't ka ba nandito?
5: Wala lang. Bored lang ako. Bakit ka pa ba nag-aaral ng martial arts sa dojo? Dapat turuan na lang kita.
6: Ano namang alam mo?
5: Tungkol lang yun sa instincts. Wala nang dapat malaman.
6: Anong sinasabi mo? Tungkol yun sa skills.
5: Kita mo na. Tungkol sa instincts
6: kahit
5: lang.
6: Kahit na gaano kagaling ka pa, hindi mo matatalo ang professionally trained.
5: Eh kung matalo kita,
6: matalo mo ako.
5: So paano kung mapabagsak kita?
6: Mukhang bored ka nga talaga.
5: Ang makakapagpabagsak ang winner. Ang loser naman, ibibigay ang wish ng winner. Deal?
6: Nako, makawala sa yung...
5: Jane!
6: One, two, 2.25.
5: Go,
6: 2.5.
5: Ako ang pinagbubunta naman ng inis, no?
6: 3.
5: Ni hindi mo man lang ako pinagbigyan?
6: Ano? Gusto mo mag-lessons?
5: Ayoko nga. Ay, ano ipapagawa mo sa akin? Sabihin mo na.

0: sa dulo.
1: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Here's your pizza, sir. Enjoy.
1: Thank you.
2: Salamat. Di na ulit ako makipagpustahan sa'yo.
1: Nagutom ka?
2: Nagjujitsu ako at kumanta. Natural lang na magutom ako.
1: Nga pala, di ka na kasing galing kumanta gaya nun.
2: Ano ka ba, mas lumalim pa nga yung boses ko ngayon eh.
1: Kaya nga, bakit hindi mo na lang gamitin yung malalim mong boses para kumanta?
2: Huli na para ron.
1: Hindi pa huli ha.
2: Ayoko na.
1: Gusto ko sanang kumanta ka uli eh. Maski si Seon, siguradong yun din ang gusto. Kung ikaw nanalo, anong hihilingin mo?
2: Gusto mong malaman?
1: Oh, ano ba?
2: Gusto kong sabihin kay, imjoke lang ang feelings ko. Gusto ko sanang magpaalam sa'yo.
1: Ganun ba?
2: Oo. Para mabastid niya ako at makamove on na.

0: Base sa mga sinabi niya, mukhang in-scam siya ni Mr. Won at wala na siyang kapera-pera ngayon.
1: Sa bagay, kung may pera siya, dapat wala na siya rito. Matagal na siyang tumaka sa ibang bansa.
2: Ganun pa man. Dahil naipahuli na natin siya sa polis, sigurado magbabayad na siya.
0: Ang buong akala ko, mababawi ko yung pera kapag nahanap natin siya. Sorry, mahal.
2: Hayaan mo na. Wala na tayong magagawa. Ganun siguro talagang nakatakda eh. Kahit paano, nailayo natin si Jokyong sa mga bully niya. At saka, nagka-boyfriend din si Hikyong. Diba?
1: Tama siya pa. Kung di lumipat si Jokyong sa Sebong, di ko mamimit ang grapefruit ko, diba?
0: Pero, anong oras naman kaya siya magigising? Kanina pa siya tulog.
3: Kanina ka pa rito?
4: Hindi.
3: Ay, kailangan ko nga palang mag-charge. Naka-order ka na pala. Mukhang masarap ah.
4: Para sa akin yan.
3: Bakit? Naiinis ka ba sa akin?
4: Hindi.
3: Nagtatampo?
4: Hindi. Ako ba yung tipong magtatampo ng walang dahilan?
3: Pero halata namang galit ka eh. Ah, okay. Mukhang hindi ka masaya na makita ako. Kung ganun, aalis na lang ako.
4: Saan ka pupunta?
3: Dito na lang ako? Kung ganun, anong problema? Hmm? Bakit parang inis ka? Di mo talaga sasabihin sa akin?
4: Gusto mong malaman? Wala pa tayong official date simula noon naging tayo. Hinanda ko to para sa'yo pero lagi ka naman busy. Ang sabi sa akin ni Taehoon, clingy daw ako. Si Han Soo-joon naman gusto magtapat ng feeling sa'yo. Anong ina-expect mo? Gulong-gulo na ako!
3: Bakit?
4: I love you. I love you, Jokyong.
3: Teka, bakit bigla mo namang...
4: Bakit?
3: Nakakakilig lang.
4: Kumusta yung first day ng class mo? Masaya ba?
3: Intro class pa lang yon pero parang pro na silang lahat. Ako lang ang hindi pa nagre-written exam. Kailangan ko mag-aral para pasado agad sa first try.
4: Pagkatapos ng exam mo, gusto mong mamasyal tayo?
3: Saan?
4: Kahit saan mo gusto.
3: Punta tayo sa beach, okay lang? Magbus na lang tayo, tapos umalis tayo ng maaga.
4: Sige, sa beach na lang.
3: Hindi ko ba talaga pwedeng kainin?
4: Para sa'yo naman.
3: So galit ka nga!
4: Hindi, I mean in order ko to para sa ating dalawa. Kaya pwede nating paghatian to.
5: Wala ka na naman sa tutoring session. Kulang pa ba yung sermon na natanggap mo last time? Nagre-rebelde ka ba? Ano bang problema mo? Tinatanong kita, sumagot ka! Akin na yung phone mo!
1: Bakit?
5: Anong klaseng mga patapon bang sinasamahan mo at naging wala ka ng disiplina? O baka naman, nakikipag-date ka sa kung sino pasaway dyan. Kailangan kong i-check. Akin na yung phone mo!
1: Ayoko.
5: Sinabi na nga akin na! Napasara ulo kang babae ka!
0: Oh, tara na.
2: Nandiyan na sa inyo?
0: Oo.
2: Oh. Okay.
3: Ay, gutom na ako.
2: Oh, kanin mo pa.
1: Uy, soup bowl! Sandali lang.
2: Okay.
6: Ito naman ang sayo.
1: Grapefruit, kain na. Oh. Chopsticks.
7: Maraming salamat.
2: Kumain ka na, oh, anak.
7: Oh. Anak po.
0: Ano bang anak ang sinasabi mo dyan? Hindi ba siya si Grapefruit?
7: Ah, Papa. Hindi po ako Grapefruit.
0: Papa?
2: Namumula yung mga piski mong parang Grapefruit.
6: Pag nasa bahay, hindi na Mr. Han ang tawag namin sa'yo. Ba? Yaw.
3: Uy, sobra ka naman.
7: Ako bayaw?
3: Bakit pala kayo naghiwalay dahil sa akin? Nakukonsensya tuloy ako. Tapos ng school year at mag-iiba ng grade ko, kaya okay lang.
7: Jokyong. Ang totoo, nahihiya talaga ako.
2: Hindi na kailangan. Magiging pati ka na ng pamilyang to, anak.
7: Ikyong, ano pang nangyari sa akin?
1: Ano pa nga ba? E di trap ka na. Oh, may muto ako.
0: Oh, tama na. Kain na, kain na. Kain na, grapefruit.
7: Ah, opo, sir.
1: Tama, kain na.
3: Ako Akala ko friends sila. Paano niya nagawa yun?
7: Sayang.
8: Sama niya.
7: Doble ka.

0: Jokyong, na-check mo na yung online community?
1: Online community?
2: Nakakahiya talaga.
1: Ano yun? Gawain mo ng kaibigan mo.
3: Check ko nga. Patingin.
1: Bakit niya kaya nagawa yun?
4: Narinig ko itong pinag-uusapan sa girls' restroom. Nakakatakot palang ugali ni Kang Suji ng class 2-5. Siya raw yung nag-upload ng video at pictures ni Im Jukyong. Dati silang best friends, pero nagselo siya kay Im Jukyong na naging boyfriend niya si Lee Suho. Hindi ko inimbento to. Sa katunayan, may isa pa akong kaibigan na galit din kay Kang Soojin. Para siyang kontrabida sa drama. Hindi kayo may pagkasayko siya? Ibang klaseng pagiging traidor niya?
1: Nakakatakot siya.
3: Kaya nga eh. Masama pala niyan.
2: Ganda nga lang mo, mapasama niya.
5: Siya rin ba ang kumuha ng picture ni Jukyong at Suho?
3: May pagka-stalker?
5: Nakakatakot ka pala.
2: Paano pa niya nagagawang ipakita sa school ang mukha niya?
5: Ewan, patigasan na lang ng mukha.
6: Sabi mo, sayang ang dating.
7: Tingin mo siguro, nasira mo si Im Jukyong sa ginawa mo. Sarili mo sinira mo.

0: Saan ka pupunta? Bakit ka ba tumatakbo? Wala ka pa rin bang sasabihin sa akin kahit ano? Di ka ba nakukonsensya?
1: Hindi. Hindi kahit konti.
0: Kahit ganun, ayokong mawala ka lang sa akin ng ganito. Kaya nilapitan pa rin kita sa huling pagkakataon. Ayoko kasing magsisi ka sa huli. Sujin, huwag natin gawin to, please. Huh?
1: Tingin mo hahawakan kong kamay mo? Sa tingin mo ba talaga makakabalik pa tayo sa kung ano tayo noon?

0: Hindi ka nakapasa? Huwag kang mag-alala. Pwede ka naman bumawi.
1: Nakapasa ako!
0: Congrats!
1: Pasado ako sa exam.
0: Proud ako sa'yo.
1: Pati yung mga hula ko lang tama.
0: Nakachamba ka. Teka, hindi ako makahinga.
1: Leopard Energy Boost! Arr!
2: Pwede kaya itong i-recycle? Hindi, tapong ko na.

0: Nakakahinga ka na ng maluwag.
1: Umpisa pa lang to. Balita ko, simple lang daw yung written exam eh. Kailangan ko mas galingan sa performance test.
0: Hindi rin pala tayo makakapag-date.
1: Dapat ka rin mag-review para sa exam mo. Medyo bumaba nga yung grades mo lately eh.
0: Eh kasi iniisip ko yung imjoke yung na yun eh.
1: Sandali. Si Hansu Jun. Yes, hello?
2: Kumusta? Tapos na yung exam mo?
1: Oo, nakasagot nga ako ng phone eh. Bakit? May sasabihin ka?
2: Gusto kong makipag-meet.
1: Ngayon? Kasama ko si Lee Soho. Pwede siyang sumama?
2: Hindi. Tayong dalawa lang. May sasabihin ako.
1: Kaso, hindi maganda ang timing.
2: Naalala mo yung sinabi mong wish? Itetext ko yung location. Doon tayo magkita.
1: Hello, Hansu Jun? Ano yun?
0: Anong sabi niya?
1: May gusto raw siyang sabihin sa akin ng personal. Sasabihin ko next time na lang siguro.
0: Sige lang.
1: Huh?
0: Puntahan mo siya.
1: Hansu Jun! Bakit dito ka naghihintay? Maginaw dito. O, namumula yung ilong mo. Ano ba yung kailangan mong sabihin sa akin?
2: Tara, kumain muna tayo.

0: Sugot mo to, di ba?
1: Dapat pala, pumili ka na ng medyo mas mahal.
0: Eh, ito ang gusto mo, di ba?
1: Tama. Kaya ko tong kainin kahit isang buong linggo. Ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Niyaya mo ba akong lumabas para lang magpabili nito?
0: Banging love advice.
1: Huh? Talaga? Pero hindi naman talaga ako expert pagdating sa topic na yun eh. Pero sige, tignan natin kung ano maitutulong ko.
0: May gusto kasi akong babae. Pero mag-move on ako.
1: Bakit? Alam niya na ba?
0: Hindi.
1: Eh bakit mag-move on ka na?
0: Kasi may boyfriend na siya.
1: Hay, bakit naman kasi yung may boyfriend pang nagustuhan mo? Gustong-gusto mo siya?
0: Mm-hmm. Sobra.
1: Paano na? Eh kung agawin mo siya?
0: Agawin ko?
1: Sino ba siya? Schoolmate natin?
0: Basta. Secret.

0: Isuwa? Huwag mo siyang tatangkaing agawin, ha? Kawawa naman si Tehun.
1: Hindi siya. Hindi siya yun.
0: Hindi siya? Ibang klase siguro yung babae para magustuhan mo. Maganda siguro siya.
1: Mm-hmm. Maganda siya. Mataas standards ko.
0: Dapat nagsabi ka agad sa kanya, baka naging kayo pa sana.
1: Kung nagsabi ako, sasagutin niya kaya ako.
0: Kaso may boyfriend na pala siya eh. Mukhang hindi kita matutulungan. Kaya isa pang... Hindi. Bibilhin ko lahat ng gusto mo. Excuse me, dalawang order pa po.
2: Sige, ma'am.
1: Ay, naku, wala siyang ka-idea.
0: May iba ka pa bang gustong kainin mo ko dito?

0: Thank you so much, Beanie Joanna. Back to you.
1: Beanie Versus, Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
2: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: Kanina ka pa ba?
1: Na-late ka dahil sa buhok mo, no? Pero maganda, ha?
0: Sasabihin ko sanang mali-late ako kaso di ka sumagot, eh.
1: Naiwan ko sa bahay yung phone ko.
0: Ano? Kaya pala.
1: Ito.
0: Ano to? Oh, teka lang. Ikaw ang gumawa?
1: May nagpagawa sa akin yan, eh. Nagbigay pa nga sa akin ng yarn.
0: Hala, hindi naman ako nagpagawa, ah. Naisip ko lang na baka mas ma-relax ang isip mo ron. Pero ang ganda nito, ah. Mas maganda pa ron sa mga nabibili.
1: Isuot mo na. Yan, ganyan.
0: Bagay ba?
1: Maganda. Nandito na yung bus. Tara na.

0: Nakakagutom palang magpakain ng sheep.
1: Narinig ko ang kumulo yung tiyan mo eh.
0: Tunog ng sheep yun. Ah, teka, buti pa i-upload ko na yung mga picture natin.
1: Ba't hindi yung magkasama tayo?
0: Oh, iba ka kasi ayaw mo eh.
1: Okay lang sa akin.
0: So, pwede kong i-upload? Lovestagram, couple strip, boyfriend, healing, couple photo. Ayan na!
1: Ang cute natin. Anong gusto mong kainin?
0: Ano nga ba?

0: Bakit ka nakangiti? Pinapapangit mo ako, no?
1: Hindi, no.
0: Patingin nga. Sabay natin ipakita. 1, 2, 3. Ano? Kala ko magaling ka sa lahat ng bagay.
1: Cute naman, ah.
0: Okay lang.
1: Patingin ako niyan.
0: Maganda, di ba?
1: Yung butas ng ilong.
0: Hindi pa tapos to. Ayusin ko pa. Sandali, paliliitin ko lang.

0: Hello. Long time no see.
1: Oo nga. Long time no see.
0: Teka, ba't walang paggalo?
1: Ganun mo ako kausapin eh.
0: Friend ka ni Jukyong, di ba? Ako kaya ang ate niya.
1: Ibig mong sabihin, ate ka ni Im Jukyong?
0: Oo. Bakit? May dalawang poging lalaki. Nasa langit na yata ako.
2: Ate!
1: Ah, ikaw yung babaeng lasing na nagsuka, no?
0: Nagsuka? Nakita mo yun?
1: Ba't ka pala napadaan?
0: Dahil sikat ka na, Han Sojun.
1: Anong sinasabi mo?
0: Hindi mo ba alam na nag-viral yung performance video mo sa buong internet, pati na sa Stargram? Ito,
1: oh. Oo nga yun.
0: Anong ibig mo sabihin? Hindi ka ba interesadong maging singer? Ano, magpa-part-time ka na lang? Kung gusto mong maging cafe owner, di sige. Pero, balita ko, gusto mong maging singer.
1: Tingin mo ba, pipirma uli ako ng kontrata sa agency na yun?
0: Bakit naman hindi? Gaya ng alam mo na, pinalitan na yung executives. Bago na ang Move Entertainment, hindi na kami gaya ng dati.
1: Eh bakit ba gustong-gusto mo akong kumbinsihin?
0: Kasi, may kutub ako eh. May nakita akong dating training video mo nung hinahanap ko pa si Leo. Banti ka kumanta uli.
3: Gusto ko sanang kumanta ka uli. Maski si Seon, siguradong yun din ang gusto.
1: Hello?
4: Sojun, si Suho, kasama mo?

0: Joke Yong! Anong sinulat mo?
1: Ah, sayang, hindi mo nakita.
0: Ano ba yung sinulat mo?
1: Ah, basta, secret.
0: Tumayo ka dyan. Battery empty na.
1: Ay, ang dami na kasi nating kinuhang pictures kanina. Wala tayong magiging pictures dito sa beach.
0: Bumalik na lang tayo maya-maya.
1: Sige.
0: Tara. Maghanap tayo ng charger.
1: Okay.
2: Hoy, Lisuho! Lisuho! Lisuho!
3: The subscriber cannot be reached. Please try again.
2: Ba't pala ko silang hindi sumasagot?
4: Hello? Han Sojun, balita.
2: Kasama mo ba si Lisuho? Bakit ano kung magkasama silang dalawa ni Im Jukyong? Saan? Sa beach?
1: Wow, mukhang masarap.
0: Kain na. Tikman mo rin to.
1: Sarap. Siguro dalawang tiyan ko. Ang dami namin kinaing tokboki kagabi ni Han Sojun. Ngayon, ito naman.
0: Okay naman yung pag-uusap nyo?
1: Humingi siya ng love advice. Ano sa tingin mo? Hindi kaya si Suho ang crush niya?
0: Ano?
1: Ay, magiging komplikado ang lahat. Pero sabi niya hindi naman daw si Suho eh. Oh, luto na to. Bakit ka tumatawa?
0: Ay, sayang wala ng camera.
1: Bakit? May dumiko sa mukha?
0: Lumapit ka. Wala na.
1: Kinalat mo, no? Ikaw talaga?
0: Huh?
1: Kumain ka ng noodles. Masarap.
2: Ba't di sila sumasagot?
0: Yan. Okay ka lang?
1: Okay lang. Bumalik tayo rito pag summer na.
0: Sige.
1: Nga pala, yung kanina na sinulat ko sa buhangin, actually,

0: Ba't ka nakapikit?
1: Aray ko, mukha yatang napuwing ng buhangin ng mata ko.
0: Ano ba yung iniisip mo?
1: Oh, iniisip ko yung nakapuwing sa akin. Aray.

0: teka, kunin natin ang picture yan.
1: Ito? Teka, kukunin ko lang yung phone mo. Sandali lang ha.
0: Fully charged na ba? Hansu Jun!
1: Nasaan si Lisuho? Anong ginagawa mo rito? Hoy! Ba't hindi ka man na nag-check ng phone mo? Anong problema?
2: Suho!

0: sure magiging okay siya.
1: Magiging okay siya.
2: Su, kailangan na natin umalis.

0: Umuwi ka na. Aalis na ako. So, Jun. Bahala ka nang maghatid kay Jokyong.
1: Huwag kang mag-alala.
2: Suho! Mag-ingat ka sa biyahe mo. Tsaka huwag ka masyadong mag-alala. I love you.

paano na? Paano kung mamatay ang daddy niya? Paano na si Suho?

0: Sige, inom pa.
1: Cheers.
0: Oh, yun lang. Oh, walang uuwi nang di naubos yan, ha?
1: Hindi pa, walang mandaya.
2: Tumahimik kayong lahat. Tumahimik kayong lahat.
1: Naku, nakakot na si Jokyo.
2: Oh, Imjo, natutulog ka na. Imjo, papunta na ba siya?
3: Oo. Ay, ang tagal niya naman. Bakit wala ka pa rin siya?
0: Oh, ayun na siya. Hoy, dito.
3: Dito, halika. Halika na.
0: Ginaw naman.
4: Hoy, hoy. Sino ba nagpainom kay Im Jukyong?
2: Usa siyang uminom.
3: Sige, tanungin mo.
4: Im Jukyong. Im Jukyong. Andito na ako. Huh? Gising na.
2: Ikaw pala.
4: Mm-hmm.

0: ang kaman. Sana komportable ka at hindi nilalamig.
1: Huwag mo nang hihintayin ang mga tawag ko. Matulog ka ng mahimbing.
2: Okay, 1, 2, 3!
3: Dalawang taon mong tinago ang feelings mo.
0: Tumahimik kayo lahat! Tumahimik kayo!
3: Pero nagagalit ka.
1: Hindi ba panahon na para malaman mong nararamdaman ko? Dahil na-miss kita.
0: Sorry, hindi kita na-miss.

0: Yeah! Siyempre, lunes na lunes na at bukas ulit. De, joke lang. At hindi naman hayang i-turn off ang brain cells natin. Papag-uusapan natin yan tonight.
1: Yes, mga V's, join us for a change dito sa inyong favorite late night Phantom Bayan Zone. This is

0: Ito na nga. So ito, ito ang topic natin.
1: Change.
0: Change. Change. So ito, may question ako para sa inyo dalawa.
2: Para sa atin.
0: Tayo tatlo, tayo tatlo. Natatakot ba kayo sa pagbabago? Why or why not?
2: Natatakot sa pagbabago. Magandang question yan.
0: Maganda, no?
2: Magandang question yan. Maganda. Pero depende yan kung saan papunta yung change.
0: Uy, ganda.
2: Diba? Kasi a lot of people are afraid of change dahil di nila, they're afraid of the unknown.
0: Correct.
2: Kung ano mangyayari. For example, if it's a change to become a better person, that's a good thing naman. It's beneficial para sa atin lahat.
0: Correct, correct, correct.
2: Pero paano kung iba yung change, di ba? Exactly, I don't know. What do you guys have in mind? What are your thoughts about change? Yun yun sa akin.
0: Ako naman, like, in terms of change, gets ko yun eh. Parang you're afraid of the unknown. And siguro dati, mas, lalo nung medyo mas bata pa ako, takot talaga ako sa change. Like, takot kang to get out of your comfort zone.
2: Tama, may ganun.
0: Pero now na, you know, you get a bit wiser, get a bit older, and you get more open, dun, mas parang, mas natatanggap ko na yung change. Not just within myself, but even with the rest of the people. Kahit may magbago man, it's okay. And you have to understand it.
2: Ikaw ba?
3: Lalalim ng mga sagot niyo eh.
2: Ano sa'yo?
3: Hindi, syempre ano, pag sa una talaga, totoo naman yung sinasabi niya, na pagbata ka, takot ka sa change.
2: Mm-hmm.
3: Pero I think part of life yun na masasanay ka talaga sa change eh.
2: Obviously. Totoo.
3: At pagbata ka, parang galit na galit ka sa mundo pag may pagbabago.
0: Oo.
3: Totoo. Pero
2: so,
3: ngayon,
2: may nasanayan ka na eh. Diba?
3: Oo. Pero ngayon, may kita mo yung buhay na kung minsan sa ating mga tao, kailangan natin magbago minsan talaga eh.
2: Oo.
3: Sasadyain ng panahon yun. Wala, kailangan kong baguhin to. Like for example, yung sinabi ko sa'yo kanina, di ba?
2: Oo,
3: kailangan
2: diba?
3: Ko magbago talaga.
2: Kailangan magbago.
3: Di na tayo pwedeng, di na tayo bumabata. So, yung physical health natin, may mga i-adjust tayo, may mga kailangan hindi na tayo pwedeng gawin. So, yeah, I think nakakatakot siya, pero habang tumatanda ka, mas matatanggap mo na kailangan talaga ng changes sa buhay palagi.
2: Change is the only constant thing in life.
0: Amen.
2: Yes.
0: Change.
2: Hindi natin maiwasan yun. Kahit sa anuman bagay yun, change is the only thing that's constant in life.
3: Yes,
0: that's
3: yes.
0: That's true.
2: Ayun.
3: Ito, syempre sa change. Ang pagbabago ba, is it a good thing or a bad thing?
0: It could be both. Just like what Joao said, diba? It could be both. It could be for the better, or sometimes, unfortunately, it could be for the worse.
2: For the worse.
0: For the worse.
2: As long as dapat may goal ka, kung anong gusto mong gawin. And I think also, again, for your better self in the future, you know, yung importante talaga. Ayun. Ito naman guys, my question ako.
0: Okay, sige.
2: Bakit sinasabi kapag my birthday ang isang tao, stay what you are? And then, pero pag bago New Year, magbago ka na.
0: Naman.
2: Aray ko.
3: Siguro kasi walang perfect, pare.
0: Okay.
3: Pero pagka birthday kasi, usually binobola ka eh. Kasi araw mo eh.
0: Birthday mo eh.
3: Birthday mo eh. Stay what you are kahit masama ka nila na. Di ba? Ganun eh. Pero pag New Year na, syempre for everyone yun, magbago ka na, bro. Di ba? Ganun.
2: Kasi,
0: biro lang, biro.
2: Ne, everyone has a goal in life, di ba? Sabi na, matutulog na ako mas maaga, mag-gym na ako. And then they always find a time limit na, New Year na lang ako magbabago. Magda-diet na lang sa New Year, di ba? Kaya ganun sila.
0: So New Year's resolution, doon sila babago.
3: Doon sila magbabago, yeah.
2: Kaya mga V's, mamaya, abangan nyo pa kami, alright?
0: Yeah.

0: I'm late.
1: What? No ships available? Wait!
2: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable. Ava Cruises. Explore the seas.
3: Edangpong을 찾아 어디든 간다.
4: 여기 건물주님.
5: 아이, 슈퍼스타신데요.
4: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
5: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
4: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
3: 나 깜짝 놀랐어요.
4: 아, 잠시만요.
6: 네?
4: 정연이가 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
6: 진짜 열심히 잘한다.
7: TVOK Tuna. Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
8: Isang babae hate ang pets.
9: Dumayo ka sa akin.
8: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
10: Allergic ako sa pusa.
9: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
8: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
10: Panaginip ba to?
8: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
10: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
8: At malupit magmahal.
11: Elmo, pareho kayo ng mata.
8: May magbabalik na damdamin.
10: Isa ka lang, Sophie Kim.
8: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
10: Paano ako magiging tunay na tao?
12: Irereto ko si Sophie sa iba. Ano klaseng lalaki?
11: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Gusawa ka lang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
10: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
8: Meow, the secret boy. Sa CHIT TV.
13: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News Prime Time 5:30 PM.
14: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: Left or right?
1: Kung may babaguhin ka sa Pilipinas, ano ito at bakit?
2: Oy!
1: Noko!
2: Maganda, hirap yan.
1: Pwede mo sagutin to?
2: Pwede.
1: Ano? Naku po. Ano na lang, shot na lang ako. Pero alam niyo na yung sagot.

0: Oo.
1: Alam niyo na yung sagot. Alam niyo na yung tamang sagot, guys. Hindi ko na kailangan sabihin. Pero mag-shot ako para sa pagbabago.
0: Go.
2: Oh, next na one, si...
0: Ano ba yun? Bagong governance?
1: Nako! Hindi na pala ako iinom. Sagotan ni Joey.
2: Okay.
0: Sumat
2: na si Dylan, ha? Sumat na si Dylan. Kung may babaguhin ka sa co-host mo, kung may babaguhin ka sa co-host mo, ano yon?
0: Kung may babaguhin ka sa...
2: Kung may babaguhin ka sa mga co-host mo, ano yun?
0: Bakit? Maganda question yan, ha? Ano sa'yo, Pao?
2: Pwede bang sarili ko? Bawal. Sarili ko? Wow! Wala, mari.
0: Shot ka rin.
2: Shot.
0: Yan, enjoy mo. I mean, mga V-suka na may sili yan, ha? Sabi ni Dylan, masarap.
2: Masarap.
0: Eto sa akin, kung may babaguhin ka sa sarili mo, ano yun at bakit? Ako naman, gusto ko baguhin sana yung sleeping pattern ko. Kasi, ang pangit ng sleeping pattern ko eh. Palagi yung puyat eh. Tsaka late ako natutulog, then late na rin ako nagigising.
1: Same.
0: So, I think that's the only thing I wanna change. Swerte, dali ng question ko ha. Next.
1: Sige.
2: Paubos yung question ha.
0: Pabilisan lang tayo dito, boss.
1: Kung may sasabihin ka ng magbago ka na, sino ito at bakit?
0: Oh, kung sino?
1: Sino nga ba? So far, parang...
0: Wala kang maisip?
1: Parang wala akong maisip eh. Pero, ewan ko, parang narealize ko din kasi na parang may times na hindi mo naman kailangan sabihin and you just have to allow them to sometimes realize it on their own. Ganun. Parang hindi mo na kailangan.
0: Wow.
2: Iba,
0: okay.
1: So, sa ngayon, wala pa naman.
0: Sa'yo pa, ano sa'yo?
2: Kung anong pagbabago sa sarili ang pinagsisihan mo at bakit?
0: Good.
2: Siguro, ito, aminado ako dito. Ito yung pinaka-challenge ko talaga sa buhay ko recently. Yung mga vices, mga bisyo.
0: Bisyo.
2: Kasi parang yun yung, dati wala akong ganun pare. Tapos dahil siguro sa stress ng buhay, sa mga nangyari, sa mga past, parang, di ko masasabing nalulong, pero parang medyo dumating din tayo sa ganun po. So yun yung pinaka-pinagsisiya ko talaga.
1: Gets.
0: Ito naman, ito sa akin. Sino sa mga Vibe Jock ang pinaka na bago para sa iyo, sino at bakit? Ako, para sa akin talaga si Vibe Jock Paolo kasi para mas nag-glow na siya ngayon.
1: Blooming ba?
0: Blooming na si Boss Pao eh.
1: Blooming ba?

0: Mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Ngayon po ay July 26, mga kapuso, papadudot na. Ngayong araw na ito, nakailang beses ka na bang magsabi ng thank you? Salamat po. Yan yung mga nakakalimutan natin, mga kapuso, ano, sa pang-araw-araw, yung inabutan ka ng papel ng kasamahan mo sa trabaho, thank you. O yan ha. O kaya naman eh, pinagtimpla ka ng kape ng kasama sa bahay, thank you. O kaya eh, nakis ka ng jowa mo, ang sasabihin mo, isa pa nga. Ano, thank you. O yan ha. Mwa-mwa, chup-chup. O yan ha. Papadudot na, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na meron tayo ngayong araw na ito. Ngayong tanghalian na ikaw ay masarap ang ulam. Thank you. Ang iba natin mga kabarangay, maraming kahilingan na natutupad. Thank you, di ba? Paano kung ang hiling mo eh, hashtag BLS, isang daang hiling? Ang kwento ni Kenzo, mga kapuso, kilalanin po natin siya at bakit mayroong isang daang hiling? Matupad kaya ang mga kahilingan? Lahat ng yan, dito lamang sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila sa programang Barangay Love Stories. Silipin po yung aming Facebook page, ha? Barangay LS971, nakapost na po yan. Gumawa ka ng maraming alaala kasamang yung magulang. Malimutan man nila ito, mananatili ito sa kanilang puso. Oo nga, no? Pwede makalimut ang isip pero ang puso hindi makakalimutan ang kanilang nararamdaman. Yeah, no? Kasama si Papa Dudot. Oh, eh, pwede niyong mapanood yan, mga kapuso, sa aming Facebook page live. O, Facebook live. Hanapin niyo lang, Barangay LS97.1. Ito lamang syempre sa inyong Barangay Love Stories.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: Nakapagbayad ka na ng 2 buwang advance at 2 buwang deposit mo eh.
3: Pwede ko naman pong bawiin yun. Hindi pa naman ako nakapaglipat ng gamit eh.
2: Basta kung anong nasa puso mo, yun na lang ang sundin mo.
3: Ang nasa puso ko po eh magstay dito para may makasama kayo sa bahay.
4: Walang perfectong ina, pero ang pagmamahal nila para sa kanilang anak, ang isang bagay na hindi mawawala. Kaya naman bilang anak ay gawin natin lahat upang may balik ang pagmamahal na yon sa taong sa atin ay nagpalaki at nag-aruga. Ikaw, ano ang isang hiling na gusto mong maranasan ng iyong ina? Pakinggan ang kwento ni Kenzo sa Barangay Love Stories, hashtag BLS, isang daang hiling.
1: Barangay LS 97.1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.

Walang perpektong ina. Pero ang pagmamahal nila para sa kanilang anak ay isang bagay na hindi mawawala sa kanila. Kaya naman bilang anak ay gawin natin lahat upang maibalik ang pagmamahal na yon sa taong sa atin ay nagpalaki at nag-aruga. Ikaw, kabarangay, ano ang isang hiling na gusto mong maranasan ng iyong ina? Dear Papa Dudu, hindi lahat ay nabibiyayaan ng maayos na magulang, kaya naman kapag tayo ay sinuwerte at nabigyan ng mapagmahal na nanay at tatay, siguraduhin nating maibabalik natin ang sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa atin, kahit na hindi natin ito obligasyon. Ako nga po pala si Kenzo, 28 years old at nagtatrabaho bilang isang bookkeeper. Pangalawa po ako sa tatlong magkakapatid at ang kaisa-isang lalaki sa pamilya namin. Ang panganay kong kapatid ay nakatira sa Bulacan kasama ang sarili nitong pamilya. Samantalang ang bunso naman namin ay nasa Taiwan at naghahanap buhay bilang isang teacher. 12 years old lamang ako noon nang maulila kami sa ama, Papa Dudut. Dating nagtatrabaho sa barko ang tatay namin na namatay matapos maaksidente sa mismong trabaho nito. Simula noon ay mag-isa na lamang si nanay sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Sa tulong ng negosyo nitong maliit na grocery store ay naigapang niya kaming tatlo at napagtapos niya kami sa pag-aaral. Kahit walang ama ay maayos naman po ang naging buhay namin. Malaki po ang naitulong ng benepisyong natanggap namin mula sa pagkawala ng aming ama. Hindi nagkulang si Mama Tess sa pag-aaruga sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Kahit na may sari-sarili na kaming trabaho noon, ay patuloy pa rin niya kaming inaalagaan at ginagabayan sa buhay. 23 years old ako noong naisipan kong bumukod na rin katulad ng mga kapatid ko. Gusto ko kasi noon na subukan kung papaano mamuhay mag-isa. Para naman matuto ako na hindi lang nakadepende sa magulang. Pero ang plano kong yon ay hindi natuloy noong na-realize ko na maiiwan ko palang mag-isa ang mama ko, Papa Dudut.

0: anong oras na? Hindi ka pa aalis?
1: Malapit na po. Inaayos ko lang po itong mga may iwan kong gamit.
0: Kailangan mo ba ng tulong? Pwede kitang tulungan mag-ayos kung gusto mo.
1: Hindi na po. Kaya ko na po ito.
0: O sige, sabihan mo lang ako kapag aalis ka na, ha? Doon lang ako sa salas, manonood ng TV.
1: Ma?
0: O bakit?
1: Parang di na ata ako tutuloy.
0: Ha? Anong ibig mong sabihin hindi ka natutuloy? Hindi ka nalilipat? Ayaw mo na?
1: Opo, mas maganda yata na dito na lang ako tumira kaysa magpakalayo-layo.
0: Bakit naman? Ang takal mo na tong pinagpaplanuhan na.
1: Naisip ko lang kasi, paano na kayo kapag wala ako? Maiiwan ko kayong mag-isa rito.
0: Anak, okay lang ako rito. Kung gusto mong umalis at bumuo ng sarili mong buhay, katulad ng ginawa ng dalawa mong kapatid, okay lang yun.
1: Pero sino pong makakasama niyo rito sa bahay?
0: Kaya ko pa naman ang sarili ko eh. Malakas pa naman ako. Kaya kong mabuhay kahit mag-isa lang.
1: Paano kapag maburingan kayo? Wala kayong makausap?
0: May mga kapitbahay naman tayo na pwede kong kausapin. Kung bored ako, pwede ko naman kayong tawagan.
1: Eh kapag nangailangan kayo ng magbubuhat ng tinda nyo sa store nyo, yung mga case ng soft drinks, sino na magbubuhat ng mga yon?
0: Nandyan naman yung kapitbahay nating si Ador, dyan sa tapat natin. Pwede naman ako magpatulong sa kanya. O hindi kaya yung mga nagde-deliver. Utusan ko na lang sila tapos bibigyan ko na lang sila ng merienda pagkatapos. Ay, anak, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Nakakatakot naman talagang bumukod. Pero maganda yon na maranasan mong mamuhay mag-isa. Para sa ganon, mas matuto ka sa maraming bagay.
1: Hindi naman po ako natatakot na mamuhay mag-isa eh. Natatakot po ako sa inyo na mag-isa lang kayo.
0: Bakit naman?
1: Ang dami kasing senaryo na pumapasok sa utak ko ngayon. Paano kapag naliligo kayo tapos bigla kayong nadulas sa CR? Paano kapag niloban yung store nyo habang pasara na kayo? Paano kung bigla kayong nagkasakit? Yung mga ganong emergency, sino ang tutulong sa inyo? Hindi ko kayo kayang iwan mag-isa. Natatakot ako na kapag may mangyaring masama sa inyo, walang tutulong sa inyo.
0: Naisip mo talaga lahat yon? Nagmana ka talaga sa akin. Pati kapraningan ko, nakuha mo.
1: Kailangan talaga nating isipin yung hinaharap para mapaghandaan. Kaya nga di na ako natapos-tapos sa pag-aayos ng gamit ko rito kasi nagdadalawang isip na ako eh.
0: Alam mo Kenzo, kung ako sa'yo, ituloy mo na yan. Nakapagbayad ka na ng 2 buwang advance at 2 buwang deposit mo eh.
1: Pwede ko naman pong bawiin yun. Kakausapin ko na lang yung landlord ko. Hindi pa naman ako nakapaglipat ng gamit eh.
0: Bahala ka, hindi na kita pipilitin. Basta kung anong nasa puso mo, yun na lang ang sundin mo.
1: Ang nasa puso ko po eh magstay dito para may makasama kayo sa bahay. Yung pagbukod na gusto kong mangyari, pansariling interest lang naman yun eh. Kaya ko namang mabuhay kahit hindi ko gawin yun. Ang hindi ko po kakayanin eh kapag may nangyari sa inyong masama at wala ako para tulungan kayo.
0: Naku, ikaw talaga ang sweet mo. Eh so paano yan? Ekis na talaga. Wala nang lipat ang mangyayari. Hindi ka naaalis?
1: Hindi na po. Dito na lang ako.
0: Okay, sige. Ibalik mo na yung mga damit mo sa drawer mo kung ganon.
1: Yun na nga po ang gagawin ko.
0: O siya, maiwan na kita dyan, ha? Magsisimula na yung dramang pinapanood ko.
1: Sige po. Samahan ko po kayo mamaya pagkatapos ko rito.
0: Sige.
2: Papadudot, hindi kasi kaya ng konsensya ko na iwang mag-isa ang mama ko. Iniwan na siya ng 2 niyang anak para bumuo ng sarili nilang pamilya. Ayoko naman na maging ako ay iwanan ko rin siya ng walang kasama. Okay lang sana kung buhay pa si Papa para sana may kasama siya sa pagtanda, pero mag-isa na lamang si Mama sa buhay. Kaya ako na lamang ang gagawa noon para kay Mama. Nanatili ako sa bahay namin para matulungan at maalagaan ko ang mama ko na noon ay malakas pa. Sa katunayan ay araw-araw pa siyang sumasali sa Zumba noon sa barangay namin kasama mga kumare niya. Tuwing tanghali hanggang hapon ay babad siya sa grocery store namin habang nakikinig sa inyong programa sa Barangay Love Stories tuwing tanghali. Papadudot, ang pagstay ko sa bahay na siguro ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay dahil noong taong yon ay isang masamang balita ang natanggap namin. May cancer po si Mama. Matagal na raw napapansin ni Mama Tess ang bukol sa kanyang dibdib malapit sa may kilikili nito. Ganun pa man ay hinayaan na lamang niya ito dahil hindi naman daw ito masakit. October noong 2019 ay biglang parte ng Breast Cancer Awareness Month ay isang libreng consultation ang naganap sa lugar namin. Naisip ni Mama na ipatingin ang bukol sa may dibdib niya, total ay libre naman ito. Doon na niya napag-alamang may stage 2 breast cancer pala siya.

0: po kayo umiiyak?
1: Halika rito, anak. Tabihan mo nga ako.
0: Sige po. Bakit po? Ano po nangyari? Bakit kayo umiiyak?
1: Wala. Namimiss ko lang yung mga kapatid mo.
0: Gusto mo pa mag-video call tayo? Tawagan ko sila?
1: Wag na. Gabi na. Baka maabala mo pa sila.
0: Ma, yung totoo po, bakit kayo umiiyak? Hindi naman po kayo iyakin sa pagkakaalam ko eh.
1: Wala ito. Madrama lang talaga ako ngayon.
0: Ma, sabihin niyo na para alam kong gagawin ko. Paano ako makakatulog niyan ngayong nakita ko kayong umiiyak? Pinag-aalala niyo ako eh. Ma, sige na, sabihin mo na.
1: May nalaman kasi akong masamang balita.
0: Ano po yun?
1: Anak, may cancer ako. Breast cancer.
0: Ano po? May cancer kayo? Paano niyo nalaman? Nagpa-check ba kayo sa doktor?
1: May nangyaring free consultation para sa mga kababaihan nung nakaraan dito. Ay naiisip ko na magpatingin. Kasi may bukol ako rito sa kaliwang dibdib ko. Ayaw kong maniwala nung una. Kaya may nirefer silang oncologist sa akin. Kaninang umaga, nagpunta ako doon. Kinumpirma nila na may stage 2 breast cancer ako.
0: Ma!
1: Yun ang rason kung bakit ako umiiyak ngayon. Tapos bigla ko kayong namiss na mga anak ko. Parang gusto ko na lang bumalik sa panahon ng mga bata pa lang kayo. Sa panahon na walang gaanong problema at kung meron man, napapawi agad yon kasi nakikita ko kayong kompleto at masaya.
0: Ano pong sabi ng doktor? Magagamot naman po yan, di ba? Stage 2 pa lang naman eh.
1: Oo naman. Hindi naman daw aggressive yung cancer at saka maliit lang daw yung tumor. Kaya pwedeng alisin sa pamamagitan ng operasyon.
0: Good news po yun, di ba? Ibig sabihin, pagkatapos ng operasyon, wala na kayong cancer?
1: Ganun na nga. Dalawang treatment ang pinagpipilian ko ngayon. Pwede nilang tanggalin yung tumor lang o pwede naman yung buong dibdib ang alisin para masigurado.
0: Ano pong pinili nyo?
1: Eh, ipapatanggal ko na lang yung dibdib ko para masigurado.
0: Ma, sorry. Hindi ko po alam kung paano ko kayo iko-comfort ngayon.
1: Yung nandito ka pa lang sa tabi ko, malaking bagay na yon, anak.
0: Pwede ko po ba kayong mayakap?
1: Oo naman. Halika rito.
0: Kaya po natin to. Lalabanan po natin yung cancer nyo.
1: Oo naman. Gagaling din ako in Jesus' name.
0: Tama po. Manalangin lang tayo. Kakayahanin natin to. May bad news man tayong natanggap, may kasama rin naman tong good news. Alam na po ba to ng mga kapatid ko?
1: Wala pang nakakaalam sa sakit ko. Ikaw pa lang ang pinagsabihan ko.
0: Gusto niyo po bang ipaalam na natin sa kanila para masuportahan kanila?
1: Huwag muna. Ayoko silang mag-alala, lalo na yung kapatid mo na nasa Taiwan.
0: Sige po, kayo na lang po ang bahalang magsabi sa kanila kapag ready na kayo.
1: Salamat, anak. Okay na ako. Medyo gumaan na yung pakiramdam ko ngayon.
0: Alam niyo po kung ano pang mas magpapagaan sa loob niyo?
1: Ano pa?
0: Mainit na gatas. Sandali lang, ipagtitimpla ko kayo.
1: Sandali. Bawal yata ang gatas sa akin.
0: Bawal po? Bakit?
1: Nabasa ko sa internet na yung may mga breast cancer, kailangan daw munang umiwas sa dairy products tulad ng gatas.
0: Ganun po ba? Eh ano pong pwede niyong kainin yan?
1: Gulay-gulay na lang muna ako ngayon.
0: Sige po, bukas ipagluluto ko kayo ng stir fry na gulay. Yun po ang pananghalian natin.
1: Naku, ang sarap naman. O sige, ikaw ang magluluto bukas ha? Sabi mo yan.
0: Opo, ako pong bahala dyan.
2: Papa Dudut, yun na nga po ang ginawa namin. Nagpa-schedule kami ng operasyon ni Mama para matanggal ang kaliwang dibdib nito. Sabi ni Mama ay mas sigurado raw na maaalis ang cancer kapag tinanggal ng buo ang dibdib niya, kaya yon ang naging desisyon namin na gawin. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga panahong yon, Papa Dudut, dahil sa buong buhay ko ay hindi ko na-imagine ang mama ko nasa sa ilalim sa matinding operasyon. Naging successful naman po ang lahat at naalis ang bukol sa dibdib ni Mama at lahat kami ay nakahinga dahil ligtas na ang buhay nito. Inabot ng halos 2 buwan bago naghilom ang sugat ni Mama mula sa kanyang operasyon. Dahil sa nangyari ay umiwas muna siya sa mga mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng mga mabibigat na karton sa grocery maging sa mga gawaing bahay na masyadong pisikal. Papadudot, malaki ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi niya pinabayaan ang kalusugan ng Mama namin. Proud na proud siya noon sa sarili niya dahil isa na siyang cancer survivor. Pero kung akala namin noon ay tapos na ang problema, hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Sa sumunod na taon ay biglang pumutok ang sakit na COVID-19 at nagkaroon ng malawakang lockdown. Kinailangang umuwi noon ang kapatid ko sa Taiwan dahil sa takot. Mabuti na lamang at noong mga panahong yon ay may grocery store kami na siyang pinagkukunan namin ng mga panggastos. Kahit pa paano ay mabilis din naman kaming nakarecover mula sa pandemic. Pero sa loob ng mga taon na nakakulong lamang kami sa bahay, ay hindi namin namamalaya na isang bagong cancer na naman pala ang na-develop, Papa Dudut, sa dibdib ni Mama Tess.

0: Balik ang Barangay Love Stories.
1: Forever.
2: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
1: Mahal na mahal kita.
3: People like loyal. Yan si mahal. Cholo.
4: Jody!
3: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
1: Sorry, hindi ako yun.
3: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven, Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GTV.
5: 애장 소를 찾아 어디든 간다. 여기 건물주님.
6: 아이고 슈퍼스타신데요.
5: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
6: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
5: 아 이거 좀 감이 나가는데?
6: 나 깜짝 놀랐어.
5: 아 잠시만요.
7: 네.
5: 정연이가 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
7: 진짜 열심히 살았네.
3: TVOK 2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
0: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories.
8: Metastatic breast cancer daw ang tawag sa sakit ni Mama Papa Dudot. Ang ibang tawag dito ay stage 4 cancer dahil kumalat na raw ang cancer sa iba't ibang parte ng katawan nito. Bukod sa kanang dibdib ay nagkaroon din ng tumor ang baga nito, pati na rin ang atay niya. Parang bumagsak ang mundo ko noong nalaman ko ang balitang ito, Papa Dudot. Agad napunta ang isipan ko sa maaaring kahinatnan ni Mama dahil sa sakit niya at ayokong mangyari yon, Papa Dudot. Gabi-gabi akong umiiyak noon habang nananalangin sa Panginoon na sana itulungan niya si Mama at bigyan pa ito ng mahabang buhay. Noong panahong yon ay pinilit ng bunso kong kapatid na bumalik sa abroad para makatulong sa pagpapagamot ni Mama. Agad sa mailalim si Mama Tess sa treatment, nagpa-chemotherapy siya, radiotherapy at kung ano-ano pang therapy. Kailangan daw niya ang mga yon para mag-shrink ang tumor sa katawan ni Mama at para hindi na kumalat pa ang cancer. Papa Dudot, magastos ang naging treatment ni Mama at mabilis na naubos ang savings namin. Hindi pa nakatulong na nalugi ang grocery store namin dahil wala nang nagbabantay dito. Nabaon kami sa utang, ganun pa man ay ginawa naming magkakapatid ang lahat para lamang matustusan ang pagpapagamot ng nanay namin. Nagpakatatag kami para sa laban ni Mama sa kanyang sakit. Noong panahong yon, kahit na malala na ang sakit nito, ay hindi nawala ang pag-asa naming magkakaroon ng milagro. At gagaling pa ang Mama namin sa tulong ng Panginoon.

0: Anak? Kenzo, anak, nandiyan ka ba?
1: Ma, nandito na po ako. Saglit lang, papunta na ako dyan. Ma, okay lang po kayo?
0: Oo, okay lang ako.
1: Bakit niyo po ako tinawag? Gusto niyo na po bang kumain? Ipapainit ko po yung ulam natin kung gusto niyo.
0: Hindi, hindi ako gutom.
1: Ma, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Kaninang umaga pang walang laman yung tiyan niyo eh.
0: Kahit anong pilit ko, ayaw pumasok ng pagkain sa lalamunan ko. Isusuka ko lang din yan, sayang naman.
1: Paano po kayo lalakas niyan kung walang sustansya yung katawan niyo?
0: Hayaan mo na, baka sakaling bukas, gumanda-ganda na ang pakiramdam ko. Ganito talaga kapag katapos lang ng chemo session ko, malala ang side effects. Para akong lantang gulay, bigyan mo lang ako ng ilang araw para makarecover.
1: Tubig po, gusto nyo?
0: Salamat, pero katatapos ko lang uminom. Pinatawag kita rito kasi gusto kong magpatulong.
1: Para saan po?
0: Dumating na ba yung clipper na pina-order ko online?
1: Eto po, sakto. Kararating lang kanina bago ako pumasok dito sa kwarto nyo. Tinanggal ko na rin sa mismong box niya. Bakit po pala kayo nagpa-order ng pang-shave ng buhok?
0: Tulungan mo akong magpakalbo.
1: Po?
0: Naglalagas na tong buhok ko dahil sa chemo. Ang pangit tignan para akong mangkukulam sa itsura ko. Kalbo na tong tuktok ko tapos ang nipis ng buhok ko. Mas maganda na tanggalin na lang natin lahat para magandang tignan.
1: Sigurado po kayo?
0: Oo naman.
1: Sige po, sandali lang po. Eto po, nilagay ko na yung battery sa loob. Sure na ba talaga kayo? Gusto niyo talagang magpakalbo?
0: Oo, wala nang atrasan to. Tulungan mo akong tumayo. Doon tayo sa harap ng salamin.
1: Sige po. Komportable po ba kayo dyan sa kinauupuan nyo?
0: Oo. Sige na. Simulan mo na. Marunong ka bang gumamit niyan?
1: Padadaanan ko lang naman tong ulo nyo, di ba? Madali lang naman po. Eto na. Sisimulan ko na po, ah.
0: Never pumasok sa isip ko na darating din pala ang araw na mararanasan kong maging kalbo.
1: Ma naman eh, huwag kayong umiyak. Naiiyak din ako eh.
0: Sorry, eto na, hindi na ako iiyak.
1: Paano kaya ako magpakalbo rin ako?
0: Naku, wag! Ang ganda-ganda ng buhok mo. Huwag mong sayangin yan. Mas pogi ka kapag may buhok.
1: Ayaw niyo po ba?
0: Huwag na. Magmumukha tayong monghe niyan kapag pareho tayong kalbo. Anak?
1: Po?
0: Paano kung tumigil na lang ako sa pagpapakimo?
1: Ha? Bakit naman po? Di pwede. Paano kayo gagaling niyan?
0: Ang gastos eh. Hindi naman tayo mayaman para sumailalim sa mga therapy na yan. Ayokong mabaon tayo sa utang.
1: Kami na pong magkakapatid ang bahala dyan. Huwag niyo na pong alalahan ninyong gastos.
0: Hindi pwede yun. Kailangan ninyong mag-ipon para sa mga future ninyo. Huwag niyo na akong pag-aksayahan ng pera.
1: Si mama naman kung ano-ano pinagsasasabi. Hindi naman pag-aaksaya itong ginagawa namin para sa'yo eh.
0: Akala mo hindi ko napapansin na gabi-gabi kang nagkukwenta ng mga gastusin natin sa ospital?
1: Hindi po yung gastos natin ang kinakwenta ko. Para sa mga kliyente ko yung gabi-gabi kong ginagawa. Bookkeeper ako eh.
0: Huwag mo na akong lokohin, Kenzo. Alam kong nabibigatan na kayo dito sa pagpapagamot ko.
1: Medyo mabigat nga po, pero nagagawa naman namin ang paraan kahit papaano. Ma, paano kaya kung magpatulong na lang kaya tayo kay tita sa Amerika?
0: Yan ang wag na wag ninyong gagawin. Alam niyong ugali ng kapatid kong yun. Sinabi niyo na ba sa kanya ang totoo?
1: Hindi po. Hindi pa po niya alam.
0: Huwag kayong hihingi ng tulong sa kanya. Tsaka nyo na lang siya balitaan kapag patay na ako.
1: Ma naman eh.
0: Huwag na nating pag-usapan yan.
1: Sige po. Sorry. O, Oh, ayan, tapos na. Ano pong masasabi niyo sa new look niyo?
0: Bagay ko din naman pala maging kalbo.
2: Isa sa mga pinakamahirap na masaksihan para sa akin bilang isang anak ay kapag nahihirapan ang mama ko dahil sa treatment niya. Malaki ang naitulong ng treatment ni mama para mapigilan ang pagkalat ng cancer sa katawan niya. Pero kasabay nito ay ang mga side effect sa mga therapy na pinagdadaanan niya. Nalagas ang buhok nito na wala ang gana niyang kumain nang hina siya at mabilis na namayat. Paborito niyang pagkain noon ang paksiw at kahit yon ay hindi niya magawang tikman. Nang mga panahong yon ay aaminin kong nasagad na talaga ang ipon kong pera. Sinubukan kong buksang muli ang grocery store namin sa tulong ng mga loan. Maliban dito ay naganap din ako ng racket para kumita ng pandagdag sa gastusin namin. Nagpatulong na rin kami sa mga NGO at gobyerno at thankful naman po ako sa mga tumulong sa amin noon. Hindi kami pinabayaan ng mga kapatid ko dahil maging sila ay ginawa rin ang lahat para makatulong. Paminsan-minsan ay dumadalaw sa bahay ang kapatid ko na nasa Bulacan para siya ang magbantay kay mama kapag nasa trabaho ako. Papa Dudot, lumaban kami bilang isang buong pamilya para kay mama. Pero kahit gaano pa namin kagustong lumaban noon ay unti-unti na rin kaming nawala ng pag-asa. Noong napansin ni mama ang mga paghihirap naming magkakapatid, ay siya na mismo ang nagdesisyon na itigil na ang treatment niya, Papa Dudot.

0: Ma? Ma! Nasaan kayo?
1: Nandito ako, anak. Bakit?
0: Tama ba yung narinig ko? Hindi kayo pumunta sa session nyo ngayon sa ospital?
1: Tama. Hindi nga ako pumunta.
0: Bakit? Masama bang pakiramdam nyo?
1: Kinausap ko na yung doktor ko. Titigil na ako sa pagpapagamot.
0: Ano? Bakit nyo ginawa yun?
1: Kasi alam kong nahihirapan na kayo. Ako lang ang may sakit dito. Hindi kayo. Kaya masakit para sa akin bilang ina. Napati kayo ay nagdurusa dahil lang sa akin.
0: Siyempre, natural lang yun, ma. Kasi nanay namin kayo. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Para gumaling kayo.
1: At ina rin ako. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mahirapang mga anak ko.
0: Ma, halika na. Pupunta tayo ngayon sa ospital. Magpapa-therapy kayo.
1: Wag na.
0: Ma naman. Kenzo, huwag niyo naman ano gawin sa amin to.
1: Atawan mo ko. Kenzo! Kung hanggang dito na lang ang buhay ko, tatanggapin ko yon. Limitado na lang ang oras ko. At yung oras na yon, kailangan nating pahalagahan. Pero ano ba itong ginagawa natin? Sinusubukan ninyong pahabain itong buhay ko, pero di natin namamalayang ang dami na pala nating oras na sinayang. May chance pa sana tayo para magbanding bilang pamilya eh. Kaya pa nating gumawa ng mga bagong ala-ala, pero hindi na natin magawa yung mga bagay na yun. Pagkatapos kong magkimo, nakahiga na lang ako ng ilang araw. Kayong mga anak ko, hindi ko man lang makasama kasi busy kayo sa mga trabaho ninyo. Sa paghahanap ninyo ng pera para lang maipagamot ako. Anak, gusto ko lang naman na bumalik na tayo sa dati. Kalimutan na natin tong sakit ko. Kasi kahit anong gawin natin, hindi na ito mawawala.
0: Ma, huwag kayong mag-isip ng ganyan.
1: Ang sakit na ng katawan ko. Tapos itong mga treatment na ginagawa sa akin, mas lalo lang akong humihina. Tapos makikita ko pa kayong mga anak ko na ganito. Mas mabuti na lang na mamatay ako kesa magkanda gulo-gulo ang buhay natin.
0: Ma, huwag mong sabihin yan. Hindi ka mamamatay.
1: May taning na ang buhay ko. Yun ang totoo. Sabi ng doktor ko, wala na akong chance na gumaling dahil kalat na ang cancer. Ang ginagawa na lang natin ay pinapatagal ang pagkamatay ko. Hindi na natin matatakasan ang katotohanan yon. Kaya sana, habang nandito pa ako, sulitin na natin yung panahon na magkakasama pa tayo.
0: Ayoko ba kayong mamatay? Ayoko pa, Ma! Lumaban kayo, please!
1: Halika nga rito. Yakapin mo ko. Payagan niyo na ako. Hindi ko na kaya, anak. Gusto ko hanggat kaya ko pang maglakad, hanggat kaya ko pang magsalita, iparanas niyo ulit sa akin yung buhay natin noon. Kahit yung mga alaalang yun lang ang dadalhin ko sa kabilang buhay.
0: Ma, ayoko. Hindi ko kaya, Ma.
1: Tahan na, anak. Tahan na.
0: Kung hindi namin kayo masuportahan sa pagpapagamot nyo, kahit ito na lang pwede namin gawin sa inyo.
1: Ano yun?
0: May nabasa akong ganitong libro nung nag-aaral pa ako. Bibigyan namin kayo ng 100 kahilingan. Natutuparin namin magkakapatid sa abot ng aming makakaya. Bago nyo kami iwan.
1: Gusto ko yan. Magandang ideya yan. Pwede pa tayong magsimula ngayon?
0: Sige po. Ano pong magiging unang hiling nyo?
1: Ano nga ba ang maganda? Sandali. Mag-iisip muna ako. Alam ko na. Gusto ko ng...
2: Papa Dudut, sobra akong naawa sa mama ko. Hindi ko alam na hirap na pala siya. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya na parabang tinatanggap na niya ang kapalaran niya. Wala na akong nagawa kundi ang sundin ang gusto niya at siya na mismo ang sumuko Gaano man namin gustong ipaglaban pa ang buhay niya ay gusto naming irespeto ang kahilingan niya. Para makabawi at mapagaan ang buhay ni Mama ay isang pakulo ang naisip ko para sa kanya. Binigyan ko siya ng isang daang kahilingan. Kung si Jeannie ay may tatlong kahilingan na tinutupad sa mga tao, ako ay isang daang hiling ang tutuparin ko para kay Mama. Fried chicken ang pinakaunang hiling sa akin ni Mama, Papa Dudut. Homemade na manok, walang breadcrumbs, at tanging harina at itlog lang ang gusto niyang breading nito, katulad ng niluluto sa kanila ng nanay nila noong bata pa lamang siya. Humiling din siya ng isang buong chocolate cake kahit na walang okasyon. Saka na lang daw kasi siya nakakatikim ng cake tuwing birthday o Pasko. Hiniling din niya na samahan ko siyang panoorin ng mga bago at lumang K-drama buong maghapon. At yun na nga po ang ginawa namin, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay wala akong ginawa kundi ang ibigay ang lahat ng kahilingan ni Mama sa kanyang mga huling sandali, Papa Dudut.

0: Balik ang Barangay Love Stories.
1: Love Stories. Forever.

0: Bayan. Pan News. Prime Time. Live. 30 p.m.
1: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories.

tumanggap na reply mula sa kanyang page. Nagbabaka sakali din ako sa mga event niya pero sa dami ng fans niya ay nahirapan akong sumingit kahit sa backstage man lang. Mabuti na lamang at may koneksyon ang bunso kong kapatid. Nakahanap siya ng contact na malapit sa manager ni Alden at nagpagawa siya ng video greetings para sa mama namin. Yun lang ang tanging nagawa namin pero sobrang saya ni mama noong nakita niya ang video na yon, Papa Dudut. Karaniwang mga simpleng bagay lang ang hiling ni mama sa amin. Hiniling din niyang magpakulay ng buhok dahil lumalaki pa lang ang mga buhok niya noon na nawala dahil sa chemo ay binilhan namin siya ng dalawang wig, isang red at isang blonde. Sinamahan din namin siyang mag-stargazing sa tapat ng bahay namin. Nanood kami ng video tutorial online kung paano mag-bake ng cake. Nag-adopt kami ng isang pusa at in-invite ko rin ang mga kaibigan niya noong high school para sa isang mini reunion. Lahat ng hiling ni mama ay tinupad ko sa abot ng aking makakaya, pati na ang hiling nito noon na tila imposible nang mangyari. Ito ay ang makasama at makumpleto silang magkakapatid kahit na sa huling sandali niya, Papa Dudut.

0: Bakit po?
1: Ilan pa bang hiling na natitira para sa akin? Meron pa ba?
0: Marami pa po. Bakit po? Mahiling ulit kayo sa akin?
1: Masakit itong likod ko. Gusto ko sana magpamasahe.
0: Aba oo naman. Yun lang naman pala eh. Ano bang gusto nyo? Full body massage? Mula ulo hanggang paa?
1: Kahit itong likod at braso na lang para naman makapag-relax ako.
0: O sige po, talikod po kayo. Di nyo alam, secret talent ko ang magmasahe.
1: Talaga ba?
0: Oo naman. Stay put lang po kayo dyan. Ako nang bahala sa inyo.
1: Sige nga. May future ka nga. Bakit hindi ka naging massage therapist? Anak, kumusta pala ang trabaho?
0: Okay naman po. Nakakabalik naman po sa dati. Unti-unti nang bumabalik yung mga business na hinahawakan ko. Di tulad nung pandemic na nagsara lahat.
1: Mabuti naman kung ganun. Kapag nakapag-ipon ka ulit, unahin yung mga utang ninyo, ha? Huwag ninyong hayaang tumubo yun kasi mababaon kayo sa utang.
0: Ma, nakakalimutan mo yata na bookkeeper tong anak nyo. Siyempre, marunong akong mag-handle ng pera. Alam ko na po yan. Huwag na po kayo mag-alala. Hindi ko ahayaang mabaon ako sa utang.
1: Mabuti yan. Ayoko na akong maging rason na maghirap ang buhay ninyong magkakapatid. Kapag nangyari yon, mumultuhin ko talaga kayo.
0: Si mama naman eh. Hindi nakakatuwa na ginagawa niyong katatawan na niyang kalagayan niyo.
1: Bakit? Bawal bang mag-joke tungkol sa kamatayan? Doon din naman ang bagsak ko eh.
0: Ma, hindi pa rin magandang biro ang kamatayan niyo. Hindi yan nakakatuwa. Seryoso ako.
1: Sorry na. Pinapagaan ko lang naman ang loob mo eh.
0: Hindi gagaan ang loob ko. Lalo na kung araw-araw niyong ipinapaalala sa akin na mamamatay na kayo. Kahit kailan, hindi ko matatanggap yun. Kahit na anong pilit pa ang gawin nyo.
1: Oo na, sorry na. Hindi na mauulit. Change topic na nga tayo. May isang hiling ulit ako sa'yo.
0: Ano po yun? Baka mamaya humiling kayo ng house and lot, ha? Doon lang po tayo sa realistic.
1: Kung pwede lang sana eh. Pero iba itong hiling ko ngayon. Okay lang din naman kung hindi nyo magawa.
0: Sabihin nyo na po kung ano. Ako lang makakapagsabi niyan kung kakayanin ba namin o hindi.
1: Gusto ko sanang makumpleto kaming magkakapatid kahit sa huling sandali. Gusto ko silang makita ulit bago matapos ang lahat.
0: Kayong lahat?
1: Oo, lahat. Sina ate at kuya. Gusto ko ulit silang makita at makasama.
0: Pati si tita sa Amerika?
1: Oo, pati siya. Gusto ko rin siyang makita. Hindi ko na kailangang taasan pa ang pride ko dahil mamamatay.

0: patay na ako eh. Ako na yung magpapakumbaba.
1: Ma, pwede ba kahit ngayon lang? Alisin muna natin sa bokabularyo natin yung salitang kamatayan. Nakakasira ng mood eh.
0: Ay, nabanggit ko na naman ba? Sorry na.
1: Ayoko muna makarinig ng salitang kamatayan o anumang related dyan. Alam ko na kung ano ang mangyayari. Di na natin kailangang ipaalala pa. Hayaan nyo na lang muna akong maging delusional. Dahil yun na lang ang tanging nakapagpapangiti sa akin ngayon sa sitwasyon natin.
0: O sige, burado na sa utak ko yung salitang yon.
1: Good. Hayaan nyo. Kakausapin ko mga kapatid ko para makapagplano kami.
0: Salamat anak.
1: Para sa inyo ma, gagawin namin ang lahat.
2: Papa Dudut, apat ang kapatid ni Mama Tess at siya ang bunso. Ang panganay nilang lalaki ay nagkaroon ng sariling pamilya sa Ilocos Norte at halos 2 dekada nang hindi nakakabisita. Ang pangalawa naman ay isang nurse sa Amerika na nakaalita ni Mama kaya matagal na rin silang hindi nagkakausap. Ang pangatlo ay nakakulong dahil sa droga at ang pang-apat na siyang pinaka-close na kapatid ni Mama ay nakatira naman sa Laguna. Meron akong 2 buwan noon para matupad ang kahilingan sa amin ni Mama. Gusto kasi namin itong gawing surprise para sa birthday niya. Kaya naging metikuloso kami sa pagpaplano ng lahat. Pinakamadali naming napapayag ang tita namin na nasa Laguna na agad na umuo noong nalaman niya ang plano namin para kay Mama. Ang kapatid naman itong nasa Ilocos Norte ay pinadalha namin ang pera para makaluwas ang buong pamilya nito sa karawan ni Mama. Nahirapan kaming makausap ang tita namin na nasa abroad dahil hanggang ngayon, maging si tita ay ayaw makausap si Mama. Dahil doon ay kahit ayaw ipaalam ni Mama ang sakit niya ay napilita na akong sabihin sa tita namin ang sitwasyon ni Mama. Mabilis na lumambot ang puso nito noong nalaman niyang may cancer si Mama. Noong oras ding yon ay nakipag-video call siya sa amin. Doon ay nag-usap silang magkapatid at mahigit 2 oras sila sa telepono at ang pag-uusap nilang yon ay nauwi sa pagpapatawad matapos ang mahabang panahon.

0: dapat ganito po lagi. Kahit na naka-wheelchair na kayo, kailangan nyo pa rin lumabas-labas para makasagap ng preskong hangin.
1: Salamat, anak. At hindi mo ko pinabayaan simula nung nagkasakit ako.
0: Wala po yun. Hindi nyo rin naman ako pinabayaan simula nung ipinanganak nyo ako eh. Hanggang ngayon lang may sakit kayo, concerned pa rin kayo sa akin.
1: Ganon talaga siguro kapag ina. Kahit nasa bingit na ng kamatayan, mga anak pa rin ang iniisip.
0: Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin pababayaan ang mga sarili namin. Mananatili kami sa tabi ng isa't isa. Magtutulungan kami magkakapatid kapag may nangailangan.
1: At least, mapapanatag na ako ngayon na kahit wala na ako sa mundong ito, alam ko na kayang-kaya na ninyo ang mga sarili ninyo.
0: Pinalaki nyo kami ng maayos eh.
1: Ay nga pala, hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa'yo.
0: Para saan po?
1: Ikaw ang dahilan kung bakit ulit kami nagkabati ng tita mo.
0: Dapat nga po matagal nyo nang ginawa yun eh. Bakit nga po pala kayo nag-aaway ni tita? Alam ko na matagal na kayong hindi nag-uusap, pero hindi ko alam kung anong dahilan.
1: Bata pa kasi ako noon. Nagkaroon kami ng alita ng tita mo dahil sa lupa.
0: Lupa?
1: Kung naaalala mo yung dating bahay natin, nung kasama pa natin ang lolo't lola mo.
0: Opo, naaalala ko pa po yun. Yun po yung pinag-awayan nyo?
1: Yun nga. Nakapangalan kasi sa tita mo yung lupang tinitirikan noon. May lupa din namang ibinigay sa akin si tatay, kaso naibenta namin yun ng papa mo nung nangailangan siya ng panggastos para makapagtrabaho sa barko.
0: Tapos, ano po nangyari?
1: Tayo na lang ang naiwan sa bahay na yun noon, kasama nga yung lolo at lola mo. Tapos nung parehong namatay yung mga magulang namin, doon na naisipang ibenta ng tita mo yung lupa niya.
0: Bakit naman po kailangan pa niyang ibenta yung lupa niya? E mayaman naman na siya sa Amerika.
1: Yun nga rin ang sinabi ko noon. Kaso gusto niyang patayuan ang paupahan yung lupa niya para daw may backup siya kapag nagkataon.
0: Kaya po tayo lumipat dahil doon?
1: Oo. Wala na tayong nagawa kasi hindi naman sa atin yung lupa. Tapos nasakto rin noon na namatay ang papa ninyo. Doble-doble yung problema ko noon. Hindi man lang ako naintindihan ng tita mo, kaya nagalit ako sa kanya. May mga nasabi akong hindi maganda. Simula noon, hindi na kami nag-usap.
0: Grabe naman pala yung nangyari sa atin noon.
1: Bata ka pa kasi noon, kaya siguro hindi mo na naaalala. Pero hayaan mo na. May rason din naman siguro yung tita mo kung bakit niya nagawa yun.
0: Baka nga. Basta ang mahalaga po ngayon, eh nagkabati na kayo sa wakas. Past is past na.
1: Tama ka. Kaya nga excited na ako sa birthday ko eh. Kasi sa wakas, makukompleto na ulit kami.
0: Ako rin po excited na. Hindi lang kayong magkakapatid ang makukompleto, pati rin kami. First time yata na mabubuo tayong magkakamag-anak.
1: Oo nga eh. Kaya nga naisip ko na sa birthday ko, doon ko na lang sasabihin sa inyo yung huling hiling ko.
0: Huling hiling? Eh may tatlo pa kayong natitirang hiling ah.
1: May tatlo pa ba? Sige, ubusin na natin yung mga hiling na yan. Tapos yung pang 100 hiling ko, sa birthday ko na ninyo malalaman.
2: Sobrang saya ko noon nung naging successful ang inihanda naming birthday party para kay Mama. Talagang pinaghandaan namin ito dahil baka yun na po ang maging huling celebration ito para sa kanyang kaarawan. Isang buwang nagbakasyon ng kapatid ni Mama na nasa abroad kasama ang mga anak nito. Pareho ding lumawas ang dalawa pa nilang kapatid mula sa Laguna at Ilocos Norte para makumpleto sila. Ang araw na yon na siguro ang hinding-hindi makakalimutan. Hindi ko makakalimutan kahit kailan dahil matapos ang mahabang paghihirap ay first time ko na lang ulit nakita si Mama na sobrang saya. Pagkatapos ng party ay binisita nilang apat ang kapatid nilang nasa kulungan. Doon na po natupad ang kahilingan ni Mama na mabuong muli silang magkakapatid sa huling sandali. Papadudot na galok din noon si tita na suportahan si Mama sa kanyang treatment. Siya raw ang gagastos nito, basta ba magpa-therapy daw ulit si Mama, pero hindi na po siya pumayag. Kapag ginawa raw niya yon ay mas lalo lamang niyang pinatatagal ang pagdurusa ng katawan niya. Hindi na raw kasi niya kaya ang sakit na nararamdaman niya at ayaw din niyang makita ang mga mahal niya na nagdurusa dahil lamang sa kanya. Nang mga panahong yon ay mahina na po si Mama, naka-wheelchair na siya at wala nang lakas ang katawan nito. Tanggap na namin lahat kung ano ang mangyayari at tanging magagawa na lang namin ay ang maghintay. Papadudot, ang pinakahuling wish sa amin ni Mama ay gusto na raw niyang makita at makasamang muli si Papa. Bilang pang isang daang hiling ay gusto niyang pakawalan na namin siya. Noong sumunod na taon ay mabilis na ginupo si Mama ng kanyang sakit hanggang sa binawian na po siya ng buhay. Masakit, mawalan ng ina. Pero kahit papaano ay nakakatuwang isipin na pareho na ngayong magkasama ang mga magulang namin sa langit. Sa lugar kung saan ay walang pasakit, walang masamang nararamdaman at walang problema. Ito po ang aking kwento, Papa Dudut. Thank you very much sa pag-share ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kenzo.

ninyo mga kapuso, isa sa mga hindi nababayaran ng salapi ay ang oras natin kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya naman hangkat kasama pa natin ang ating mga magulang, kapatid o kamag-anak ay subukan nating maglaan ng oras para sa isa't isa, para bumuo ng hindi makakalimutang alaala na dadalhin natin sa ating pagtanda. Maraming maraming salamat po mga kapuso sa pagsama sa ating programa. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories.
1: Forever.

0: in love na ako sa kanya.
1: Nakaka-tense naman ang story.
2: Iba talaga!
3: More pa!
4: Dear M.O.R.
5: Ibang kilig sa orig!

Dear MOR, they say kapag iniwan ka ng pinakamamahal mo, it just means hindi siya ang para sa'yo. So if someone leaves you, yun na yun. Ikaw rin, move on ka na. Like malay mo, may dadating sa buhay mo at mamahalin ka ng higit pa sa nararamdaman mo. Kaya ako, nung malaman kong niloloko lang pala ako ng ex-boyfriend kong si Dave, isang araw lang ang iniyak ko. Isang araw lang akong nagmukmok sa kwarto ko at pagkatapos nun, hard stop. As in, move on girl. Nakatatak kasi sa isip ko na hindi lang siya ang nag-iisang lalaki sa buong mundo. Na kaya kong mabuhay ng mag-isa. I don't need a partner to complete me. Diba? And besides, I have Ruffles, ang mahal na mahal kong terrier. With my cute dog by my side, who needs a guy in your life? Ako nga pala si Jody, 28 years old at taga Quezon City. Nung nag-break kami ni Dave, tinodo ko yung pag-asikaso sa maliit kong online business, ang pagtitinda ng pet food at pet toys online. Lumalago ang business dahil sa group chat na ginawa ko para sa customers sa subdivision namin. At natuwa naman ako dahil bihira kong maisip ang ex-boyfriend kong loser.

0: Okay, 3 orders ng Poppy Vegan Formula, 1 order ng Adult Kibble para kay Mrs. Santos. Teka, ilan pa bang sako ng dog food ang meron ako? Ah, okay, kasha pa. Wait lang! Pinapakain na kita, di ba, baby? Sige na, ito na lang, treats. Oh, good doggy! Hello? Yes, ma'am? Miss Chit? Order po kayo ng doggy plushies? Ilan po? Ah, sige, sige. Send nyo na lang po pag napadeliver ko na bukas. Gabi na rin po kasi. Thank you po. Whew, ang daming order. Panalo. Yes!
1: Hoy! Ano bang nangyayari? Gabing-gabi na ang ingay-ingay mo pa rin.
0: Ay, sorry Ate Jella. Ang dami kasing customers. Natuwa lang ako. Alam mo na, kailangan kumayod.
1: Alam mo, ikaw, ever since nag-break kayo ni Dave, non-stop ka na dyan sa business. Sa bagay, tama naman yan, para hindi mo na siya isipin.
0: Talaga, hindi ko kailangan yung Dave na yon. 3 years din yung sinayang ko sa loser na yon. I'm so over him.
1: Ay nako, buti naman. Akala ko kasi maapektuhan ka ng bagong... anyway... Ay, ang ganda naman itong soft shoe toys na bago. So cute!
0: Wait, anong sabi mo, te? Anong bago?
1: Wala, walang bago. Itong mga paninda mo, super cute. Parang, ay, parang bago to ah.
0: Hindi yan yung sinabi mo. Kilala kita ate. May tinatago ka sa akin, ano? Ano yun? Sige na.
1: Ay, sige na nga. May nakita kasi ako sa stories niya. So, ayun, chine ko yung profile ni Dave at...
0: May girlfriend na siya. Ay, nakote. Matagal ko nang alam yun. 3 days na. Ang bilis talaga niya akong napalitan. Ay, naku talaga, ang kapal ni Dave. Kala mo naman kung sinong gwapo.
1: Naku, sabi ko na eh. Chine-check mo pa rin yung profile niya, no? Akala ko ba, I'm so over him.
0: Over talaga, as in over sa ugali niyang pangit. At saka, yung bago niyang girl, OMG, mukhang uto-uto. Like parang madaling maloko, ganon. Tingnan mo tong profile ni girl. Ayan, oh. Oh, tingnan mo, te. Ito yung pinost niya kahapon.
1: Hoy, in denial ka na nga. Ay, sus, Jody. Mag-move on ka na, okay? Stalker?
0: No way, hindi ako stalker, no? Tinitingnan ko lang kung ano na yung nangyayari sa kanya.
1: O tapos, ano nakita mo? O diba, masaya na siya? Ano nang gagawin mo ngayon? Edi, mag-move on.
0: Alam mo, matulog ka na nga. Istorbo ka eh. Mag-aayos ako ng inventory bukas, may deliveries na naman.
2: Sino naman to?
0: Uy, may nag-message sa GC ng Jody Pets?
2: OMG! It's this guy again? Nakakailang order na to eh. Pero parang ang weird, after ng order, laging meron siyang message. Parang nagpaparinig na kung sino siya dito sa chat. 2 months na siyang ganyan ah.
1: Ano? Ang labo! Ano? Paano?
0: Basahin ko yung message niya ah. Hi, Chester here. Order ulit ako ng vegan dog kibble para sa love kong pup na si Frisbee. Oh, alam mo na ha? I'm taking good care of our fur baby. Sana bumalik ka na. So I can take care of you too.
2: Ang cheesy!
1: At ang weird! Ano yan?
0: Oo nga eh, sobrang weird. Parang nakikipagbalikan yata sa ex niya. Chester yung pangalan pero in fairness, halos linggo-linggo may order sa akin ha. Oh, ito ha. Ito yung last week niyang message. Hi, Chester here. O-order ako ng beefy treats para sa puppy kong si Frisbee. Treat ko ulit siya ng favorite tulad ng pag-treat ko sa'yo tuwing bagong sweldo ako. I miss you.
2: Ang labo, di ba?
1: Oo nga. Pero umu-order naman. Hindi bogus yan?
0: Yun lang. Buti nga masipag umorder eh. Minsan nga lang, sobrang OA. Feeling ko, ex niya tong nasa GC ng Jody Pitts eh. Pero sige, basta order lang siya ng order sa akin. Okay na yon. Dagdag kita. Hindi naman bastos yung mga sinasabi niyo eh. Hinihintay ko nga sumagot yung ex niya sa GC.
1: Kawawa naman yan. Pero sige, more business yan para sa'yo. Parang ang desperado lang kasi.
0: Ay nako, sinabi mo pa ang desperado. At yun ang hindi ko gustong matawag sa akin, desperado. Kasi ako, if ayaw mo na sa akin, edi goodbye.
1: Ayan, yan, ganyan dapat.
0: Pero minsan nga, pagsasabihan ko tong Chester na to. Kasi ang OA na oh. Kung 1 month ka nang nagpaparinig at wala pa rin message back, Hello, ibig sabihin nun, move on ka na.
2: Oh, speaking of, ate, tumatawag na siya.
1: Oh, sige na, sagutin mo.
2: Okay, wait lang ha. Hello?
3: Hi, si Chester to. Sorry ha, mali pala yung pinili kong kulay doon sa dinosaur plushie ng puppy ko. Dapat pink eh, pero blue yung nakalagay doon sa chat. Nag-message ako last week pero hindi kayo sumagot, kaya naisipan ko nang tumawag.
2: Ay, sorry, nabisi lang kaya hindi ko nakita yung message mo last week. Dapat ni-remind niyo po ako, sir.
3: Nahiya kasi ako mangulit eh.
2: Nahihiya? Eh kung makapost nga kayo ng love message sa Jody Pets GC, parang hindi naman.
3: Ano yun?
2: Ay, naku, hindi, wala. Wala po yan, sir.
3: Narinig kita. Pasensya na dun sa messages ko, ha. Alam ko namang hindi related sa pet food or pet toys, pero yun lang naisip kong way, if ever mabasa.
2: Nababasa ko naman, sir. Kitang-kita nga na-miss nyo yung pinaparinggan ninyo, eh.
3: Shock, sorry. Sobrang desperado ako pati sa GC ng business nyo. Nangahas na rin akong mag-message. Sorry. At huwag mo na rin akong tawaging, sir. Chester na lang.
2: Okay lang. Pero, naaaliw nga ako sa messages mo. Pero, sir, Chester, kung ayos lang sa'yo, kaunting advice lang, ha? Kung okay lang naman.
3: Oo naman. Yan ang kailangan ko ngayon, eh. Yung advice.
2: Para sa ex mo ba tong mga messages mo? Tulad nitong, hi, si Chester to. Order po ako ng puppy brush para lagi kong ayusan si Frisbee. Aalagaan ko siya tulad ng pag-aalaga ko sa'yo noon. Or ito pang isa. Hi, Chester here. Order po ako ulit ng basketball jersey para kay Frisbee. Yung pink para tulad ng favorite color mo. Miss you.
3: Paano mo alam? Oo, para kay Lynn. My ex. 5 years din kami.
2: Ah, obvious kasi. Pero si Lynn? Isa nga siya sa mga customers ng Jody Pets. Pero ni minsan hindi siya sumagot sa mga messages niyo eh. Kahit PM?
3: Hindi eh.
2: And ikaw ba ang dahilan ng breakup ninyo? Nawalan ka ba ng time sa kanya? May nakita kang iba? Nang two-time ka, nagsinungaling ka, binaliwala mo siya?
3: Uy, sobra ka naman. Hindi ah.
2: Ay, sorry. May naalala lang kasi kung ganun. So, ano, paano kayo nag-break?
3: Hindi ko alam. I guess we just drifted apart. Baka mas si Lynn kaysa ako. Yung tipong siya ang nawalan ng ganang makipag-usap, makipagkwentuhan, lumabas, ganun. 5 years din kami. Sabi niya, she needed space daw. Binigyan ko ng space. Pero ito, halos 6 months na, hindi siya nakikipag-communicate sa akin. Nire-respeto ko naman yung space niya. At nag-unfriend at nag-unfollow na kami sa isa't isa sa social media. Pero 2 months ago, ito yung naisip kong way na mag-communicate sa kanya eh. At dahil hindi niya sinasagot yung mga DMs ko or text.
2: Kaya nagpaparinig ka sa GC ko.
3: Yeah, ganun na nga. Sorry ah. Sandali, ikaw ba si Jody? Ng Jody Pets?
2: The one and only.
3: Shucks, sorry. Ay, mas nahiya ako, ma'am. Sorry, ginuloko pa yung negosyo mo, sorry talaga.
2: Okay lang, diba? Pero ito ang advice ko sa'yo, ha? Kung mahigit 6 months nang walang paramdam sa iyo yung ex mo and 2 months ka nang halos nagpaparinig dun sa GC ko, I think talagang moved on na siya. Baka dapat ikaw din. Kasi if she's no longer into you, dapat mahalin mo yung sarili mo. Huwag kang, in your words, desperado.
3: Ganun ba? Thanks ah. Susubukan kong gawin yung sinasabi mo.
2: Try mo lang. Kasi mas okay yung nag-move on ka kung nag-move on na rin siya. Diba?
3: Tama. Yung dinosaur plushie na lang. Blue ha. Huwag pink. Thank you.
2: You're welcome. Thank you for calling Jody Pets.

Mga kamorkada, ang harsh ko ba? Eh kasi naaawa na ako dun sa Chester. Imagine nyo, 6 months nang hindi nagpaparamdam ang ex niya, tapos hindi sumasagot sa messages at DMs. And then, maski sa GC ng negosyo ko, ini-invade na ni Chester. Deadma pa rin yung ex niyang si Lynn? Nako, hello, obvious na she's over him. Ayaw na niya kay Chester. At mas lalong nagmumukhang desperado na si Chester. Kaya, tulong ko na lang yun sa kanya. 'Di ba?

0: Ay, salamat. Nakuha ko na rin lahat ng kulang sa inventory. Makakapagpahinga na rin ako. Oh, si Chester?
1: Hi?
0: Sir Chester, yung Dino Plushie pala. Next week ko pa makukuha yung bagong orders eh. Kaya text ko na lang kayo kaagad kapag nandyan na ha. Para mapabook ko na po
1: gusto
0: yung...
1: Gusto ko lang mag-thank you.
0: Magpasalamat? Wala naman akong ginawa ah.
1: Meron kang nagawa, no? Medyo natauhan ako sa sinabi mo. Baka nga, nag-move on na si Lynn. Kahit OA na yung pakyut ko sa GC, at tama ka rin. Kailangan ko ng, you know, lumimot. Mag-move on. Kaya, thank you.
0: Wala yun. Akala ko nga baka ma-offend ka sa akin nun eh. Kasi medyo prank ka ako.
1: No. Alam mo, simple lang yung sinasabi mo pero iba yung impact sa akin eh. Ikaw lang kasi yung nakapagsabi sa akin ng ganun.
0: Bakit? Wala ka bang friends?
1: Mayroon naman, but... ewan ko ba? Parang kay Lynn kasi umikot yung buhay ko nun eh. Pero ngayon na wala na siya, ayun. Parang ang dami na biglang time sa labas ng work.
0: Ano bang work mo?
1: Trainer sa BPO.
0: Uy, baka naman mag-work ka na. Gabi ang sked mo? Nakakatulog ka pa ba niyan?
1: Ah, hindi gabi ang sked ko. Australian account ako eh. Kaya yung time ko maganda. Nakakatulog naman. if it's okay, may oras kang makipagkwentuhan?
0: Oo naman. Hindi naman ako busy. Mag-ayos lang ako ng pinamili ko for the shop. Alam mo, nakaka-relate ako sa'yo. Bagong break din kasi ako eh.
1: Talaga? Kailan lang?
0: 3 weeks ago lang.
1: At okay ka na?
0: Well, syempre hindi. Pero ayokong umiyak at umasa dun sa tao na ayaw naman sa akin. Nag-move on na siya eh. So dapat mag-move on na rin ako, di ba? Kaya ganito, kung wala kang makausap o kaya naman nalulungkot ka, huwag kang mag-post ng cheesy messages sa Jody Pets GC, ha? Pwede mo akong tawagan. Basta umorder ka pa rin ng dog treat sa akin, okay?
1: Oo naman. Alam mo, it's nice to have someone to talk to. Busy ka ba?
0: Sabi ng hindi. Go, kwento ka lang. Makikinig ako. Good listener kaya to.
1: Sige.
0: You know what? Better yet, taga rito ka rin sa subdivision, di ba?
1: Oo.
0: Halika. Sakto, may deliveries ako sa village. Magbabike lang ako. Kita tayo sa cafe sa may gate, ha? Mga 45 minutes? Type ko kasi magkape. Game?
1: Sure.

0: Hi, one cafe latte please with almond milk and business fresh milk, stevia din and business sugar, and double shot ng espresso.
1: Sure, ma'am. Your name po?
0: Jody. J-O-D-I-E, ha? Okay? Thanks.
1: Makakatulog ka ba sa double shot ng espresso?
0: Huh?
1: Jody?
0: Ikaw si Chester?
1: Yeah, oo. Sorry, kalikod mo lang ako. Narinig ko yung order mo tapos yung name mo eh. Eh, pati boses mo, kabisado ko na. Bagay, the voice matches the face.
0: Aba, anong ibig mong sabihin dun?
1: I mean, maganda boses mo. Maganda ka rin in real life.
0: Bolero to. Cutie ka rin eh, in a nerdy kind of way. Joke! Ba't ka naman hindi pinansin ang ex mo?
1: Ewan ko ba. Cutie ka rin naman ah. Tama lang na hindi mo na pinansin ang ex mo.
0: Naman! Halika nga, doon tayo magkwentuhan sa window seat.
1: After you, ma'am.

mga kamorkada, nag-umpisa sa mga cheesy messages ni Chester para kay Lynn sa GC ng negosyo ko hanggang sa naging close at certified good friends and coffee date partners kami ni Chester. And ang saya, kasi hindi siya romantic ha, just two friends enjoying each other's company. Kapag wala siyang ginagawa, eh tumatawag siya sa akin para magkwento o humingi ng advice para makamove on sa ex-girlfriend niya. At ako naman, tutubigay ng mga advice na may halong sermon pa. Hanggang sa napunta ang mga pag-uusap namin sa kanya-kanyang buhay. Hindi lang love advice, kundi mga motivational speech ang binibigay ko kay Chester. At kwento tungkol sa mga dreams at goals namin sa buhay. Naging close kami ni Chester. And nakahanap ako ng kaibigan na ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko.

0: Hoy, nakuha mo yung link sa playlist kong bago? Dadagdagan mo pa ng kanta, ha?
1: Yup, eto na. Dadagdag ko yung favorite ko dun sa bagong album. Okay, added. Oh, maganda tong playlist, ha? Pwede ka pag tumatakbo ko.
0: Ang daya! Magpa-5K ka? Kailangan mo ba ng training partner? Kahit dito sa subdivision?
1: Wala pa naman akong balak mag-5K, pero sige, takbo tayo. Bukas, 5:30 AM.
0: Ang OA naman sa aga nun.
1: Eh, may pasok ako nung 7 AM, di ba? So, 1 hour tayo tumakbo, dadaanan kita dyan. G?
0: Sige na nga. Speaking of which, antok na ako. At sabi dito, 1 hour and 30 minutes na tayo nagvi-video call. Sige na, babay na.
1: Lagpas isang oras na ba? Hindi ko napansin, ha? Ikaw kasi yung daldal mo, eh.
0: Che, anong ako? Ikaw kaya yung kwento ng kwento ng series na pinapanood mo kagabi?
1: Oo na. Tulog ka na. Maga pa tayo bukas, eh. Good night. Dream of me.
0: Anong dream of me ka dyan? Bye, see you tomorrow. Daanan mo ako, ha?
1: Oo naman. Bye na.
0: Mauna ka na. Baba mo na.
1: Ayoko nga. Ikaw muna.
0: E di sabay tayo.
1: One, two.
0: Oh, ba't hindi mo binababa? FOMO agad. Sige na. Good night na. Bye.
1: Okay, good night. Bye.
2: Wow, iba yan na. Gabi-gabi na kayo nagvi-video call. So, anong tawag dyan?
0: Friends? That's it.
2: Eh, kumusta naman yung pagiging broken-hearted niya?
0: Ayun, ang sabi niya kahit papano, nagiging okay na raw siya. Unti-unti na daw niya natatanggap na hindi talaga babalik sa kanya yung si Lynn. Kailangan lang talaga nun ng makakausap.
2: So, BFF ang peg niyong dalawa?
0: Siguro. Hindi ko alam. Basta ako, nagbibigay lang naman ako sa kanya ng mga advice.
2: Hoy, pero mag-iingat ka, ha?
0: Huh? Mag-iingat para saan? He's a friend, ate.
2: No, I mean, mag-ingat ka dahil baka mamaya, bigla ka na lang magising na isang araw na, alam mo na yun, in love ka na sa kanya.
0: Alam mo, ang OA mo, nagchat-chat nga lang kami, may in love ka agad.
2: Sus, eh, dyan naman nagsisimula ang lahat eh.
0: Ewan ko sa'yo. Pero alam mo, sa totoo lang, parang ang bait naman niya kaya nagtataka ako kung bakit iniwan siya ng girlfriend niya. That girl was so lucky to have him.
2: Oh, see? See? May gusto ka na sa kanya.
0: Magtigil ka nga dyan. Paano yun lang naman yung sinabi ko eh? Matulog ka na nga.
2: Okay, fine. But don't say na hindi kita winarningan, ha?
0: Baliw, good night. Sige na. Hello? Akala ko ba tulugan na?
1: Baka kasi hindi ka makatulog eh. Gutom ka ba?
0: Matutulog na actually.
1: Ay.
0: Chester, ang weird mo na naman.
1: Kung ayaw mo, okay lang naman sa akin.
0: Ayaw sa ano? Ano ba kasi yun? Bored ka dyan, ano? Gusto mo na namang mag-drive-thru.
1: Guilty. Sorry na. Sorry, wala akong magawa eh.
0: Sige, may iniisip lang ako. Pero kung gusto mo talagang mag-meet tayo ngayon, okay lang din naman sa akin.
1: Eh, akala ko ba inaanto ka na?
0: Ikaw kasi ang kulit mo eh.
1: Jody?
0: Ano?
1: Oh, wala. Tulog na. Sige, good night. Tsaka, thank you.
0: Thank you saan?
1: For being a friend. Kasi, as in, hindi ko masyadong nararamdaman yung lungkot kasi, andiyan ka. I'm so glad na nakilala kita. Totoo.
0: Oo naman. I'm happy to serve. Char! Masaya din ako. Kaya tulog na tayo, ha? Dahil maaga pa tayo bukas tatakbo, di ba? Okay?
1: Okay. Good night.

0: MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, You Alone.
1: まだいつものまつげ？私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。メイベリンボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。
2: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.

0: David Markets. Quality for life.
1: 브이케어 들어보셨나요?
2: 브이라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Twice a day, 미아르.
3: 미라 drinking water. Fresh, cool, calm.
4: Isang babae hate ang pets.
5: Tumayo ka sa akin.
4: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
6: Allergic ako sa pusa.
5: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
4: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
6: Panaginip ba to?
4: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
6: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
4: At malupit magmahal.
5: Elmo, pareho kayo ng mata.
4: May magbabalik na damdamin.
6: Isa ka lang, Sophie Kim.
4: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
6: Paano ako magiging tunay na tao?
7: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
5: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Gusawa ka nang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
6: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
4: Meow, the secret boy. Have my insecurity. Shit TV.
8: 애정품을 찾아 어디든 간다. 여기 건물주님.
9: 아이고 슈퍼스타신데요.
8: 얼마나 좋은 애정품을 가지고 오셨는지. 고가인 물품 있을 수도 있으니까. 아 이거 좀 감이 나가는데?
10: 너 깜짝 놀랐어.
8: 아 잠시만요.
11: 네?
8: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
11: 진짜 열심히 잘한다.
12: TVOK 2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
13: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

Mga kamorkada, naging madalas ang pag-uusap namin ni Chester. Lagi kaming may coffee date pag weekend at halos twice a week din kaming tumatakbo sa umaga sa village. Minsan, nagra-running date kami sa UP Diliman o kaya sa CCP o kung saan namin maisip. Kapag type naman namin, naghahanap kami ng latest resto na nakikita namin sa mga vlog o sa SockMed. Lumipas pa ang ilang buwan at naging BFF ko na si Chester. Like, he was the best friend I was waiting for all along. Actually, ideal guy material si Chester. Walang ka-red flag, red flag sa katawan. Pero, friend lang talaga ang tingin ko kay Chester. As in, hanggang doon lang.

0: I got your coffee! Ay, oops! Huwag kang maglalabas ng wallet. Ako na to, ha? Remember? Nilibre mo kaya ako kahapon, so ako naman ngayon. Uy, Chester! Okay ka lang ba? Anong tinitingnan mo dun?
1: Wala. Naaliw lang ako dun sa couple dun.
0: Bakit? Anong meron sa kanila?
1: Di ba? Ang sweet nila, oh. Binigyan pa ng guy ng flowers yung girl, oh. Namimiss ko na rin gawin yun, eh.
0: Hello, nandito ako. Bigyan mo kaya ako ng flowers. Hindi ko tatanggihan yan. Tulips, ha? Ayoko ng roses.
1: Totoo? Tatanggapin mo?
0: Oh, bakit hindi?
1: Malay ko ba? Baka isipin mo cheesy, eh. Or baduy. Ikaw kasi kakaiba ka rin mag-isip, so minsan hindi ko alam kung...
0: Lahat ng girls mahilig sa bulaklak. Well, at least ako, kaya bilhan mo na ako.
1: Yan lang ba gusto mo? Cause
0: what? Chess, ang weird mo na naman, ha? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na.
1: Jody.
0: Chester.
1: Ikaw muna.
0: Ikaw muna. Hindi, ikaw muna, sige.
1: Sige, ladies first.
0: Okay, may itatanong lang kasi ako sa'yo.
1: O, ano yun?
0: Kapag ba dumating ulit si Lynn sa buhay mo, ano sa tingin mo yung gagawin mo?
1: Honestly, I think okay na ako, eh. Okay na ako na wala kami. Kaya ko na.
0: Good! I'm so happy na naka-move on ka na. Kasi ayokong hopeless ka dahil lagi kitang pinapagalitan, di ba? Masaya ako na nagbunga yung mga sermon ko sa'yo. Kasi Chester, you deserve someone who will love you ng totoo. Pahalagahan mo yung sarili mo, okay? Kung naiinggit ka sa mga couples na nagbibigay ng flowers, edi go, hanap ka na pwede mo ring bigyan. Basta may flowers din ako, ah.
1: Okay.
0: Oh, ano yung itatanong mo?
1: Kasi, can we take this to the next level? I mean, kung liligawan ba kita, may pag-asa ba ako?
0: ano namang klaseng tanong yan? Ikaw talaga binibiro mo na naman ako, no?
1: Hindi. Nagsasabi ako ng totoo. Saka, tanong lang naman yun, eh.
0: Chester.
1: Ano?
0: Mabait ka. Masarap kang kasama. At alam ko na kapag nagmahal ka, totoo at seryoso. Kaya nga nasabi ko noon na ang swerte ni Lynn dahil minahal mo siya. At ang malas din niya kasi pinakawalan niya ang taong tulad mo. But, that being said, Chester, ang saya na natin as friends, right? At ayokong masira yun if ever one day maging tayo. Tapos, maghiwalay tayo, eh. Di ba, nasayang yung friendship?
1: Bakit naman hiwalay agad yung iniisip mo? Ni hindi pa nga tayo nagsisimula, doon mo agad dinala.
0: Eh kasi ganun din naman yun, eh. Kilala mo ako, di ba? Galing lang ako sa relationship. And ako yung tipo ng tao na kapag nag-break na kami ng ex, ayoko na. Limot ko na siya. Forever. Eh ayokong mawala ka. Not that way.
1: So hindi mo ako naiisip maging boyfriend? What if I said we could try? We could fall...
0: Chester, please. Wag na natin sirain to, okay? Ang saya ng friendship natin, sobra. Okay? Oh, yung coffee mo, lalamig na yan.
1: Okay. Gets ko naman. Sige.

0: Salamat sa paghatid, ha?
1: Wala yun. Salamat din sa coffee date. Nag-enjoy ako, as usual.
0: Parang hindi naman. Mukha kang malungkot, eh.
1: Hindi, no. Sige na, alis na.
0: Sandali lang.
1: Bakit?
0: Kasi I like you, Chester. As in, gusto kitang kasama. Masaya ako kapag nandyan ka. Pero ayokong mawala ka as a friend. That's more important to me. At dahil mahal kita bilang kaibigan, paakap naman. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Please?
1: Hindi ako galit. Sige na, sige na.
0: Promise?
1: Yeah. Promise.

Hindi ko naman gustong saktan si Chester. Lahat ng sinabi ko sa kanya nung araw na yon, totoo. Honestly, cute naman si Chester. And like I said, sobrang ideal guy. Pero ayoko talagang masira ang friendship namin. As in, sobrang ka-vibe ko siya. Sabay kong maging kami para lang mag-break sa huli. Mawawalan pa ako ng BFF. Kaya sa mga sumunod na araw, halata akong medyo awkward si Chester sa akin. Pero eventually, bumalik ang masaya at palakwento niyang ugali. At isa nga sa kinukwento niya, yung work niya at mga

0: Rudy, ang sakit na ng paa ko. Pwede bang ito na yung last tour? Please? Kanina pa tayo nag-iikot dito sa mga mall sa Makati. Ayoko na. Ang traffic papabalik ng QC.
1: Promise, last na to. As in, ito na talaga yung huling store.
0: Ay, kanina mo po yan sinasabi. 3 stores ago, to be exact.
1: Anong 3 stores ka dyan? Eh, may hinahanap nga akong tela para dun sa pet beds na papagawa ko. Sige na, te. Last na to, promise. Sige na, para naman to sa negosyo ko eh. Please, no.
0: Ay, nako. Sige na nga. Basta mamaya papakainin mo ako ng masarap na dinner kasi, nako. Dapat may bawi itong kalalakad ko buong araw, ha? Naka 10,000 steps yata ako today.
1: Yes, sige. Ililibre ko yung love na love kong ate ng pinakamasarap na dinner. Promise talaga, last na to.
0: Hmm? Promise, ha?
1: Mm-mm.
0: Uy. Mm. Jody. Jody!
1: Ano?
0: Si Chester yun, di ba?
1: Huh? Oh. Si Chester nga.
0: May kasama. Sino yung girl? Bago niyang girlfriend?
1: Ewan ko. Wala siyang nakwento sa akin eh.
0: Ay, tawagin natin. Chester! Chester!
1: Ate, wag! Baka nag-i-enjoy sila nung kadate niya. At saka, isa pa, baka mailang si Chester.
0: Asus! Girl, what's wrong kung mag-hello lang tayo? At saka, BFF mo naman siya, no? Chester!
1: Ate Jayla talaga! Ano ba yan?
2: Jayla! Hi! Jody.
1: Chester, hi!
0: Napapadpad din pala sa Makati ang mga taga-cusing katulad mo. Tulad naming...
2: Oo.
1: Di mo kami papakilala?
2: Jody, Jayla, meet Trina. My girlfriend.
1: Oh, hi. Ako si Jody. Ate ko pala si Jayla.
0: Hello.
3: Hi, ikaw pala si Jody. Grabe, lagi kang kinikwento ni Chester sa akin.
1: Talaga?
3: Oo, ikaw daw yung friend niya sa village. May online pet store ka raw, tsaka sobrang kalugmo raw. Prangka ka pang araw minsan eh. Galing mo rin daw mag-advise. Di ba, B?
2: Tama, B. Siya yung sinasabi kong friend ko. Parang love doctor yan si Jody.
1: Sobra naman yung love doctor. Kaibigan lang.
3: Super good friends nga raw kayo eh. Bukang bibig ka lagi ni Bill, lalo na kapag hinahatid niya ako pa uwi galing work. Nakikita niya yung bago kong puppy eh. Sayo daw ako bumili ng pet treats at pet food.
1: Ah, sure. Hanapin mo lang yung social media ko, Jody Pets. PM lang to order, ha? Magkatrabaho kayo?
3: Oo, magkaibang department lang. Bagong hire lang ako pero after 1 month, may bagong love life na rin. Buti niligawan ako ni B. Siya ang pinakagwapo sa floor namin eh.
1: Ah, nakakatuwa naman. Congrats, Chester.
2: Thanks. Una na kami. Mananood kasi kami ng movie eh. B, tara.
1: Ah, sige, go lang. Baka malate pa kayo.
3: It was nice meeting you, Jody. Minsan labas tayo ni B. Sige, bye-bye.
2: Jody, bye. Jayla, una na kami, ha?
0: Oh, sige, ingat.
1: Bye. Bi talaga.
4: Ate.
0: Oh.
4: Uwi na tayo, okay na ako.
0: Ha? Akala ko ba may hahanapin ka pa?
4: Hindi na, okay na. Pagod na rin ako eh. Pagod ka rin.
0: Sige. Pero Jody, yung totoo, affected ka ba?
4: Nang ano? Anong makaka-apekto sa akin?
0: Na makita si Chester na may kasamang iba.
4: Ate naman eh. Friends lang kami, di ba?
0: Eh kung ganun, bakit parang binagsak ka ng langit at lupa yung mukha mo? Kanina lang tawa ka ng tawa. Dahil may girlfriend na si Chester?
4: Ano ka ba, te? Swear. Okay lang ako. Pagod lang ako, okay?

0: baby talaga? Ano yun?
1: See? Ayan o. Sabi ko na eh. Affected ka. Pati yung tawagan nila na B, pinagdediskitahan mo.
0: Hindi nga sabi. Umuwi na tayo. Buka na lang ng ride.
1: Asus, ang sungit naman ito. O, eto na.

0: Ang baduy ha? B talaga? B-E-E? Chester naman! Ayusin mo naman yung pet name nyo sa isa't isa. Ang cheesy eh. Ikaw na ikaw. Sorry, Ruffles. Nakaka-assert kasi si Chester eh. Naalala mo siya, diba? Yung lagi kong kasamang tumakbo sa umaga. Yung dati kong kausap tuwing gabi kapag nagbe-video call. Yung nagbigay nung malaki kong pillow para maayos daw yung tulog ko. Yung kasama kong gumawa ng mga playlist ng favorite songs namin. Saka ang daya. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na may girlfriend siya? Shucks. Ano ba tong problema mo, Jody? Na-fall ka na ba kay Chester? Hindi. Di ba yun yung rule ko? Na bawal ma-inlove sa kaibigan? Pero, ang daya mo naman, Chester eh. Binigla mo naman ako dun. Ruffles, ang kulit mo naman eh. Gabing-gabi na magagalit pa yung kapitbahay natin. Quiet na, please. Ruffles, bakit ba? Kita mo nag-ayos ako ng gamit dito sa garahe. Oh, ito ako sa labas? Huh? Si Chester? Chester, ikaw pala.
1: Hi, Jody.
0: Gabi na. Bibili ka ba ng pet food? Dapat minessage mo na lang ako.
1: Hindi. May pet food pa ako eh. Gusto ko sana makipag-usap.
0: Nang personal? Pwede naman tayo mag-video call. Ikaw naman, oh.
1: Importante to, Jody.
0: Sige, pasok ka. Oh, what's up? Anong atin?
1: Yun nga eh. Wala namang atin.
0: Chester, ano na naman to?
1: Nakita mo kami ni Trina kanina.
0: So? Oh, parang nice naman siya. Anong problema?
1: Sure ka? I mean, okay lang sa'yo?
0: Bakit naman hindi? Wala namang tayo, diba?
1: Yun nga, Jody eh. Walang tayo. Ikaw at ako, we're just friends. Yun ang sabi mo. Yun lang.
0: Oo nga. Oh, anong problema ngayon?
1: Pero bakit feeling ko may mali? Na hindi ka masaya kanina nung nakilala mo si Trina.
0: Wow, teka lang ha. Ang feeling mo naman yata, Chester. Tingin mo affected ako just because may girlfriend ka na?
1: Hindi naman sa feeling, pero...
0: Pero ano? Ang conceited mo naman. Akala mo mababaliw ako sa lungkot dahil naka-move on ka na kay Lynn? Dahil may Trina ka na? May B! Wow, iba ka rin eh.
1: Teka, ba't ba nagagalit ka sa akin? Gusto ko lang naman malaman kung okay talaga sa'yo eh.
0: Look, Chester ha. Kahit magkaroon ka pa ng 10B, 10 girlfriend o makipag-date ka sa ibang babae araw-araw, hindi mababago nun yung pakikitungo ko sa'yo as a friend. Kasi susuportahan kita.
1: Eh kasi parang hindi kayong usual mo kanina. Hindi ka warm, hindi kayong tulad ng dati, parang kang...
0: Parang ano? Ikaw lang naman yung naglalagay ng meaning sa mga bagay na wala naman eh. Hindi ko naman sinungitan si Trina, di ba? Ang bait ko pa nga sa kanya. Kung meron man akong tampo sa'yo, yun yung hindi mo kwento sa akin yung tungkol sa inyong dalawa. Kaya nagulat ako.
1: Hindi ko kasi alam kung ano yung magiging reaction mo eh.
0: Well, now alam mo na. Nainis lang ako ng kaunti kasi binigla mo ako. Parang, anong meaning ng friendship natin kung hindi rin tayo magiging open sa isa't isa, hindi ba? Look, kung wala ka nang sasabihin, mag-aayos pa ako ng inventory. Nakakalat pa yung mga box sa garahe.
1: Tulungan na kita.
0: Chester, okay na ako. Kaya ko naman eh.
1: See? Galit ka eh.
0: Hindi ako galit. Busy lang ako. Alam mo, pwede kong patunayan sa'yo na okay lang ako eh. Na hindi ako affected sa'yo sa kahit sinong ipakilala mo sa'kin or kung sino mang babae yung maging girlfriend mo.
1: What? Ang labo mo
0: halika
1: naman.
0: Halika nga rito.
1: Jody.
0: Chess. Jody! Nakatambak pa yung mga box ng pet toy sa kwarto ko kaya dinala ko dito. Ang kalat-kalat kasi... Ay! Sorry! Ate? Sorry, papasok ko lang tong mga box dito sa garahe ha. Sige, huwag niyo akong pansinin. Aalis na ako. Sorry.
1: Jody.
0: alam ko na yung sasabihin mo. Pero yung kiss na yun, wala yun ah. It was just to prove na wala akong feelings for you kahit...
1: Kahit na hinalikan mo ako, ganun. Kahit na...
0: It was nothing, Chester.
1: Nothing? Ako naman yata yung pinaglalaroan mo, Jody eh. Alam mo namang...
0: Na ano? Na may girlfriend ka na? Kaya nga kita hinalikan eh. Para patunayan sa'yo na kahit mag-kiss tayo, walang dapat mamagitan sa ating dalawa.
1: Hindi! Dahil alam mo na gusto kita.
0: Eh kung gusto mo pala ako, bakit ka na girlfriend?
1: Ano? Eh hindi ba ikaw yung nagsabing ayaw mo magkarelasyon tayo? Na friends lang tayo? Hindi pa nga ako nag-uumpisa manligaw, busted ako agad, diba? So bakit mo ako hinalikan ng ganun-ganun lang? Ano ako, laruan lang sa'yo? Akala ko ba kaibigan kita?
0: Chester, hindi naman sa ganun yun eh.
1: Pero ganun eh. Alam mo, mas okay na yung hindi mo na tayo nag-usap or nagkita. Kasi ang gulo eh. Hindi ko kaya yung ganitong friendship.
0: Kung yan yung gusto mo, edi sige. Fine. Okay lang.
1: Jody, sana lang dumating yung time na ma-appreciate mo yung mga taong nasa buhay mo. Na sana hindi mo paglaruan yung feelings ng iba.
0: At ikaw naman, Chester. Sana dumating yung time na hindi ka masyadong sensitive. Ang paawa effect mo rin eh.
1: Jody, aalis na ako. Baka kauna pong masabi ko sa'yo eh.
0: Buti pa. Saka na tayo mag-usap kapag hindi ka na feeling okay. Or kapag ready ka na maging friends ulit tayo.
1: I'll always be your friend. Pero hindi lang muna siguro. Ngayon.
0: Ano yun, Jody? Ba't mo naman ginawa? Ba't mo siya hinalikan? Bakit hindi mo sinabing...
2: Jody?
0: Ate! Ate, ang tanga-tanga ko!
2: Oh, halika na, halika, halika dito. Narinig ko lahat yon. Tahan na, tahan na. Shhh. Eh, bakit kasi hindi mo inamin sa kanya na gusto mo siya?
0: Ayoko. Ayoko.
2: Girl, ano ba? Kitang-kita naman eh. Na, nag-fall ka na para kay Chester. Pwede mo pa naman sabihin yun sa kanya.
0: Ate, ayoko. Masaya na siya dun sa girlfriend niya. Iisipan niya ang gulo-gulo ko. Na pinaglalaroan ko lang daw siya. Diba?
2: Okay. Mag-usap na nga lang kayo kapag nakapag-isip-isip ka na. Kapag kalma ka na, okay?
0: Okay, ate.

kamorkada, doon ko na-realize na oo, mahal ko na si Chester. Galit na galit ako sa sarili ko noon dahil sa pride ko nawala si Chester. Hindi lang ako nawala ng best friend, pati na yung taong nagdala ng saya sa buhay ko. I lost the guy I fell in love with. At dahil nga ma-pride ako, di ba, hindi ko inamin kay Chester ang lahat. Lumipas ang isang taon at tiniis kong hindi makipag-usap sa kanya. Ang ginawa ko na lang, nagpaka-busy ako sa negosyo ko hanggang sa nakapagpatayo ako ng physical store. Umupa ako ng espasyo sa labas ng subdivision namin at nagpatayo ako ng isang pet grooming and pet shop. Hindi ko muna pinansin ang heartbreak ko. Binigay ko ang buong atensyon ko sa pagpapalaki ng negosyo. Kahit na deep inside, naiisip at namimiss ko pa rin si Chester.

0: Hello? Thank you for calling Jody Pets. Ay, Mrs. Robredo, opo. Yung shih tzu niyo po, matatapos na po yung grooming in an hour. Ready na po ng 2 PM si Fluffy. Opo, pwede niyo na pong i-pick up. Ah, yes po, thank you po.
1: Jody! Ito na yung mga order sa kabilang subdivision. Ano? Ipapadeliver ko na kasabay ng pick-up ng bagong stocks ng plushie. Para isang biyahe na lang.
0: Ah, sige. Thanks, ate. Busy kasi ako dito sa shop today. Okay lang ba na ikaw na muna yung mag-asikaso? Lagi ko na lang muna tong box sa stockroom. Ikaw na muna yung magbantay dito sa harap, ha?
1: Okay. No problem. Tapos, mamaya ako na maghahatid ng ibang delivery. Dala ko naman yung motor ko, eh.
0: Ah, sige.
1: Welcome to Jody Pets! Ay! Chester? Uy! Long time no see, ah!
2: Hi, Ate Jella. Kamusta?
1: Okay naman. Ikaw?
2: Eto. Ayos din. Ganda na ng shop niyo,
1: ah. Yeah. Baby to ni Jody, eh. Dito niya nilaan lahat ng oras niya mula nung...
0: Oh, Chester.
2: Jody.
1: Iwan ko muna kayo, ah. Jody, magde-deliver na ako, ah.
0: Sige, te.
2: Jody?
0: Chester?
2: Ikaw muna, sige.
0: Well, good to see you.
2: Ikaw rin. Ganda na ng business mo, ah.
0: Yeah, dito ako naging busy, eh. Sabi nga ni ate, wala nung huling usap natin.
2: Isang taon din?
0: Yep, isang taon din. Tagal mo kasi mag-move on dun sa away natin, eh.
2: Hindi sa ganun. Jody...
0: Ano? Kumusta kayo ni Trina?
2: Matagal na kaming hiwalay. As in, 2 weeks after natin mag-usap noon. Nag-desisyon ako na makipag-break na sa kanya. Kasi hindi fair sa kanya na ano eh.
0: Na
2: may iniisip akong iba kapag... kapag kasama ko siya. Na may gusto akong tawagan kapag magkausap kami. Na kapag gumagawa ako ng song playlist, sa iba ko gustong ipadala kaysa sa kanya.
0: Chester.
2: Ikaw lang, Jody. Ikaw lang yung iniisip ko nun. So hindi tama na magpatuloy yung relationship namin ni Trina kung iba yung hinahanap ng puso ko.
0: Pero...
2: Wait, let me finish, please. Kahit barahin mo pa ako na para sa being friends lang tayo, okay lang. I just want you to know na mahal pa rin kita eh. Na ikaw pa rin yung gusto kong makasama. But it's okay. Kung hanggang friendship lang talaga, dahil ayoko mawala kay. Kahit may boyfriend ka na, or kung may gusto kong iba, I just want you to know na nandito pa rin ako. Na nandito pa rin yung Chester na kaibigan mo. Sorry at iniwang kita. Sorry at...
0: Chester! No, I'm sorry. Ako yung mali. I'm sorry. Dahil hindi ako naging honest sa'yo. Sa feelings ko para sa'yo. Hindi rin ako naging honest sa sarili ko.
2: Jody. Totoo ba to?
0: Oo. Bakit hindi mo ako pinuntahan agad noon? After ninyong mag-break?
2: Kasi gusto kong maging sure. Gusto kong maging sure sa nararamdaman ko. At aaminin kong... Takot akong masaktan eh. Takot akong masaktan kung mabasted ulit ako. Kaya ngayon lang ako bumalik. Kasi ready na akong marinig uli yung pag-reject mo. Dahil mas importante sa akin yung makasama ka. Even as a friend.
0: No! Not as a friend. Gusto kong maging tayo. I want you as my best friend. My boyfriend, my partner in life. Because yes, I love you. Mahal kita noon. At mahal pa rin kita hanggang ngayon.
2: Wala nang biro to. Seryoso na?
0: 100%. 1,000,000%. Sure na sure. Sorry ulit. And I love you.
2: I love you. Ikaw lang, Jody. Ikaw lang.
0: Oh, pati sila masaya na. Approve kayo sa gwapo kong boyfriend. See? Approve na sila.
2: Dapat lang. Tagal ko naghintay eh.

0: And so, mga kamorkada, yan ang love story ko na nagturo sa akin na minsan may dadating sa buhay mo na magbabago ng pananaw mo sa love, sa relationships, at sa lahat. Darating din ang taong magiging best friend mo, boyfriend mo, and now partner for life. Yes, kasal na kami ni Chester at going strong ang negosyo kung saan nag-umpisa ang lahat. Sana naka-inspire ang story ko at nagturo ng lesson sa lahat na when love comes, huwag matakot. Be true to yourself and let love in. Thank you and more power to Dear MOR. Love, Jody.
1: Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, you alone.

0: Thank you so much, Beanie Joanna. Back to you.
1: Beanie Versus, Sabado, 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
0: Ready? And go!
2: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: fresher day. Feel alive with Chaos Cola. Also available, Chaos Soda.
1: Woo! 25 pesos lang. Sulit. Bin na.
2: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
3: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: Because beauty isn't just how you look, it's how you feel when you show up as yourself. Enhance your beauty with Rosanne Beauty.
1: 애장품을 찾아 어디든 간다.
2: 여기 건물주님.
3: 아이고 슈퍼스타신데요.
2: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
3: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
2: 아 이거 좀 감이 나가는데?
4: 나 깜짝 놀랐어.
1: 아 잠시만요.
5: 네?
1: 정연이가 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
5: 진짜 열심히 잘했네.
6: TVOK 2나 sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw, nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
7: Isang babae hate ang pets.
8: Lumayo ka sa akin.
7: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
9: Allergic ako sa pusa.
10: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
7: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
9: Panaginip ba to?
7: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
9: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
7: At malupit magmahal.
11: Elmo, pareho kayo ng mata.
7: May magbabalik na damdamin.
9: Isa ka lang, Sophie Kim.
7: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
9: Paano ako magiging tunay na tao?
12: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
11: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Sawa ka nang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
9: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
7: Meow, the secret boy. Of my insecurity. Such shit TV.
13: Hey, I'm back.
14: Hi.
13: Oh, so have you heard anything about the job yet?
14: No, not yet. And I may not for a couple months, but it's out of my control and I'm letting go.
13: This is killing me. Our whole future hangs in the balance and these people, they don't care.
14: I'm better now. Whatever happens.
13: Okay, give me my damn phone. I'm gonna call the sadists and I'm gonna ask them why they hate me.
14: You know what? Screw them. I love what we have. Mwah. Mwah. I'm so blessed.
13: It's like no matter what I do, I'm always gonna have a B+ life. Never an A.
15: And happy New Year to you too.

0: Nadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
1: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
2: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
3: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.
4: 애장품을 찾아 어디든 간다. 여기 건물주님.
5: 아이고 슈퍼스타신데요.
4: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
5: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
4: 아 이거 좀 감이 나가는데?
6: 깜짝 놀랐어.
4: 아 잠시만요.
7: 네?
4: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
7: 진짜 열심히 살았네.
8: TVOK 2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK 2.
9: Isang babae hate ang pets.
10: Tumayo ka sa akin.
9: Aalagaan ang pusa ng kanyang ex.
11: Allergic ako sa pusa.
10: Aalagaan lang kita hanggang sa makahanap ako mag-adopt sa'yo.
9: Pero ang pusa may sikreto. Nagiging tao.
11: Panaginip ba to?
9: Hindi siya ordinaryong pet. Siya'y misteryoso.
11: Siyang dahilan kaya ako naging tao.
9: At malupit magmahal.
10: Elmo, pareho kayo ng mata.
9: May magbabalik na damdamin.
11: Isa ka lang, Sophie Kim.
9: May pusang ma-hurt ang feelings. Ihahatid sa inyo ang walang cat tulad na love story.
11: Paano ako magiging tunay na tao?
12: Irereto ko si Sophie sa iba. Anong klaseng lalaki?
10: Para siyang aso, ako lang ang gusto niya. Gusawa ka nang maging si greatest love. Huwag ka nang umarting para nagkikare ka.
11: Huwag ka pwedeng yakapin ang pusa kapag malungkot ka. Ang tao pwedeng yumakap.
9: Meow, the secret boy. Of my insecurity. Sa Chit TV.
13: Ready and go!
14: Haharurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

0: sa SBD.
1: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Pan News, Prime Time, 5:30 p.m.
2: What's up, guys? Welcome to my Biniverse.
3: Walong members, isang game master,

0: watch Vinny Joanna back too.
1: Vinny versus Sabado 2:30 PM sa SBC at mapapanood sa Player.
2: Paano manood ng GSEA TV? Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.

0: Tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
1: Mahal na mahal kita.
2: People like Loyal. Yan si mahal Cholo.
3: Jody!
2: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
1: Sorry, hindi ako yun.
2: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven. Monday to Friday, 11:30 a.m. sa GTV.
4: Narito na ang pinakakomprehensibong balita sa buong bayan. Fan News, Prime Time, 5:30 p.m.
5: Connect, ay kumana ng Connecticut, papasok po ng Ortiga, Green Hills, labas po sila dito sa may intersection po, ay sa bagay traffic din po, bye-bye na lang po nila yung sa bagay mapuro matraffic po ngayon sir, kasi may pasok po yung estudyante, sa mga looban.
6: O kahit mga inner roads po, traffic
5: opo,
6: din.
5: Opo, traffic din, kasi yung galing nga po ng Pasig, palabas po ng EDSA, mabigat na rin po yun. Tapos yung nagagaling din po ng San Juan, na mga kakaliwa naman po palabas ng EDSA, mabigat na rin po yun. Ganon din po yung show, yung nagagaling din po ng Pasig, palabas po ng EDSA, mabigat na rin po yun kasi lampas na po ng show intersection yung buntot po, nasa Reliance na po.
7: Ma'am Susan, maraming salamat po sa advice ninyo. Baka suuroy sa mga susunod na programa ay makikipag-ugnayan ulit kami sa inyo. At para naman yung mga naka-monitor sa atin ay alam kung saan po pwedeng gumalaw, kung po pwede pang gumalaw at maghanap na ibang po pwedeng daan.
6: Alright po, yan po si Ma'am Susan Andino mula sa MMDA Metro Base. Maraming salamat po. At least meron ng idea yung mga kapamilya nating babayahe pa rin po. Palabas pa lang po ng bahay at dadaan sana dyan sa EDSA. Eh paano? 6:01 na, baka matraffic din tayo.
7: Kaya kung po pwede ho, ika nga eh hindi pa naman kayo napapasubo doon sa areyang yan ng south and northbound lane ng EDSA sa White Plains area, maghanap na po kayo ng ibang po pwedeng daan kahit medyo malayo-layo dahil baka kayo maipit sa traffic, hindi na kayo aabot sa inyong mga trabaho on time.
6: North at southbound ang apektado.
7: Yung mga pa-north.
6: Maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa amin. Muli ako po si Christian Yosores.
7: At ako po naman si Johnson Manabat. Konting lamig lang ng ulo ha. Konting lamig ng ulo. Ikangay, wala na ho tayo magagawa sa ngayon ha. Pero yung mga traffic enforcers may magagawa kung i-clear po yung parting yan ng EDSA.
6: Magmaneho po ng maayos. Merong
7: rally, wala
6: bigla ang rally doon sa may White Place. Wala kaninang alas 4 ng madaling araw.
7: Walang abiso ha.
6: Mukhang ganun ang lumalabas kasi walang abiso, walang permit. Susunod na Gising Pilipinas.

0: Ano ba? Gising na, bango na, wakey wakey, 6:03 in the morning. It's a Tuesday.
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon.

0: Chico. Chico.
1: 기승 나.
2: 기승 나.
1: 방구나. 방구나. 기승 필리핀에서 나.
0: Good morning. 기승. 기승 필리핀에서.
3: Good morning. Good morning.
0: Let's go, let's go, let's go! Late na tayo! Arriba, arriba, Mr. Gising reporting in the morning. Narito na po mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Inimbisigan ang dalawang personalidad kaugnay ng sinasabing banta ng pamamaril at pananaksak sa paaralan sa Batangas. Kahapon po sinuspindi ang pisikal na klase sa Batangas City Integrated High School matapos madiskubre ang Facebook post ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying at nagbantang mamaril at mananaksak ng kapwa estudyante. Kabilang sa tinukoy na person of interest ng grade 10 student at hindi pinangalan ng 20 anyos na lalaki. Hindi po isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na gumamit ng pekeng pangalan ng estudyanteng nagbanta online. Pero iniimbestigahan din ng posibilidad na posibleng ginawang banta para hindi matuloy ang exam sa paaralan. 5 minuto makalipas sa 6 ng umaga, nagpatupad ng remote learning ang paaralan sa Negros Occidental dahil sa banta ng pamamaril sa social media. Nagdesisyon ang pamunuan ng Escalante National High School na kanselahin ang face-to-face classes sa afternoon classes matapos kumalat sa Facebook ang sinasabing plano ng isang estudyante na gayahin ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ibinahagi po ng deactivated ng Facebook account ang screenshot ng sinasabing pag-uusap ng pamangkin ng user sa isang Jacob kaugnay ng planong pagdadala ng armas sa paaralan. Dahil dito, rumesponde ang mga pulis at ipinatawag ang mga sangkot na estudyante at magulang para sa imbestigasyon. Sa ngayon, hindi patukoy ang authenticity ng screenshot kung totoo ang sinasabing banta sa paaralan. Samantala, nakita naman ng DSWD ng discernment o may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. June 22, 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gadzalian na kailangan pa ng formal verification ng korte sa initial na assessment ng social workers. Iniintay din ang resulta ng psychological evaluation ng 2 pinatilyong suspect na nananatili sa kustudiya ng DSWD. Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi po kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law. Ilang ulit na po kami nag-imbita sa Philippine National Police para sana bigyan tayo ng tip. Ano ba ang gagawin mo kung ikaw ay nagkaroon ng encounter? Meron na ngayon. Mamaya, tama po yan. Antabayanan ninyo, ha. Ano ba ang gagawin mo? Paano ba ang diskarte niyan? Pag ikay naka-encounter ng juvenile o di kaya ng minor na gumagawa ng isang bagay na medyo labag sa batas. Pero alanganin, nag-aalangan palagi yung ating mga kababayan. Anong gagawin natin pag yan ay niresbaka natin o pinatulan natin? At teka muna, baka tayo ang madali sa ilalim ng batas. Ayan po, bibigyan tayo ng tip mamaya ng taga-Philippine National Police. May pangamba ang Malacanang sa parusa sa pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa mga paaralan sa bayan ng Dumanhug sa Cebu. Kahapon, epektibo na ang cellphone ban na layong paunlarin ang pagkatuto at concentration ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Kukunin talaga, hindi na ibabalik. Kaya maganda siguro yung walang cellphone habang may klase. Kumbaga, ilagay natin lahat sa isang lalagyan, yung cellphone ng mga bata, wala, no cellphone during classes. Hindi yung kukumpiskahin mo tapos ibabalik mo pagkatapos na ng school year. Teka muna, may silbi din naman yung cellphone, di ho ba? Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik po yung nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Ayon kay Mayor Gun Gika, abay walang kinalaman ng patakaran sa insidente ng karahasan sa mga paaralan. Pero layo ng pag-iigpit na solusyonan ang pagbagsak ng performance ng mga estudyante na lumala noong COVID-19 pandemic. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maganda ang pulisiya pero hindi patiyak kung akma ang parusa. Hihingi naman o hiningi ng Malacanang opinion ng Department of Education sa issue, pero wala pang tugon hanggang sa ngayon. Punta muna natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:09. Una sa pila si Tresha Lindo. Merong pagtitipon po dyan sa Liwasang Bonifacio. Go Tresh! Kaninong grupo yan?
2: Good morning, Alvin. Bago pa nga mag-alas 6, maraming individual na ang nagtipon dito sa may Liwasang Bonifacio sa Maynila. Tikob yung bibig nila, Alvin, nang sinubukan natin kausapin yung ilan sa mga realista, ay lang bagitin kung anong grupo sila galing, kung ano yung pinaglalaban nila ngayong araw o kung hanggang anong oras sila mananatili dito. Pero doon sa LED screen na nakatayo doon dito sa area, may music video naka-flash doon. May nakita kong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo naka-flash doon sa screen. Kaya posibleng INC nga yung nagtipon dito. Katotohanan, pagbabago at hustisa yung naririnig kong tema sa kanta na pinapatugtog ngayon dito. Bukod doon sa nabanggit kong LED screen, Alvin, may malaking stage na kasunod ko yung sinaset up dito. May mga malaking speaker. Ayan, so yung dalawang LED screen nga na nabanggit ko. Kahit maulan ngayon, Alvin, mukhang handa sila. Kasi sa napapansin ko, may mga ilan, may dalang camping chairs. Yung iba dito, gaya sa side ng Liwasan. Dito muna sila sumilong, Alvin, dahil medyo maulan ngayon, umaambon. Ito lamang yung, kumbaga parang pinaka, may silong itong mga puno dito. Dito sila nag-set up ng mga camping chairs sila ng mga sapen. Yung iba nakakapote, meron ding dalang pakayong. Wala tayong nakikitang pulis na nakadeploy dito sa lugar. Karaniwan dito sa may tapat ng post office sila nakatayo. Pero
0: gano'ng karami, Tris?
2: Sa wala tayong eksaktong datos, Alvin, pero sa estima ko kahit merong 100 plus yung nakatayo dito ngayon. Bago 6 a.m. Alvin, ang dami ng tao. Ayan yung ba, nakaupo dito.
0: So mga mahigit 100.
2: Mahigit 100 sa tingin ko, Alvin, ha? Pero wala pa tayong nahihingi or nabibigay sa atin na confirmation mula sa MPD. Tsaka kung meron bang nilakad na permit. So sa pagkakaalam ko, isa kasi sa mga Freedom Park itong Liwasang Bonifacio, kumbaga hindi na kinakailangan ng permit para makapag-set up dito. At yan muna latest mula rito sa Liwasang Bonifacio. Balik sa'yo, Alvin.
0: So wala pang programa, Tris?
2: Yung naririnig nating detalye do sa mga bulong-bulungan lang dito ay around 8 a.m. magsisimula yung programa. Hindi nga lang natin alam, Alvin, kung tatagal pa to buong araw lamang o posibleng tumagal to ng ilang araw, yung ilang oras, kumbaga buong araw lang ba o tatagal ng ilang araw yung pagtitipon natin, pagtitipon nila dito, kung meron bang mga mag-o-overnight. Yan yung hindi pa natin ma-confirm kasi, Alvin, iwas talaga sa mga tanong yung mga nakakausap natin dito. Ayaw humarap sa media kahit yung iba nating nakakasamang media dito. May mga napapaulat pa kayo bang kasamahang media kanina raon madaling araw ay pinakapaalis yung ibang members ng media. So far, wala pa ako nakitang mga mga parang big personalities na pupunta dito.
0: Bakit pinapaalis yung media? Hindi, kung iyan ay Freedom Park, kung ikaw may karapatan na pumunta dyan at mag-rally o di kayo magpahayag ng damdamin, o hindi, mas may karapatan din yung media na mag-cover kasi Freedom Park, ikaw mo yan eh.
2: Igalibin, hindi din natin hindi din natin mahihi talaga yung pinakapaliwanag sa kanila kasi ayaw talaga magsalita, Alvin, wala tayong makausap dito. Ayan, may mga ilan pang mga dumadating. Walang pati din yung dating ng mga tao, Alvin, yung ilan. At in terms naman sa traffic din pala, madagdag ko na rin, light to moderate na yung traffic. Kung manggagaling ka sa may Quezon Bridge, galing Quezon Boulevard, papupunta ka dito sa may tapat, madadaan ka sa tapat ng Iwasan Bonifacio, sa may Hidden Garden, papunta yan sa may Padre Burgos Avenue. So far, ayan yung sitwasyon. Light to moderate yung traffic. Kanina bago mag 6 a.m., di naman apektado yung traffic. Pero ngayon, dahil posibleng rush hour, ay may konti nang pagbagal sa usad ng mga sakyan.
0: Naambun ba dyan?
2: Alvin, maulap, maambon kanina, pumusta yung ulan. Ngayon, tumila na lamang ulit. Kaya yung iba sa mga lumahok ngayon dito muna sa mga puno, sumilong.
0: Sige. Pabalikan kita maya-maya. X to Trish.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming maraming salamat, Trisha Lindo. Sunod po natin si Jus Legazpi. Kasi po meron po sa Maynila, meron din sa EDSA. Malapit po dyan sa EDSA People Power Monument ngayong umaga. Nandun po si Jus Legazpi. Go, Jus!
4: Alvin, mag-alas 4 pa lamang na madaling araw kanina, nagmarcha na yung danda mga realista mula EDSA Corinthian Northbound hanggang dito yan sa EDSA People Power Monument sa tala ng MMDA. Nasa 500, yung nakilahok sa marcha na dumiretso dito sa White Plains Avenue. Kinumpirma sa atin ng pulisya ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang saramihan sa mga nagrarally, pero hindi pa nila matiyak kung may kasamang iba pang grupo. Ang mga nagtitipon, nakasuot ang puting t-shirt na may nakasulat na Transparency and Accountability. Ang ilan naman may bitbit pa mga banner ng karatula na may nakasulat na panagutin ang tunay na salarin. Nakabantay na dito sa lugar yung mga pulis para magpanatili ng seguridad. Alvin, patuloy na nadaragdagan itong mga nagtitipon sa People Power Monument na yung ilan ay lula ng mga tourist bus. Sa ngayon, inaayos pa nila yung entablado. Dinaanan natin doon sa may bahagi ng White Plains, sabi no kanina, kung saan inaasahan magpoprograma yung mga realista. Wala pa rin sa kanila, Alvin, no, na tahasan nagsasabi kung ano talaga yung pakay ng kanilang pagtitipon. Sa ngayon, sa lagay ng traffic dito, Alvin, ay pinadaan na sa EDSA busway yung mga motorista, kaya isang linya na lamang ng kalsada yung nadaraanan magmula doon sa may bahagi ng EDSA Corinthian hanggang makalagpas dito sa may EDSA White Plains o Corner White Plains dito nga sa may EDSA People Power Monument northbound yan, ano? Dahil napuno na ng mga tao itong kalsada, kaya talagang masikip yung usad ng mga sasakyan. Southbound naman, Alvin, halos walang paggalaw mula dun sa may bahagi ng EDSA Connecticut hanggang makarating dun sa may intersection ng EDSA Ortigas Avenue. Yung mga magpupunta dito sa may bahagi ng People Power Monument, umiikot na lamang dun sa mismong Ortigas Avenue di hanggang dito sa may Temple Drive para makarating dito sa may bahagi nga ng White Plains Avenue. Sa ngayon, Alvin, ganito yung sitwasyon. May mga realista dito na nasa mismong kalsada at habang dumadaan yung mga sasakyan ay sumisigaw sila, kumbaga parang bilang pakikisa o nais nila makiisa doon sa kanilang panawagan na ngayon nga ay hindi pa rin nila tahasang tinutukoy kung ano. Pero ang nakikita rin natin dito, Alvin, ay may mga flag nga ng Iglesia ni Cristo, watawat na iwinawagayway, at napuno na rin, parang nagmisulang parking lot na rin itong mismong bahagi ng EDSA sa may corner ng White Plains Avenue. Punong-puno ng mga bus at mga service vehicle na ginamit para maghatid ng mga realista dito mismo sa lugar na ito.
0: Saan yung traffic nagmumula, Ikamo, at yung mga sasakyan ba nila ay pinark nila sa kahabaan lang ng EDSA?
4: Kita natin yung mga sasakyan nila, Alvin, nakaparada doon pa lang sa may bahagi ng Temple Drive, nakaparada na doon hanggang makarating ng White Plains Avenue, magkabilang kalsada, nakaparada na. Makalabas dito sa EDSA, nakaparada pa rin. Dito sa may kanang bahagi ng kalsada northbound, nakaparada yung mga tourist bus. At hindi na rin, kahit pa ginawang paradahan, Alvin, hindi rin talaga madaraan na halos ng mga motorista dahil napuno na rin talaga ng mga tao yung kalsada, kaya sa bus lane na lang dumadaan lahat. Mapa-EDSA carousel man o pribadong sasakyan.
0: So ibig sabihin yung bilang abot na ng 1,000 sa ngayon dyan sa area mo, kasi kay Trish dun sa Liwasan, daan-daan dyan sa EDSA People Power Monument, 1,000-1,000 na ba yung mga tao, yung mga nagkikinis protesta?
4: Alvin, wala mga tayong eksakto pang datos sa ngayon, ano? Pero parang gano'n na nga, ano? Tila 1,000 na ito dahil lang pinagbabasihan natin dito yung bilang ng mga nagtipo nung White Ribbon March. Parang halos gano'n na rin karami yung mga nagtitipon dito ngayon.
0: So, ibig sabihin, ito ay biglaan, Zeus. Walang abiso galing sa, o papunta sa MMDA, galing sa mga nagrarally. Kumbaga hindi sila nag-abiso. Biglaan lang.
4: Tama. Na may nakausap tayo mga MMDA enforcer kanina. Nagulat sila, no, mga bandang alas 3 na madaling araw kanina nang magkaroon ng ganitong klase ng pagtitipon sa may bahagi nga ng EDSA Corinthian at nagmarcha patungo dito sa EDSA People Power Monument. Maging yung mga pulis na nakausap natin kanina, sinabing biglaan din talaga ito. Wala silang natanggap na abiso patungkol sa pagtitipon na ito.
0: Sige, kontakin mo rin si General Torre o di kayo mga taga-MMDA, paano ka mo yung diskarte kasi may pasok ngayong araw. Ano po? Nakakaawa din po yung mga maaabala na syempre bawal po malate. Ano po?
4: Hello, Alvin.
0: Ano pa, no? Ano yan, Zeus? Oh, naputol na si Isu. So, hindi ka ako'y patawagan natin yung MMDA para na sa ganun malaman po natin papanong diskarte, no? Kasi kawawa naman po yung mga manggagawa na maapektuhan at malilate sa trabaho. Eh, siyempre, hindi mo naman pwedeng idahilan na may rally po kasi, ma'am, sir. Ay, hindi po ako nakapasok. Ulit po ako napasok. 6:18 in the morning, puntahan natin si Arnello Zaita. Go, Nel.
4: Yes, Alvin, hawak na ng Batanga City Police ang estudyante na nagbanta na mamamaril sa kanyang eskwela na nagresulta ng suspension ng klase sa Batanga City Integrated High School kahapon. Ayon kay Lieutenant Charme Ama, Public Information Officer ng Batanga City PNP, natukoy na nila ang 17 anyos na estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account kung saan may mga nakapost pa umano itong may hawak na baril. Mayroon din anyang dating record ng pananakot sa social media ang estudyante, kaya madali nila itong natuntun.
5: Dahil po sa maagap na pagkilos po ng otoridad, so natukoy na po ang 17-year-old natin na child in conflict with the law bilang person of interest. So, agad po siyang isinailalim sa bastong assessment at intervention sa pakikipag-ugnayan sa City Social Welfare Development Office o CSWDO, alinsunod sa umiiral na alintunin ng Juvenile Justice and Welfare System.
4: Samantala, Alvin, tuloy na ang pasok ng mga estudyante ngayong araw matapos matiyak sa assessment ng PNP at school officials na wala ng banta sa mga mag-aaral maging sa mga guro ng paaralan. Matatanda ang suspend din ang paaralan kahapon ng pasok matapos makatanggap ng impormasyon sa social media ng paaralan kung uko sa banta ng grade 10 student na babarilin niya ang mga estudyante na nasa grade 7, 8, 9, and 10 dahil sa pambubuli umano sa kanya. At yan ang balitang
0: tupil muna, Arnel, anong motibo ng bata at ano ang magiging parusa sa ginawa niya?
4: Alvin, ang motibo lumalabas sa investigasyon ay binubuli umano siya nung nasa grade 7, 8, 9, and 10. Kaya siya gustong gumante sa pamamagitan ng pamamaril. Ngayon, sabi nitong si Lieutenant Sharon Ama, ang PIO ng Batanga City PNP, nasa kustudiya na ng CSWD yung bata at doon gagawa ng assessment at intervention sa ilalim ng CSWD.
0: So ibig sabihin, hindi pa malaman kung totoo yung allegation ng bata o baka prank lang dahil ayaw niyang pumasok dahil may exam?
4: May possibility rin ganun na, Alvin, may tinitingnan din nilang angulo sa ganun na rason ng bata.
0: Oo nga. Anyway, thank you nila. Marami salamat. Extra, please.
4: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnello Zaita, DCMM.
0: Maraming salamat, Arnello Zaita. Thank you, Radyo Patrol.
6: Naka-report agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Magandang umaga. Sabi nung isa, parang tulog yung boss. O nga, namamalat ako, no? Naku, mukhang nagbabadya po. Tuesday pa lang naman. Martes pa lang. Pagod na yung boses. Oh my goodness, hindi po pwede yan. Kailangan natin bumawi. Dahil hindi pwedeng tutulog-tulog yung boses natin sa ganitong oras. Kailangan pang energy. Hindi pwedeng walang energy, ha? Magandang umaga sa iyo, Ma'am Grace San Mateo. Ganun din si Ted Kuha at si Paolo Baden ng Virac Catanduanes. Magandang umaga din kay Ambassador Francis Chua. At of course, kay Dr. Angelo Librojo. Lightning rally daw ba yung sa EDSA nung grupo? Hindi, sabi nga rin, Iglesia ni Cristo, ano po? Kaya pinatatawagan po natin ang MMDA para malaman pa paanong diskarte mo ngayon kung yung napuno na ng sasakyan, nagpark na dun sa EDSA mismo hanggang sa White Place, hanggang sa Temple Drive, eh meron mga sasakyan po ng Iglesia ni Cristo, anong diskarte ang gagawin? Lalo pa nga't yan ay biglaan at walang paabiso po sa mga otoridad. Ituloy natin ang mga balita sa oras na 6:22. Tutol ang ilang senador na ipagbawal ang mga video games sa Pilipinas. Kasunod po ito ng panawagang tuluyang ipagbawal ang narong gore box na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinabi ni Senator Bam Aquino na makabubuting higpitan ang pagpapatupad ng age restriction sa mga larong may mature rating sa halip na ipagbawal ang mga video games sa bansa. Ayon sa senador, halos 5 dekada na ang video games pero palaging ginagamit na scapegoat tuwing may insidente ng karahasan. Sinasabing maraming pag-aaral ang nagsasabing walang kaugnayan sa video games ang insidente ng pamaril sa mga paaralan. Nanalang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan po ang panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media. Ay, teka muna, may pahabol. May naiwan. Pwede may iwan si Manong Rod Eason. Manong Rod, go!
4: Good morning, Alvin. Umabot sa 30,000 pamilya ang nakatanggap na ng libreng bigas sa ilalim ng free rice program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Zambales. Ayon kay Zambales Provincial Consultant Engineer Mariano Domingo, malaking bahagi ng mga ipinamahaging bigas ay ani ng mga local farmers bilang inisyatiba ng provincial government na matulungan ang mga lokal na magsasaka na mabili ang kanilang ani. Halos 20 kilong kada pamilya ang naipagkaloob sa halos 30,000 beneficyaryo kung saan higit sa 636 na metriko tonelad ng bigas ang naipamahagi ng Provincial Social Welfare and Development at maging ng Provincial Government. Prioridad na nabigyan ito ang mga may kapansanan, disability, senior citizens, solo parents, parents ng mga undernourished children at iba pang vulnerable sector. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Maraming salamat, Manong Rod Eason.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DCMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sabi, sabi ni Dr. Libro, may magpasalabat ka raw. Oo nga, ano po. Dr. Mario Festin, magandang umaga. Ganun din si Honey Reyes at si June Villa ng Koh Samui sa Thailand. Ann Bustamante Calumardi, good morning din. Lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na posibleng maging bagyo. Kaya pala mahaulan sa labas. Ulit po ito namataan sa bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar at tatawaging Henry kapag tuloy ang maging bagyo. Inaasa magdudulot ang LPA at habagat ng pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas. Dito po sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng pag-ulan simula tanghali hanggang hapon. Samantala, lalo pang bumagsak ang nivel ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Hindi po kasi nasaswak yung ulan dun sa bunganga nung dam yan, no? Dapat ganun na lang, Lord. Pag may ulan, diretso na kagad dapat sa Angat Dam. Nasa ganun ay ma-replenish po ang tubig po sa Angat Dam. Eh kahapon sumadsad sa 160.71 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Bagya ring bumaba ang tubig sa San Roque, Pantabangan at Magat Dam sa kabila ng pag-ulan. Hindi, dapat yung iulo ninyo dito, yung 48 na lang. Para narinig ko sa interview kanina ni Nina Johnson at Nina Christian, binaba pa sa 48. O, yun ang, naku po, pag may 48, meron na yung ano, may mga areas na na babawasan yung pressure at may mga areas na na makararanas po ng water interruption. 48 na lang eh, 50 yan dati. Lalo na po sinuspindi ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Pampanga, Bulacan at ilang bahagi ng Rizal. Ibinaba na rin ang National Water Resources Board sa 50, hindi nga 50, 48 na lang narinig ko eh. Parang dinadownplay pa ng NWRB yun. Siyempre, dadownplay nila kasi may impact po yun sa ating mga consumer. So dati 50, ngayon ang alokasyon ay 48 cms cubic meters per second. Alamin ninyo sa inyong concessionaire kung anong epekto niyan, ha? O binaba nga po sa 48 ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 50 cubic meters per second. Sa oras na 6:27, Congressman Roman Romulo ng Pasig City Lone District sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday morning.
3: Good morning!
6: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang Atrazine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Basta AM DZMM.
12: Ang husay.
13: So easy to use.
14: Everest washing machine.
13: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
12: Siyempre, it's you, babe.
15: Aww.

0: Pangulo. Kongs, saglit lang ha. Si Zeus Legazpi kasi may follow-up. Kasama na si Police Major General Anthony Aberin, ang Regional Director po ng NCRPO. Go, Zeus!
1: Yung pagkang kababayan. Alvin, dito nga tayo ngayon sa People Power Monument kung saan kasama natin si Police Major General Anthony Aberin Jr., Director ng NCRPO. Narito ang kanyang tinig, ano, makakapanim natin siya ngayon.
2: Pangyayari po ito ngayon.
1: Mm-hmm. May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So, kagabi, may na-receive tayo na ngayon nga, alas 3 ng madaling araw. Na-receive natin. Na-receive natin yung information about it.
2: Isang major thoroughfare, isang pangunahing daanan dito sa EDSA. Eh dito sa Metro Manila itong EDSA at ngayon ho ay hindi na nadadaanan. Ang concern ng marami, paano papasok yung ating mga kababayan? Ano ang plano po ninyo, General Aberin?
1: Tama po kayo diyan. Kanina mas malala po kanina dahil talaga pong nagkaroon ng standstill yung traffic dito na parahan. Kagaya ng nasabi ko kanina, nakiusap tayo sa kanilang leader na sana yung mga kasama nila is mag-move ng konti. Nang sa ganun, may puwang kung saan pwedeng makataan yung ibang motorista. And as of now, kahit pa paano, may nakakataan po ngayon.
2: Uh-oh.
1: General, ang tanong lang po nung ilan sa ating mga kababayan ay paano nangyari po na parang biglaan po ito? Meron po pang perbita? Ano po mga grupo yung nagtitipon dito ngayon, General, sir?
2: Kanina, habang kausap natin yung liderato nila, isa,
1: sinabi nila na wala nang permit. So,
2: sa bayan ay pampare-relief.
1: Wala pong permit yung rally.
2: Sir,
1: kamusta naman po yung so far sa crowd estimate natin? Ganina, 500 as per MMDA. Ngayon, sir, kamusta po yung ating dami ng mga nagpupunta? Lalo't dumarami pa, parang yung iba po isa kayo ng mga...
2: Yung crowd estimate po, hindi ko po masabi yung exact. Kasi hinintay ko po yung nagpalipad ng drone kung ilan po yung ano. May sistema po kasi diyan sa pag-estimate ng crowd. So we will just update you on the crowd estimate.
1: Uh-huh.
2: But may mga camera naman, makikita nyo naman siguro kung gaano karami ito.
1: General, yung ating anchor si Anthony Aberin. Alvin, yan nga ano yung paliwanag ni Police Major General Anthony Aberin na biglaan din talaga itong rally na ito. At kinumpirma niya kanina na yung mga nagtitipon dito yung mga miyembro nga ng Iglesia ni Cristo. Kanina naman ay sinabi niya rin na ang patuloy yung kanilang effort ano para madaanan pa rin itong bahagi na ito ng EDSA White Plains Avenue. Ang naging diskarte nila ay pinadadaan nga yung mga motorista dito sa may bahagi ng EDSA Busway habang may isa pang linyang binibigay para naman doon sa mga emergency vehicle na ang ginagawa naman ng ibang mga dumidiskarteng motorista ay sinasabayan ito yung mga nakamotor ano. Yan yung pinakahuling
0: Zeus, tanungin mo pagkatapos mong mag-report ngayon kasi mukhang may nag-interview na kabilang istasyon ano. Tanungin mo si General, ano ang instruction? What is the instruction from the higher headquarters? Yan ba ibubuwagin? Yan ba tatanggalin ba lahat ng mga sasakyan na nakahambalang dyan sa EDSA? O paano? Paano ang diskarte ng mga otoridad?
1: Tama ka dyan, Alvin. Ano, may kapanayam lamang siya na ibang istasyon, pero tatanungin natin yan sa kanya pagkatapos niya magsalita dito ilang segundo lamang mula ngayon. Ano?
0: Babalikan kita, Zeus, ha? Babalikan kita dyan.
1: Marami salamat, Alvin.
0: Pag meron, ha?
1: Marami salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMF.
0: Thank you. Maraming salamat, Radyo Patrol.
3: Takbay nangyari. Nakareport agad sa DZMF. Radyo Patrol sa X30.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta na kagad natin si Congressman Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City. Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture. At Vice Chairman naman ng House Committee on Higher and Technical Education. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Romulo.
4: Good morning, Alvin. At lahat ng nakikinig po sa atin, magandang umaga po sa ating lahat.
0: Buti po, nasa bahay pa po kayo, hindi pa kayo naalis. Naku, maiipit kayo kung galing kayong Pasig, papunta dito sa QC.
4: Yes, ngayon po lang nabalitaan nga, nung nakikinig po ako sa balita po ninyo, nung binabanggit ninyo na medyo traffic. Again po, no? Sana ma-resolvehan kaagad yung issue ng traffic.
0: Opo, hindi po kasi nag-abiso eh. Pakumaga lightning, yung discard nito, bigla-bigla na lang po nandun asang katerbang tao na kaagad. But anyway, hindi yan yung topic natin, Congressman Romulo. Kayo ba ay nakontento? Napanood ko po yung portions ng hearing with the Department of Education kahapon. And it appears to me na ang discard lang ay magkakaroon ng mandatory bag inspection at yung maglalagay ng CCTV. Kayo ba ay nakontento sa ginawang hakbang ng DepEd pagkatapos po ng shooting sa Tacloban?
4: Well, sa totoo, Alvin, no, katulad binanggit natin sa DepEd, talagang marami po silang kailangan sigurong protocols na buksan. Pero sa totoo, no, Alvin, kung meron tayong isang malaking takeaway talaga dun sa committee meeting kahapon, nakikita natin na hindi talaga pwedeng DepEd lamang ang gumalaw. Importante po talaga. Kasi ano na po tayo eh, talagang multifaceted na po talaga yung contributory factors dito sa mga issue sa ating mga paaralan. Talagang kailangan po nila talaga ng tulong ng unang-una ng mga pamilya, nung sinasabi nga nila yung PTAs, ano, nung law enforcement. Pero sa totoo, dapat mas masinsinan po yung mga protocols na gawin rin ng Department of Education. Katulad po, sinasabi natin, sabi nga nila, ang coverage nila ay yung inspection ng bag, yung CCTV. Pero nakita po natin, the past few days, marami rin po ang mga nababalita ng mga nahuli o naudlot ng mga tangka, sabi yung mga tangka din sa ating iba-ibang paaralan. Dahil nakita po din sa mga social media pages o sa Facebook, kaya importante po talaga na gumawa rin sila ng protocol para dun sa mga kaganapan online. Kasi opo, wala na tayong magagawa. Ito talaga ang environment that we live in right now. Eh.
0: So, klaro ba sa inyo, Congressman Romulo, yung protocol na sinasabi ng DepEd, o kailangan pa itong pagandahin, hasain, puliduhin? Kasi hindi masyadong malinaw eh. Sinabi lang nagsasalita doon, hindi, meron daw silang protocol, meron daw silang aksyon. Pero parang hindi ako nalilinawan sa sinasabi niya.
4: Tama ka, Alvin. Sa totoo, no, hindi yung protocol na meron sila right now ay medyo yung simple lamang, ano, yung ingress-engress lang, no, yung egress ng eskwelahan na siguruhin nila na safe mag-inspect sila doon. Pero alam po natin na medyo defensive na po yun. Ang kailangan, meron din po sila mga proseso o protocol pagdating po yung yung sinasabi ng telesafe. Maganda rin po yun. Pero aside from that, talagang the world we live in now, meron talagang social media na nagaganap at meron talaga mga nagsasalita doon na dapat kahit papano ay meron silang protocol na malaman in the event na merong makabasa, makapansin ng mga hindi pangkaraniwan ng mga nasasabi o napopost doon, kasi yun palang red flag na yun eh. So kailangan po talaga ay mag-adjust, mag-adapt ang protocols ng DepEd dito sa nangyayari na sa tunay na buhay, kung ano talaga the world we live in, which is partly, meron na talagang malaking parte pala ang technology na talaga, yung social media.
0: So what do you suggest, Congressman Romulo? Anong mga bright ideas nyo dyan sa Kamara na pwedeng i-execute ng Department of Education para, kasi posibleng mangyari po ulit yun eh. Mangyayari at mangyayari po ulit pag wala po tayong ginawang measures para sa mga kabataan. Ano po?
4: Katulad ng binanggit namin kahapon sa kanila, importante po dito

0: living environment nung mag-aaral ay medyo kailangan ma-improve. Lahat po yan, makokonnect natin sa mental wellness. At pang mental wellness ang pinag-uusapan, kailangan meron mga eksperto, meron mga pwedeng magbigay ng tamang gabay. Ang mga pamilya po, kailangan talaga mapulong rin po talaga ng ating DepEd. At siguraduhin po nila na on board at alam po ano yung nangyayari sa mga pamilya. At pang-apat po, no, yung koordinasyon sa local government units. Alam natin na parte po ang superintendent ng ating DepEd at yung local mayor sa pinatawag na local school board. Doon pa lamang, mas mabilis po makagawa rin sila ng mga aksyon, makahingi ng tulong sa local government para masigurado po na iba-ibang programa matulungan ng DepEd para ma-reach out po yung community, yung mga families at yung safety po ng ating mga campuses.
1: Talking about physical security, kaya ba ng budget ng DepEd na lahat ng mga pampublikong paralan ay lagyan ng isa o dalawang gwardiya at maglagay ng mga metal detector? O hindi kakayanin ng budget? Masyadong malaking gastos pag ginawa natin yan, Congressman.
0: Sa sariling budget po ng DepEd, ano, yung MOE nila, whether dun sa central office, sa SDO nila, o kaya sa paaralan, alam natin na hindi kulang po yan. Pero, katulad na binanggit ko kanina, ang superintendent po ng Department of Education ay co-chairperson ng local school board.
1: Mm-hmm.
0: Kung saan, merong separate funds po yan, yung tinatawag na Special Education Fund na sa tulong po ng local, ng LGU, ay pwede po, katulad ngayon po, yung mga security guards, karamihan po niyan. Alam ko, provided po yan ng LGU using the SEF funds. So talagang, sa totoo po, no, kailangan talaga ng magkatulungan. Pero, kahit magsama po yan, sa totoo, sa ngayon, tingin ko hindi may mga lugar na hindi pa rin naabot yung, hindi nila kakayanin na sagutin lahat po ng kinakailangan para sa safety measures. Kaya kailangan silang, katulad ng sinabi nila kahapon, merong koordinasyon dun sa iba-ibang ahensya ng gobyerno, katulad yung law enforcement, yung PNP. Kailangan po talagang may close coordination po yung principal superintendent kasi kailangan po nila yung police visibility kahit sa labas lang para makita po na sinesecure po yung lugar. Kasi talagang sa ngayon, meron talagang mga maraming magulang, maraming estudyante teaching, non-teaching na medyo pakiramdam po nila hindi safe eh. Kaya opo, kailangan po talaga na paigtingin po nila yung koordinasyon sa iba-ibang departamento.
1: Kung may datos ba yun kung ilang paaralan, pampublikong school ang may gwardiya, ilan yung wala?
0: Well, nabasa ko po ano ang sinasabi po talaga ng Department of Education kasi we have about 45,000 campuses ano. Ang nang nakita ko po na minimension ay humigit kumulang hindi man umabot po ng kalahati o even na kahit 1/4 na na-provide ng national central office. Kaya konti talaga, kaya ang ginagawa po nila, humihingi talaga ng tulong doon sa barangay para sa mga volunteers doon sa yung mga tanod at sa LGU po para masuportahan po yung needs nila sa security guards.
1: So, paano yun kung wala pang 1/4 ng mga public school ang may gwardiya?
0: Ang na-provide po ng na-provide ng DepEd ng MOE para sa gwardiya. Kaya kung merong gwardiya, yung katulad dito sa NCR po, kapag alam ko, karamihan po dyan, provided po yan by the LGU using the local school board, yung sa SEF funds.
1: Eh kasi mayayaman po yung mga, kagayang Pasig sa inyo, halimbawa, may pera yan, yung Pasig kahit papano. Eh papano kung 5th class, 6th class municipality na hindi na kayang mag-alat ng budget? Ano po?
0: That's why ang ginagawa nila, ang intindi ko po, ay humihingi talaga sila ng tulong kahit sa barangay, yung mga tanod, volunteers po. Meron pong mga parang multiplier forces sila, yung mga magulang po, ay humihingi rin sila ng tulong para ma-secure yung lugar. Okay. Kaya talagang importante talaga yung coordination nila sa iba-ibang ahensya katulad law enforcement. Okay. Kasi yung mga kapulisan ay nakakatulong rin na nagbabantay din sa labas.
1: I have 3 minutes left, Congressman. I wonder ano po yung thoughts ninyo tungkol doon sa debate sa pagpapababa ng age of criminal liability. Ano po, you are with the education sector for a long, long time, Congressman. Ang tutok ninyo, education, ano po, and basic education at that. Sa palagay mo, masusolve ang problema sa pagpapababa ng age of criminal liability?
0: No. Alam na.

0: natin, alam natin ang totoo, ang bata, inosente po yan. Ang bata, sumusunod lang sa nakakatanda. Payag po ako na buksan natin yung juvenile delinquency law. Tingnan po natin saan pwede ma-fill in yung gaps. Pero ang bata po, sa totoo po, no, alam naman natin lahat, inosente yan. Alam natin na minomold pa po yung karakter niya, yung values niya. Kaya kung ano nakita niya sa nakakatanda, kung ano narinig niya sa nakakatanda, yun po talaga yung magiging gagayahin niya. Kaya importante po dito gabay. Pero tama po yun. Alam na natin na matagal. Pinag-uusapan naman po yan kahit sa labas eh. Maraming binabanggit dyan na yung petty offenses. Ang sinasabi minsan dyan, ang gumagawa raw po dyan, minors. Pero hindi naman gagawin ng minor yan kung hindi talagang either may sindikato po behind that or talagang hindi tama yung gabay. Kaya siguro ang kailangan natin masigurado ay ano yung liability ng mga sindikato o kaya yung mga nakakatanda na hindi nagbibigay ng tamang gabay. Pero yung bata mismo, alam natin ang totoo, inosente yan.
1: So hindi kayo naniniwala, Congressman, na tayong dalawa, halos magkaparehong henerasyon natin, iba yung bata noong panahon natin, iba naman daw yung bata ngayon. Kasi ngayon kahit 9, 10, 12, 11, iba yung pag-iisip eh, because nga daw po sa impluensya ng social media, Congressman.
0: That is correct. Iba talaga ang bata ngayon. Pero baka ang dapat nating tingnan yung gabay na binigay sa kanila, kasi ngayon iba na rin po yung kinakaharap ng ating mga kabataan. Ngayon merong social media. Sa totoo po, no, dati po nung high school ako, wala namang mga mall talaga eh. Wala, talagang uuwi ka lang sa bahay. Ang channels nga sa TV, napaka-konti pa noon. Ngayon, wala rin namang wifi noon. Ngayon po, iba yung kinakaharap ng kabataan. Kaya sa totoo, tayo mga nakakatanda, lalo na yung mga magulang, kailangan talaga, alam ko, maraming magulang, may mga solo parent, may mga magulang na pareho nagtatrabaho, nanay at tatay. Pero may responsibilidad tayo sa kabataan, sa mga anak natin. Yun ang katotohanan, na dapat i-accept natin ang katotohanan na iba yung challenges nila. Kailangan nila ng mas maigting na pagbibigay gabay. At nandiyan rin po, that's why yung gobyerno po, yung ating Department of Education, DSW, kailangan talaga maging proactive rin, aggressive. Kasi meron tayong principle talaga na yung parents patriae, na talagang dapat ang gobyerno ay andiyan para sumuporta sa magulang at sa kanilang mga anak yung mga pangangailangan.
1: Opo, may pahabol kong, I understand, dun sa hearing kahapon, lumitaw din yung anggulong hinahalo, yung SPED, yung para sa may mga special needs, ano po, sa regular class. Ano ba, dahil wala ng kwarto, kulang na sa resources, kaya pinaghahalo, pwede ba yung pinaghahalo-halo?
0: Meron po kasi tayong bagong batas, yung Inclusive Learning Resource Education. Sa ilalim po ng bagong batas na ito, ang importante, may assessment. Pagkatapos ng assessment, kung merong napansin na merong learner with disability, kailangan gawan po yun ng individualized education plan para malaman po, pwede po ba siya mabalik sa regular classes or mananatili siya dun sa SPED or ILRC. Ang nangyari po dito ay medyo nag-skip, hindi po dumaan ng assessment, hindi rin po dumaan ng walang ginawang individualized education plan. Kaya ang nangyari, inclusive lang. Hindi po pwedeng ganoon eh. Kasi ang importante po doon, malaman po natin, ma-assess properly kung merong nakita na may bata na kailangan ng, may disability o kailangan ng special na tulong. Kailangan po yung assessment muna. E na-skip po yun eh. Napunta ka agad po sa inclusive ka agad without passing through the essential steps na assessment and individualized education plan.
1: Sige, Kong. Hanggang dyan muna tayo, Kong, ha. Maraming salamat po sa oras nyo at mabuhay po kayo dyan sa Pasig City. Maraming salamat po.
0: Thank you. Have a good day po.
1: Maraming salamat si Representative Roman Romulo ng Lone District ng Pasig City at Chairman po ng House Committee on Basic Education and Culture. Pinatatawagan po natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Makausap na rin, kaugnay po dito sa biglang merong kilos protesta na ang sabi ay galing sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Pero bago siguro yung PNP, kausapin na natin yung dating PNP chief na ngayon po ay General Manager ng Metro Manila Development Authority, si GM Nicolas Torre III. Magandang umaga po sa inyo, GM. Si Alvin po ito.
2: Sir Alvin, good morning at good morning sa inyo mga tagapakinig.
1: Kayo ho ba'y nagulat at bigla na lang may malakihang rally pala dyan sa EDSA Ortigas?
2: Naririg-dirig tayo at ito nga ay natuloy na nga. Yes po.
1: At papalong discard to GM kasi ngayon ay nakakabala na po eh. Ang dami na pong naabala, may mga papasok po sa opisina ay dahil Martes po ngayon. Papalong discard ng MMDA?
2: Well, una po ay makikipag-ugnay tayo sa security forces natin, kung sa PNP at sa EFP, kung paano ang gusto nilang diskarte dyan at liaisoning at kausapin ang ating mga nagrarally. Pero sa ganang MMDA ay nag-a-adjust na kami ng mga barriers natin at basta binibigyan natin ng gusto nating bigyan ng free egress itong mga hindi naman kasali sa rally. While nirerespeto natin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga sanasaloobin, ang sa atin lang ay sana ay huwag naman na maabala at maantala ang iba namang mga kababayan natin na hindi naman kasali dyan at gusto lang naman ay makapunta sa kanilang mga trabaho ngayong araw na
1: ito. Tama po yan. Ano po? So gaano na po katindi ang abalang dulot ng pagkilos na ito sa ngayon? Kasi kanina may reporter na po kami dyan, tumukod na po eh. Ngayon, habang nag-uusap tayo, 10 minutes before 7 in the morning, gaano katinding abalan na po ang idinulot niyan?
2: Medyo mabigat-bigat na po at medyo mahaba-haba na ang traffic at aabot na sa iba-iba pang mga areas ng Metro Manila. Kaya gagawa natin ang paraan at dalawang bagay yan, pakipag-usap at pagkatapos physical na mga tulong dito sa mga barriers natin dito sa EDSA.
1: So dapat po, ang ideally, wala dapat naka... bakit ba siya nabarahan dahil sa tao o nabarahan dahil pinarkingan nila yung gilid ng EDSA, GM?
2: Mga van kasi ang gamit-gamit nila eh. So iniwan nila doon kanina sa EDSA sa harap ng Corinthians Gate. At doon nagsimula ang pagbagal. Sa ngayon, nung magbagal na, ang mga tao naman ay naglakad na sa kalsada, kaya lalong bumagal. Kaya yun na nga, kailangan nating maayos at paalis muna yung mga illegal parking sa EDSA dahil hindi naman talaga pwedeng barahan natin ang EDSA.
1: Pero yan, kaya na ng nasa puder na ng MMDA GM, ano? So, tatatanggalin po, yan ang diskarte, tatanggalin yung mga nakahambalang na mga, o kahit nakapark na mga sasakyan, kahit maayos pa yung parking mo, hindi pwede dapat nagpa-park sa EDSA.
2: Wala po talaga sa EDSA. This will be in coordination with the other government agencies, ano? Tingnan natin kung ano ang... Kasi may mga direct talagang naatasan dyan na maglayas sa kanila. Magang layasoning dyan is nasa ibang agencies kasi. So, kung ano man ang magiging desisyon, kung tatanggalin, andyan ang equipment sa amin, andyan ang manpower, pwede namin kaagad execute yan.
1: Opo. So sa ngayon, GM, nasang stage po tayo? Nasa pakikipag-usap pa muna tayo?
2: Sabay-sabay naman po yan. Ngayon, nagsisimula na tayo magtotowing dahil pinaposisyon na lang natin ang ating mga sasakyan para nasa posisyon na tayo para magtowing.
1: So sinimula na po yung towing. Akala ko kasi, usap muna, kusan yung tanggalin yung mga sasakyan nyo. So wala na, tapos na tayo doon. Towing activity na, sinimula na yung pagtutow ng mga sasakyan.
2: Sabay-sabay na po yan kasi priority talaga ngayon dapat ma-open dahil marami yung pupunta ng kanilang mga trabaho tapos nauulanan pa sila. May mga ulan pa dyan ngayon na nangyayari. So, medyo kailangan na talagang priority muna yung publiko. Saka natin pag-usapan kung ano talaga ang gusto ng mga nagrarally para lahat ay mapagbigyan naman.
1: Pero yung
2: magrally, magpahayag, okay po yan. Pero may mga gusto namang mag-trabaho at pumasok sa opisina, dapat sila ay makapasok at makapagtrabaho rin.
1: Ano po bang patakaran, General? Dapat may permiso muna mula sa LGU o sa MMDA bago ka makapag-rally sa area na yan ng EDSA, ano may EDSA White Plains? Ano bang street yun, yung papuntang White Plains?
2: Talaga pong kailangan yan. BP880 po yan sa Assembly Act ng Public Assembly yan So, kailangan covered yan ng BP880. Ngayon naman, maintindihan natin kung basta ang gusto ng mga kababayan natin na sila ay magrarally, nirerespeto natin yan. Gawin lang sa loob ng Within the bounds of the law. Kasi last weekend, meron din namang nangyari na rally.
1: Oh,
2: hindi naman nagkaganyan.
1: Oh. Pero yun naman, well-coordinated yun.

0: Yes po. So, ganun naman lahat naman. We are a nation of laws. Hindi tayo maggagalaw ng wala sa batas. So, ito ay nasa batas. May mga batas na dapat susundin. Sana mag-comply ang lahat.
1: GM, nabanggit mo kanina na may intel na ganyan. Ano po? Paano ba ang objective at na nakarating sa inyong intel report? Ano raw ang gagawin ng ganitong grupo? Kasi kamo may inkling na kayo eh. At nangyari nga po today. Anong pakay?
0: Ha, palagay ko po yung intel na yan. I'm not in the position to tell that. Pasensya ka lang sir Alvin ha.
1: Hindi, sige lang, okay lang.
0: Iba tayong dapat ng mga otoridad na magsalita regarding that matter. Kasi hindi ko naman sigurado kung tamang narinig ko o hindi. Nagkataon lang na ito na, may nangyari nga. So, paki-direct na lang sa tamang agency ang mga tanong mo regarding that matter.
1: I understand, General. Naintindihan po kita, ano po. So, in as far as the MMDA is concerned ngayon, paano po yan? Nandiyan na sila. Parami ng parami na GM. Anong gagawin ng MMDA?
0: Opo, yun po. Kung ano po ang support na kailangan ng ating ibang agencies, andyan ang equipment sa amin, andyan ang tow truck, andyan ang tao, andyan ang mga cones, para maproteksyonan din ang mga nagrarally from the hazards of the road, at pagkatapos, ang ating mga gusto namang pumasok at gusto magtrabaho, ay makapasok naman at makapagtrabaho sa kanilang makapunta sa kanilang mga pupuntahan.
1: Ibig sabihin po, ang objective natin sa ngayon ay to i-clear ang area na yan para maging free ang daloy ng traffic sa papuntang northbound. Pati ba southbound apektado, General?
0: May epekto po sa southbound ha, dahil may mga spillover, dahil may mga nag-U-turn galing sa north papunta doon sa lugar nila. So mag-U-turn yon doon sa ilalim ng Ortigas flyover.
1: Tama.
0: So medyo apektado po kasi kahit na southbound na sila, babalik din sila sa northbound doon sa ilalim ng Ortigas flyover. So tutukod talaga yun pag ganun ang mangyari.
1: Opo. So ang immediate objective natin, maklear ito? Kaya bang i-clear yan bago mag-alas 8, General?
0: Tingnan natin, we are doing our best to clear this area. No?
1: Sige, General, hanggang dyan muna. Naintindihan ko po kayo, don't worry about it. Ilaan natin sa PNP yung mga pang law enforcement na tanong. Ano po? Mabuhay kayo, Opo. General.
0: Maraming salamat din, sir.
1: Thank you. Mabuhay ka si GM Nicolas Torre III ng MMDA. Siyempre, dating PNP chief po yan. Pero nag-defer po sa PNP. Dapat may guest tayo, di ba? Yung tagapagsalita po ng PNP. Bigla nagkaroon ng emergency meeting. Kasi nagulat sila, nabigla sila na mayroon palang kilos protesta on a Tuesday. At hinambalang po at iniwan yung mga sasakyan doon sa kaba ng EDSA. Siyempre, bawal po mag-park sa EDSA. Dahil yan ay main thoroughfare, kaya ay van pang iniwan. At saka mga malalaking sasakyan dun sa gilid po ng EDSA malapit sa Corinthians. At yung kilos protesta ay nandun papasok papuntang White Plains. Ano po ha? Anyway, tuloy muna natin. Tumaas na naman po presyo ng mga produktong petrol, yung 1 peso and 65 centavos ang dagdag presyo sa gasolina, habang 84 centavos sa diesel at 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Nagpatupad ng dagdag presyo kahit bumaba ang presyuan sa world market at may rollback sa price range ng Department of Energy. Sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaiba ang gasto sa mga oil companies, kaya minabuti nilang magkaroon ng price range sa halip na idikta ang galaw sa presyo o ng presyo ng petrolyo kada linggo. Ang problema mo naman ng pag may price range, naturalmente, ang mga negosyante, yung mga oil companies, di siyempre yung pipiliin po nila, oil price hike, hindi ho ba? Alam naman pipiliin nila yung rollback. Siyempre, kita po ang importante sa mga yan, hindi ho ba? Maintindihan mo naman. Samantala, libre na po ang makakapaglipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI simula bukas. O dapat gayahin ng ibang bangko itong diskarte po ng BPI. Dapat naman talaga pag ganyang transfer electronically, wala nang bayad. 10 pesos po ang kasalukuyang transfer fee ng bangko sa InstaPay transaction, habang 50 pesos naman sa PesoNet transfer. Ayon sa BPI, layo nitong gawing mas accessible ang digital banking para sa kanilang mga customer. O sa ibang bangko dyan, beke naman, ha? Baka naman pwede po na wala nang bayad, hindi ho ba? Agayon itong si Mark Hernandez. Sabi ni Mark Hernandez, makibati mo nga yung favorite tita namin, Tita Agnes Aguirre Tan. Very happy birthday, na ngayon po ay nakabakasyon sa Espanya lang naman. Wow, daming pera.

0: Pa Espanya lang. Kami hanggang Espanya, Maynila lang eh. Dr. Mario Festin, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Honey Reyes na nagpapa-attendance. Punta naman natin yung ating ex si Judge Job. Pakisabi po kay Congressman Romulo ay hindi po sila umalma sa pagtanggal ng PE sa senior high school core curriculum. Oo nga po eh, no? Actually maraming issue pag education yung pinag-uusapan. Kaya lang po ang mas importante ngayon ay yung tungkol po, yung related po sa karahasan. Ano po, sa totoo lang nakalulungkot na marami pa po tayong mas mabibigat na issue. Sa totoo lang yung mapuporol yung utak ng mga estudyante o di backseat na naman. Dahil siyempre unahin natin yung physical security ng mga bata, yung physical safety po ng mga bata dahil nga po doon sa Tacloban shooting. So, mababawasan na naman yung atensyon tungkol doon sa una nating tutok na ang dami pong mga paano ba sabihin na hindi masyadong masakit? Ano po? Yung matanda na, matanda na in a sense na medyo paganit na. Wag mo nga akong nagpa-pout-pout ka ng bibig mo, ha? Nagbabratinela ka na naman, ha?
1: Eh bakit tamang-tama nung pumasok ako, sabi mo, yung matanda na?
0: Hindi, ibig sabihin yung mga bata kasi medyo may edad na, hindi pa marunong magbasa at umintindi ng klase.
1: Pwede,
0: eh yun, back burner na naman yun. Kasi ang tutok na naman natin ngayon, yung physical safety. Sa totoo lang, malaking problema yun. Ano, yung mapurol.
1: Correct.
0: Yung utak ng mga bata. Dahil mabagal. Yun, mabagal. Hindi pa na sa totoo, mas maraming estudyanteng ganun.
1: Sabi nga ng tatay ko noon, mahina ang ulo.
0: Oh, pero masakit kasing pakinggan.
1: Ano na lang, yung mabagal. Mabagal ang pick up.
0: Oh, mabagal pick up. Parang mahirap umintindi.
1: Matagal gumets.
0: In other words, maganda umaga sa'yo, Louie Basco, partner. Bahala ka na mamaya pag wala na akong boses sa newscast.
1: Bakit?
0: Ikaw na, namamalat ako eh. Nasobra na ata ako sa trabaho eh.
1: Hindi.
0: Feeling ko kailangan ko ng bakasyon.
1: Hindi.
0: Palagay mo?
1: Nasobrahan ka lang ng kakakanta.
0: Maganda umaga sa'yo, Louie Basco. Ganun din si Sarah Concepcion at si Rico Abillera at si Ann BC. Pasakit po sa motorista, ha? At si Amy Hernandez. Subukin niyo pong tanungin yung mga nagra-rally. May apa na nabutan mo ba yung rally?
1: Ay, hindi ko nakita kasi naka-skyway ako eh.
0: Ayo nga pala.
1: Hindi ako dumadaan ng EDSA.
0: Ma'am Elsie Balion Florentine, maganda umaga din po sa inyo. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!

0: pangalan sa pagbabalik ha. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Matinding traffic naranasan si EDSA dahil sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo.
2: Level ng tubig sa Angat Dam malapit nang bumagsak sa critical level. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila babawasan pa sa Hulyo.
1: 17 anyos na estudyante nagbantang mamamaril sa paralan sa Batangas. Physical na klase sa isang paralan sa Negros Occidental. Kinansela rin dahil sa banta ng pamamaril.
2: Mandatory na pag-iinspeksyon ng bag sa mga paaralan, pinag-aaralan pero DepEd. Mayroon lang 200 security guard para sa halos 50,000 paaralan.
1: Defense team pumayag ng buksan ng kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte.
2: Senador Rodante Marcoleta, kakasuhan ng plunder, kaugnay ng tinanggap na donasyon sa kampanya noong 2025 election.
1: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, planong gawing state witness kaugnay ng investigasyon sa mga flood control projects.
2: Sa showbiz spotlight, Billy Crawford, wagi sa programang Mask Singer sa France.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, June 30, huling araw ng Hunyo 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bicornia.
1: Detalye. Lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ng low pressure area na posibleng maging bagyo. Muli itong namataan sa bahagi ng Borongan City sa Eastern Samar at tatawaging Henry.

0: Kapag tuluyang naging bagyo, inaasahang magdudulot ang LPA hatabagat ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kabila ng pag-ulan, lalo pang bumagsak ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon sumadsad sa 160.71 meters ang tubig sa Angat Dam na malapit na sa critical level na 160 meters. Nauna nang ibinaba sa 50 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila, Bulacan, Cavite at ilang bahagi ng Rizal mula sa dating 52 cubic meters per second. Ayon sa National Water Resources Board, babawasan pa ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila pagsapit ng Hulyo.
1: Ang NWRP sa ngayon po ay nagbawas na rin ang alokasyon para sa buwan po ng July, no? Para in anticipation na rin po itong pagbaba ng level ng Angat Dam mula po sa 50 cubic meters per second nasa 48 cubic meters per second. Ayon naman po sa pagkipagpalayan po natin sa NWSS ay imamanage nila itong ganitong pagbabawas ng alokasyon nang meron na rin po naman silang ibang napagkukunan, no? Ng ibang supply ng tubig.
0: Si NWRB Executive Director Dr. Savilio David Jr.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 4 oras ang yellow alert simula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng mahigit 20 planta habang 16 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Pinagpapaliwanag na ng Department of Energy ang mahigit 150 plants ng kuryente sa buong bansa na biglang pumalya o matagal nang palyado ang operasyon na nakaapekto sa supply at presyo ng kuryente. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na malaki ang itinaas sa singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperative sa Visayas dahil sa serye ng yellow alert.
3: Most of the violations was forced outages, prolonged deratings, and failure to deliver the committed capacities. There are various options that DOE may choose. It could be cease and desist order. It could be blacklisting or of the companies.
2: Si Energy Legal Officer Attorney Gabriel Corpus.
0: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga, tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 65 centavos ang lagdag presyo sa gasolina, habang 84 centavos sa diesel at 1 peso and 22 centavos sa kerosene. Nagpatupad ng dagdag presyo kahit bumaba ang presyuhan sa world market at may rollback sa price range ng Department of Energy. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na magkakaiba kasi ang gastos ng mga oil companies kaya minabuti nilang magkaroon ng price range sa halip na idikta ang galaw ng presyo ng petrolyo kada linggo.
4: While it's still hindi pa tayo bumabalik sa previous, ito po yung compromise na nakita namin na i-average na lang muna and you can pick the lowest or the highest.
0: Kasi ang problema po doon, ang pinipili ng mga kumpanya ng langis, naturalmente, di yung increase, oh, is a rollback. Sa unang araw naman, ang kalakalan sa world market, tumaas ng halos 10 centavos ang diesel, abang bumaba ng halos 10 centavos ang gasolina at kerosene.
2: Sumikip ang daloy ng trapiko sa EDSA Ortigas dahil sa bigla ang rally ng Iglesia ni Cristo. Libo-libong rallyista ang nagmarcha mula EDSA Corinthian northbound hanggang EDSA People Power Monument. Nakasuot ang mga lumahok ng puting t-shirt na may nakasulat na Transparency and Accountability. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torres III, hindi nakipag-ugnayan ang Iglesia ni Cristo sa bigla ang kilos protesta. Sa ngayon, bukas na ang ilang linya ng EDSA White Plains northbound matapos mapakiusapan ang mga rallyista. Pero pinayuhan pa rin ang mga motoristang humanap ng alternatibong ruta.
5: While nirerespeto natin ang karapatan ng bawat Pilipino na magpahayag ng kanilang mga sanasaloobin, ang sa atin lang ay sana ay huwag naman na maabala at maantala ang iba namang mga kababayan natin na hindi naman kasali dyan at gusto lang naman ay makapunta sa kanilang mga trabaho ngayong araw natin.
0: Tom?
2: Iginit naman ni NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin na walang permit ang rally. Sinasabing nakatanggap ang NCRPO ng intel report sa pagkilos pero hindi natukoy na idaraos ngayong araw.
6: Kanina habang kausap natin yung liderato nila ay sa
7: General Office,
6: sinabi nila na wala nang permit. May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So kagabi, may na-receive tayo na ngayon nga alas 3 ng madaling araw. Na?
2: Sa Maynila, nagtayo rin ng stage at LED screen ang mahigit 100 nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio.
0: 9 na minuto makalipas ay 7 ng umaga. Hawak na ng mga pulis ang 17 anyos na estudyanteng sinasabing nagbantang mamaril sa paaralan sa Batangas. Kahapon, sinuspindi ang pisikal na klase sa Batangas City Integrated High School matapos madiskubri ang Facebook post ng grade 10 student na sinasabing biktima ng bullying at nagbantang mamamaril o mananaksak ng kapwa-estudyante. Ayon sa Batangas City Police, natukoy ang estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook page or Facebook account kung saan may nakapost pang larawan habang may hawak na baril. Sinasabing dati na rin nanakot sa social media ang estudyante kaya madaling natuntulong mga pulis. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na posibleng ginawa ang banta para hindi matuloy ang exam sa paaralan.
8: Ang sinasabi lang po natin dito, it could have been, kung totoo man ang kanilang claim na they were bullied, it could have been prevented. But again, hindi po magja-justify ng ganitong violent action ang pagbubully po. So, tinatawagan natin ang ating mga kabataan na stop with this. Kung ito man ay isang prank, ay nakaka-disrupt na po ng buhay ng ating mga estudyante at nakakapag-create lamang ng fear among the populace.
0: Hindi ito ang unang beses na may nagbanta sa paralan dahil dati na may nag-post sa isang group chat ng video na may baril at may boses na nagbabanta. Ayon kay Batangas o sa Batangas City Police, hindi patukoy kung konektado ang video sa panibagong pagbabanta sa paaralan.
2: Nagpatupad ng remote learning sa paaralan sa Negros Occidental dahil sa banta ng pamamaril sa social media. Nagdesisyon ang pamunuan ng Escalante National High School na kanselahin ang physical na klase sa afternoon classes. Matapos kumalat sa Facebook ang sinasabing plano ng isang estudyante na gayahin ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ibinahagi ng deactivated ng Facebook account ang screenshot ng sinasabing pag-uusap ng pamangkin ng user sa isang Jacob. Kaunay ng planong pagdadala ng armas sa paaralan dahil dito rumesponde ang mga pulis at ipinatawag ang mga sangkot na estudyante at magulang para sa investigasyon. Sa ngayon, hindi patukoy ang authenticity ng screenshot at kung totoo ang sinasabing banta sa paaralan.
0: Alas 7:12, nakitaan ng DSWD ng discernment o kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. June 22, 3 estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamaril sa San Jose National High School. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kailangan pa ng formal verification ng korte sa initial na assessment ng social workers. Iniintay din ang resulta ng psychological evaluation ng 2 binatilyong suspect na nananatili sa kustudiya ng DSWD. Sinampanan ng reklamong murder, frustrated murder at serious physical injuries ang 15 anyos na suspect pero hindi kinasuhan ang 14 anyos na salarin alinsunod sa juvenile justice and welfare law.
2: Nilinaw ng Manila Police District na maaaring makulong ang 15 anyos na binatilyong nambato ng basag na bote sa lalaking gasoline attendant sa Sampaloc, Maynila. Kasunod dito ng sinasabing pahayag ng binatilyo na hindi siya makukulong kahit saksakin ang biktima. Nauna nang kinumpronta ng binatilyo ang biktima hanggang sa batuhin ang basag na bote at tumakas. Isinuko ng ina ang binatilyo pero sa halip na magsorry, pinagbantay taan pa ang gasoline attendant. Ayon sa MPD, maaaring makulong ang binatilyo kapag nakitaan ng discernment o kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali. Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na pananagutan ng magulang ng binatilyo.
0: Alas 7.14. May pangambang Malacanang sa parusa sa pulisiyang nagbabawal sa mga estudyante na magdala ng cellphone sa mga paaralan sa bayan ng Dumanhug sa Cebu. Kahapon, epektibo na ang cellphone ban na layong paunlarin ang pagkatuto at concentration ng mga estudyante sa pag-aaral. Sa ilalim ng pulisiya, ibabalik ang nakumpiskang cellphone sa pagtatapos ng school year. Nilinaw ni Dumanhug Mayor Gungun Gika na walang kinalaman ang patakaran sa insidente ng karahasan sa mga paaralan. Pero layo ng paghihigpit na solusyonan ang pagbagsak ng performance ng mga estudyante na lumala noong COVID-19 pandemic. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maganda ang pulisiya pero hindi patiyak kung akma ang parusa.
7: Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Ay, hindi ko alam kung tama po ba yung penalty na ibibigay kung makatwiran ba siya o reasonable.
0: Hiningi na ng Malacanang opinion ng Department of Education sa issue pero wala pang tugon.
2: Pinag-aaralan ng Department of Education kung gagawing mandatory ang pag-i-inspeksyon ng bag sa mga paaralan. Kasunod dito ng panawagan ng mga mambabatas na paigtingin ang school safety measures matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Ikinukonsidera ng DepEd ang laki ng mga paaralan bago ipatupad ang polisiya. Pero inamin ni Education Secretary Sunny Angara na 200 lang ang security guard sa 48,000 pampublikong paaralan sa bansa. Katumbas ito ng isang security guard sa bawat 240 public school. Hiniling na sa Department of Budget and Management na magdagdag ng plantilla items para sa security posts sa mga paaralan. Para sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, kailangan ng tulong ng DepEd sa pagbabantay sa mga paaralan. Maaari ring maglatag ng protocol para mabantayan ang mapang-udyok na post sa social media.
9: Nakikita natin na hindi talaga pwedeng DepEd lamang ang gumalaw. Multifaceted na po talaga yung contributory factors dito sa mga issue sa ating mga paaralan. Talagang kailangan po nila talaga ng tulong ng yung PTAs, ano? Yung law enforcement. Importante po talaga na gumawa rin sila ng protocol para dun sa mga kaganapan online. Kasi wala na tayong magagawa. Ito talaga ang environment that we live in right now.
2: Si EDCOM 2 Co-Chairman Congressman Roman Romulo.
0: Alas 7.16, tutol ang ilang senador na ipagbawal ang mga video games sa Pilipinas. Kasunod po ito ng panawagang tuluyang ipagbawal ang larong Gore Box na gumagamit ng iba't ibang armas. Sinabi ni Senador Bam Aquino na makabubuting higpitan ang pagpapatupad ng age restriction sa mga larong may mature rating sa halip na ipagbawal ang mga video games sa bansa. Ayon sa senador, halos 5 dekada na ang video games pero palaging ginagamit na scapegoat tuwing may insidente ng karahasan. Noon na lang sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mararahas na online games at pag-aralan ng panukalang layong pagbawalan ng mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media.
2: Iginit ng DILG na biktima rin ang iba pang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kasunod dito ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nauna nang inirekomenda ng PNPCIDG sa Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation sa posibleng paglabag sa anti-hazing law ng nag-resign na si head coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Inamin naman ni Baldwin na wala siyang hawak na alien employment permit kahit nagsimulang magtrabaho sa Pilipinas Pilipinas noong 2013. Pero nanindigan si Baldwin na hindi niya kailangan kumuha ng alien employment permit dahil sa isyung dahil isa siyang permanent resident sa Pilipinas. Unang nagsabi si Baldwin bilang consultant ng Samahang Basketball ng Pilipinas noong 2013 hanggang maging coach ng Ateneo noong 2016.
0: Time out, time out. Ano oras na, Miss Beautiful?
2: Aba, 7:18 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
10: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Nagpalabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa House Prosecution at Defense Team kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May 3 araw ang bawat panig para magkomento sa kautusan na magsisilbing blueprint para sa paglilitis na magsisimula sa Lunes. Sa pre-trial order, gagawin ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon ng Lunes, Martes at Miyerkules simula sa July 6. Matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27, idaraos na ang paglilitis tuwing alas 3 ng hapon ng Martes, Miyerkules at Huwebes. Pilipino at English ang gagamitin, depende sa utos ng impeachment court at availability ng mga interpreters. Samantala, pumayag ng depensang buksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio sa kondisyong dapat itong gawing executive session. Ayon kay House o sa House Prosecution Team, maaari nang markahan ang mga dokumentong nasa kahon na may kaugnayan sa ikalawang Articles of Impeachment o Article of Impeachment o hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Pero para kay House Prosecutor Laila De Lima, hindi kailangan ng executive session para buksan ang kahon.
2: Hindi naman kailangan ng executive session. Eh, bakit kailangan pa ng executive session? Yun lang naman ang gagawin muna. Saka na lang yung pagtalunan, yung tungkol nga dun sa kanilang mga sinasabi na hindi pwede dahil mayroong confidentiality provisions. But it is our right at this point, the prosecution, to really mark those exhibits kasi kasama yan sa listahan ng aming mga evidence.
1: Kahapon, ipinakilala ang bagong batch ng private prosecutors sa sinadating Supreme Court Spokesman Theodore Te, CPA Lawyer Arnold Labay, Attorney May Divina Gracia at Legal Consultant na si Attorney Reynaldo Robles. Sa kabuuan, 15 na ang private prosecutors habang magsisilbing tagapagsalita at impeachment advisor ng prosekusyon si dating Congressman Robert Ace Barbers.
3: Pag nakita nila mismo at sila mismo napanood nila yung presentation ng evidence, ang tingin ko kahit anong gawin ng mga influencers na baluktutin yung interpretations at try to yung sway yung public opinion, mas marami na ho sa ating mga kababayan yung magdidesisyon sa sarili na lang pananaw. Hopefully, that would be enough to convince them to appreciate kung ano talaga yung nangyari dito sa kaso.
1: Nauna nang nilinaw ni Lead Public Prosecutor Jervy Luistro na pro bono o walang bayad ng servisyo ng mga private prosecutor.
4: Sasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan ngayong Linggo sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay ito ng sinasabing hindi pagdedeklara ni Marcoleta sa 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Matatanda ang inamin ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang kontribusyon ni Defensor. Gayun din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa hiling na manatiling anonymous. Iginit din ng senador na tinanggap niya ang pondo isang buwan bago opisyal na magsimula ang campaign period. Naging personal funds ni Marcoleta ang donasyon. Alinsunod sa Peñera Doctrine kung saan itinuturing na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng panahon ng kampanya. Sa pahayag, naniniwala si Marcoleta na layo ng kaso na mapigilan siyang makalahok sa impeachment trial.
1: Alas 7:26, plano ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kaugnay ng investigasyon sa manumalyang flood control projects. Nagain ang ombudsman ng motion to discharge sa Sandigan Bayan para kay Bunuan na naka-hospital arrest dahil sa kasong plunder at graft kaugnay ng sinasabing pagtanggap ng 573 million pesos na kickback. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mahalaga ang magiging pahayag ng dating kalihim sa mga iniimbestigahang kaso. Nais din ng Ombudsman na mapanatili ang mga testimonya ni Bunuan na nakararanas ng iba't ibang sakit tulad ng type 2 diabetes, chronic kidney disease, prostate cancer at acute coronary syndrome.
5: The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing.
1: Naniniwala si Senador Panfilo Lacson na maraming maibubunyag si Bunuan pero dapat magkaroon ng restitution o ibalik sa pamahalaan ang natanggap na kickback.
4: Ibinasura ang 1 bilyong pisong civil case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at Quezon City Congressman Patrick Michael Vargas. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court, hindi maaksyonan ng korte ang kaso dahil sa kabiguan ng complainants na magbayad ng filing fee. Disyembre, inihain ang kinatawan ng grupong United Peoples Against Corruption ang kasong abuse of rights at unjust enrichment. Ginamit na basehan ang report ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan sinasabing umabot ng halos 3 bilyong piso ang alokasyon ng pondo para sa flood control projects sa 5 distrito ng Quezon City na sakop ni Vargas.
1: Alas 7:28, natuklas ang binayaran ng buo ang 16 million pesos na hospital information system ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa ilalim ni dating Mayor Herbert Bautista kahit hindi pa nai-inspeksyon ang software. Sa pagdinig ng kasong graft ni Bautista, umarap si City Legal Officer Carlo Austria kaugnay ng sinasabing manumalyang pagbili ng hospital information system. Ayon kay Austria, ang mga gamit lang ang ininspeksyon dahil hindi pa available ang software para sa sistema ang binili ng kumpanyang GeoData Solutions Incorporated. Inabsuelto naman si Bautista sa hiwalay na kasong graft kaugnay ng pagbabayad ng 25 million pesos para sa pagpapakabit ng solar power system at waterproofing works sa Quezon City Civic Center Building.
4: Pinaiimbestigahan sa kamara ang sinasabing illegal na shipment ng electronic at plastic waste ng Amerika sa Pilipinas. Kasunod dito ng pagdating na mahigit 200 container ng basura ng Amerika sa Subic Bay Freeport Zone. Nababahala ang Makabayan Block sa posibleng epekto ng mga delikadong basura sa kalikasan. Iginit din ng Makabayan Block na hindi maaaring maging basurahan ng mayayamang bansa ang Pilipinas.
1: Sa San Juan City, sugatan ng 18-anyos na tindero matapos mabagsakan ng palitada ng gusali sa barangay Pedro Cruz. Nagtitinda ng street foods ang biktima na mabagsakan ng debris. Katandaan ng gusali at pagyanig mula sa parking lot ang iniinalang dahilan ng pagbagsak ng palitada. Nakatakdang mag-inspeksyon ng City Engineering Office habang nangako ang pamunuan ng gusali na sasagutin ang gastos sa pagpapagamot ng biktima.
4: Samantala, simula bukas, libre na ang paglilipat ng pera sa ibang bangko at e-wallet mula sa Bank of the Philippine Islands o BPI. 10 pesos ang kasalukuyang transfer fee ng bangko sa InstaPay transaction, habang 50 pesos sa PesoNet transfer. Ayon sa BPI, layo nitong gawing mas accessible ang digital banking para sa kanilang mga customer.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating showbiz spotlight. Nagmagi ang Pinoy TV host at singer na si Billy Crawford sa season 9 ng Masked Singer sa Friends. Nanalo si Billy sa ilalim ng donkey costume dahil kailangan sa show na itago ang pagkakakilanlan ng contestant. Tinalo ni Billy ang mga kapwa finalists sa sina Anisha Joe na nagperform bilang bouquet at Carla Lazari o Lazari na isang sisiyo. Sa Instagram post, nagpasalamat si Billy sa lahat na bumubuo ng show, particular ang mga gumagawa ng kanyang costume. Nauna nang nagwagi si Billy sa French version ng Dancing with the Stars noong 2022. Congratulations, Billy! Para sa show with Spotlight, ako si Gino Krishna. Balik sa inyo, Amin, Doris.
1: Si Billy... Crawford. Ano, Billy Joe. Nung bata Billy yan, Joe. Billy Joe yan. Oh. Diba? Naalala ko kay Kuya Germ that, Billy Joe.
4: Correct.
1: Ang pangalan na lang niya ngayon, Billy na lang.
4: Ah,
1: siya ba okay. ay French French citizen ba yan o Pilipino?
6: Ang alam ko, oo. Kasi siya nag-start si Billy, di ba? Yung Bright Lights na song niya. Pero check natin, Alvin, ha? Ang alam ko, oo. Billy.
1: Oh. Kasi na, sumikat yung partner sa France.
4: Correct. Doing well.
1: Yes, doing well. Oh. Performing and as an artist. In,
4: correct.
1: At saka marunong siya mag-French.
4: Uy!
6: Hindi siya French.
1: Sa Pilipino siya.
4: Very good.
1: Doon lang talaga nagkaroon ng break. Kasi parang pabalik-balik siya doon sa France sa Ganyal eh.
4: Tama.
6: Oo, parang ayun ang pagkakaalam ko. Parang pure Pinoy si Billy.
4: Ayan. Edi, congrats.
1: Ano sa, paano sa French ang congratulations?
4: Romang may labu.
1: Akala ko sabihin mo, congratulations eh. Naging
4: Italiano.
1: thank you, maraming salamat. Thank you, Ganyo.
6: Thank you.
1: Maraming salamat. Yan ang ano natin partner, Sunshine on a Tuesday, gloomy.
4: Yes.
1: That's Tuesday morning. Wala iba kundi si Ganyo Christian. Thank you, Ganyo. Maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas!
1: Energy!
0: Radyo Patrol Balita alas 7!

0: sigurado. DZMM.
1: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manong at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Gising Pilipinas!
3: Sabi ni Ganiel, si Billy Crawford partner ay ano, half American. Yan.
4: Ah, very good.
3: Oh, akala ko naman kasi half French. Ha?
4: Ako din half.
3: Paano half?
4: Half Filipino, half Ilocana.
3: Magandang umaga sa iyo, Mama Corito Season. Pinapabati ng happy birthday si Jinke Rehuso. Ay, happy birthday si Ann Calumarte naman. Sumikat din po si Billy sa Billboard Japan. Wow.
4: Ah, talaga.
3: Yung talented din kasi.
4: Magaling.
3: Talented din yung bata. So, hindi na bata. Dalawa na ata anak kay ano eh. Maganda yung asawa nun, di ba?
4: Maganda. Oo. Ano yan?
3: Parang may relo. Anong oras mo? Time check daw. Okay. Baka, is, time check.
4: Isi sumabog eh.
3: Ha?
4: Paano ako makakatan?
3: Yan mo yung magpapapansin ng Jillian na yan. Paano yung pinipindod yan?
4: 7:36 na po ng umaga.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Good morning!
3: Magandang umaga kay Richard Merck, ganun din kay Vian Villanosa. Yan, at sabi ni Ma'am Luz de Leon, nangangamoy po ang bakasyon at biyahe na naman ni Sir Alvin. Ha. Parinig pa mo. Hindi, masama lang yung pakiramdam ko. Ako baka
4: so ang gamot,
3: magpahinga.
4: Ang gamot, biyahe.
3: Of course.
4: Oo. Tapos sa malamig na lugar.
3: Sa EDSA yan eh. Mag-apig!
4: Update tayo dyan sa may EDSA Ortigas. Ano na nangyayari? Zeus Legazpi. Sabi ko nga, tut.
3: Hindi makapaghintay yung bata, no?
4: Anyway, magulo siguro kasi nga mahirap din ang signal dyan.
3: Eh, pumihit ka partner sa Liwasang Bonifacio. Meron din kasi
4: meron din?
3: Meron din. Sa Maynila.
4: Naglagay ng mga LED lights, LED lamps, LED ewan.
3: Oh. LED.
4: LED nga.
3: Oo. LED lights. Kasi acronym yun. Sige, go. Tawagin mo, Trisha.
4: Trisha Lindo, ano ang ganap dyan sa Liwasang Bonifacio?
5: Good morning, Doris at Alvin. Bagamat hindi pa nakatayo yung entablado, nagsimula ng programa ng mga realista dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Wala pa namang nabibigay ng talumpati at yung narinig ko lang ngayon ay yung mga performance na kanta nila. Masalo pang lumalakas yung buhos ng ulan. Oras ito, gayon man, hindi pa rin umaalis. Yung mga nagtitipon dito, nakatayo sila sa gilid, hawak yung kanilang payong, yung iba nagtayo na rin ng tolda malapit sa mga puno. Sa huling datos ng Manila Police District, tinatayang nasa 200 na ang lumahok ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tristalindo, DZMM.
3: Thank you, maraming salamat, Tristalindo. Partner.
4: Si Zeus Legaspi naroon po sa EDSA Ortigas. Zeus!
6: Doris at Alvin, nandito nga tayo ngayon ano, sa EDSA People Power Monument at ayon kay Police Major General Anthony Abirin, Director ng NCRPO, ay iralin yung maximum tolerance sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagtitipon nga dito sa EDSA People Power Monument. Anya, wala naman sila natanggap na instruction na dapat buwagin itong pagtitipon. Hahayaan lamang anya na matapos ang pagtitipon ng mga realista at wala ring abiso ang mga

0: at southbound at itong White Plains Avenue eastbound at westbound. Ayon sa MMDA din, moderate to slow traffic ang naranasan mula Scott Borromeo hanggang Ortigas southbound. Ganito rin yung sitwasyon northbound naman mula Guadalupe hanggang White Plains Avenue. Inaabisuhan ang mga motorista ang kumanap ng alternatibong ruta. Doris at Alvin, ngayon nga ay panaka-naka yung malakas na pagbuhos ng ulan dito sa may bahagi ng White Plains Avenue. Kaya yung mga ralista ay yung iba nakakapote, yung iba naman ay nakapayong na, at yung iba naman na walang dalang pananggalang sa ulan ay sumisilong na lamang sa mga tent o naman ay dito sa ilalim ng mga puno. Ngayon din ay patuloy yung pagdating ng mga pulis para magpanatili ng seguridad dito sa pagtitipon.
1: So dumami pa yung tao, Zeus. Gaano nakarami ngayon ang tao? Kanina sabi mo, mukha buti ng 1,000 na, no?
2: Ay, ganyan ba?
1: Ngayon, lalo pang kumapal, dumami yung tao.
0: Tama ka dyan, Alvin. Ayon sa pinakahuling pala ng QCPD, umabot na ng 7,000 yung estimate nila ng mga nagtitipon dito sa People Power Monument.
1: Pero hindi pa nagsisimulang programa niyan. May ginawa ba silang parang makeshift stage dyan sa may People Power Monument?
0: Dito sa may bahagi ng White Plains Avenue kanina, Alvin, nakita natin may mga sumakyan dito na parang sound and lights at nag-aayos sila ng entablado. Pero nung nakausap natin General Abirin, walang abiso naman sa kanila na magkakaroon ng programa ngayong umaga. Pero antabayan na natin yan kung magkakaroon niya ng palatuntunan dito sa pagtipong ito.
2: So, pero ano sabi, Zeus, hanggang anong oras sila dyan?
0: Walang impormasyon na Dr. Alvin, ano, kung gaano katagal yung magiging pagtitipon na ito. At lalo't ngayon nga, nabubuhos itong malakas na pag-ulan, inaantabayan na natin kung ano yung mangyayari dito sa People Power Monument.
1: Okay, pero yung instruction naman, hahayaan sila ngayon, yung traffic, yung northbound, umuusad na, kasi napart na nag-stand still yan.
2: Sarado daw?
1: Umuusad na yung northbound, pati yung southbound.
0: Southbound, mabigat talaga yung traffic Doris at Alvin. Pero dito naman, northbound, kung daraan dito sa may bahagi ng White Plains, ang magagamit ng mga motorista ay yung edge sa busway. So may isang linya silang pwedeng daanan.
1: Isang linya na lang naiwan?
2: Nako.
0: Tama ka dyan. Busway na lang talaga yung naiwan. Kasi yung isa pang linya ang pinagagamit dito sa may labas naman ng busway ay para sa mga emergency vehicle.
1: Pero hindi ba yung EDSA ay 5 lanes? Magkabilaan?
2: 9.
1: Paano naging 9?
2: Ewan ko, ayun
1: na tatanda. So, one lane na lang na iwan, bus lane na lang. Yung apat na lanes na pang privado, pati
2: wala
1: yung outer lane, yung rightmost lane, wala na.
0: Wala na talaga, Alvin. Busway na lang talaga yung naiiwan at nagagamit ng mga motorista. Hindi, privado man yan o EDSA carousel.
1: Hindi, pero hanggang saan yun? Mula dyan sa White Plains Avenue, hanggang saan? Hanggang sa may Aguinaldo? Boni?
0: Tama. Makalagpas naman dito sa may White Plains Avenue, Alvin, ay wala na, hindi na tumatagos doon yung mga realista. Kaya madaraanan na ng mga motorista yung bahaging iyon ng EDSA.
1: Ayun. O sige. Ay di, yung southbound naman, kaya matraffic, ikamo, dahil maraming nag-U-turn.
2: Oo.
0: Tama. At saka dun sa intersection, Alvin, nung Ortigas Avenue, talagang may pagtagal din.
1: So, sa ilalim yun, kasi kung magpa-flyover ka, di wala namang problema, tuloy-tuloy ka.
0: Pero Alvin, abiso ng MMDA, sarado na nga yung Ortigas flyover, northbound at southbound. Yan yung batay sa kanilang
1: Bakit daw sinara yun? Bakit sinara yung flyover?
0: Posibleng dahil din dito, Alvin, ano, sa dami nga ng mga ralista, maging yung mga sumakyan nila na ipinarado sa may bahagi ng kalsada.
1: Oo nga, so hindi ba dapat mas binuksan yun para hindi lahat nasa ilalim?
0: Yun yung alamin natin, Alvin, ano, kung ano yung nag-udyok dito sa pagkakasara ng Ortigas flyover. Dahil ang nakikita na natin dito ay yun nga, yung mga isinarang kalsada ng MMDA.
2: At paano, Zeus, yung mga dala nilang sasakyan? Saan nila? Kanina binalagbag daw. So ngayon, naayos na ba yun?
0: Hindi pa rin. Alvin at Doris, yung mga tourist bus na naghatid sa kanila, ganun pa rin. Nandito pa rin sa tabi ng kalsada. Yung mga maging mga service vehicle, mga pribadong sasakyan na nagdala sa kanila rito, nandun pa rin sa may bahagi ng White Plains Avenue, nakaparada sa magkabilang linya ng kalsada.
2: Akala ko tinotow na kanina.
0: Wala naman tayong nakitang towing.
1: Sabi ni General Torre, ito tow niya eh.
2: Papatow daw yan. Baka yung na-traffic.
0: Sa ngayon, wala pa.
2: Oo. Malamang sa malamang.
0: At least,

0: dito sa may kanto ng EDSA at Martin, sabi niyo, wala pa tayo nakikita ng two-track Alvin at Doris.
1: Ay, malamang sa malamang na traffic yung two-track.
2: Eh, paano ka magmamaniobre?
1: Eh, kaya nga.
2: Naka-espasyo. Thank you, thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Bibalitaan mo ulit kami, ha? Thank you, si Zeus Legaspi po yan. Extra, please!
0: Maraming salamat, Alvin at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi. DZNM.
2: Thank you. Maraming salamat.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNM. Radio Patrol sa X30.
2: Magandang umaga po kay Jing Subido. Ay, protekta muna, sinubukan palang tawagan ni Camille si kay Edwil Zabala.
1: Zabala.
2: Ng Iglesia.
1: Oo.
2: Pati na rin si, wala eh, dinasagot. Pati na rin yung DILG.
1: Oo.
2: At yung si Ombudsman at si Police General Jose Milencio Nartates Jr. Ano po, para makausap din sana natin. Pero Ded Macology, ang alam ko, nag-emergency meeting eh.
1: Oo.
2: Oo.
1: Okay.
2: Jerry Diaz, magandang umaga sa'yo. Nasa Zoom na natin. Pwede may babasahin ka?
1: Si ano lang, happy birthday daw sa DZMM mula kay Billy Amistad. Thank you.
2: Thank you po. 40 years old na po kami. Medyo tumatanda na yung DZMM.
1: Yan ka na
2: pero
1: naman.
2: Hindi pa yan, hindi pa yan katandaan kagaya nung ibang angkor ng DZMM. Oo, yung 40, medyo may freshness pa yan. Hindi kagaya ng iba dyan na sisintahin na.
1: Yan ba ang sinasabi mo si Chang Ami? Chang Ami,
2: Chang
1: love
2: Ami.
1: You.
2: Good morning po. Magandang umaga po. Si Assistant Ombudsman Jose Dominique Clavano the 4th.
1: Yan.
2: Maala sa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Ombudsman.
1: Good morning, sir.
4: Good morning po, Alvin. Magandang umaga po, Ma'am Doris.
1: Opo.
2: Opo, opo. Maraming development sa Ombudsman Parnell, lalo pa nga't nag-presscon kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po, unahin na po natin yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodan Marcoleta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor at iba pang donor. Ano po, once again, I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan.
1: Ulit-ulit na tayo.
2: Paano
1: eh,
2: naging plunder, ano po. Pero please refresh naman, kahit ako ngayon nalilimutan ko yung paliwanag eh.
1: Uh-oh.
2: Paano nauwi sa plunder yon, yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko?
4: Opo. Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin no yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts no na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage or kickback no. Ito mga to naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds, no? So ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari, no. Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman. And at that time, nag-file ho siya ng certificate of candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya, di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga na 75 million. As a general rule, ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga ng, for another public office or if you're running for the same office again. No? So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, no? 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos. So, hindi ho ba? So, yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kaniyang sose. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kaniyang salin. At by his own admission sa kaniyang mga panayam sa ibang station, no? Admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya. ng I think 25 million or something to that effect.
2: Ama, 25
4: billion po. Opo, opo. So, ang definition ho kasi ng plunder ay yung amassing or accumulating or acquiring ill-gotten wealth through a combination or series of criminal acts. At yung criminal acts po na yun ay yung nabanggit ko po ay pwedeng receiving a gift from any person. So, yun po yung ano talaga doon. Kung public officer ka, hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kahalaga unless it is for the campaign. Pero hindi niya dineclare sa source niya. So, hindi niya ginamit doon. So, balik tayo sa general rule na hindi ka talaga pwedeng tumanggap ng ganung kahalaki na halaga. Kahit kami po, sa Office of the Ombudsman, kung nakatanggap kami ng ganyang kahalaga, oo, talagang, ano yun, either bribery or even plunder yun.
2: Oo.
4: And that goes for any public
2: Okay. Miko, yun ang dapat natin ipaliwanag. Kasi sa isipan ng kababayan natin, nasanay tayo na pag sinabi yung plunder, yan ay pagnanakaw sa kaban ng bayan.
1: Kaban ng bayan.
2: So, hindi rin hindi palagi na may elemento na kaban ng bayan. Pwede din na private fund na nag-enrich sa iyo illegally.
4: Opo, pwede ho yun. That is part of the law. Nasa RA 7080 po yan. Pero kadalasan nga talaga, yung misappropriation, conversion, malversation, yun po yung ginagamit for plunder. Uh-huh. Pero meron ding iba, no? Meron ding ito, yung receiving directly or indirectly any gift. At yun po yung nakita ng ating investigators sa kaso na ito.
1: So pwede na siyang ano, pwede na siyang sabi kasi ang balibalita kakasuhan, wala pang
2: kaso.
1: Formal. So yung ang pag na i-file na kasunod na doon aarestuhin na siya.
4: Opo. Well, ano po yan? That's really part of the process. Dumaan na po tayo sa preliminary investigation eh. So, nakapagsagot na po si Senator Marcoleta, pati na po yung mga donors niya. Nakapagsagot na po. At yun ang naging basehan sa resolution na lalabas na po.
2: Kung baga partner, depende na sa Sandigan Bayan, kung may mag-i-issue man ng mandamiento di arresto, Miko, and correct me if I'm wrong, ay ang Sandigan Bayan. Hindi yung ombudsman, partner. Kung baga sila ang magpo-prosecute, pero ang korte na mag-i-hear niyan, Sandigan Bayan. Tama, Miko?
4: Tama po yun, Sir Alvin. Tama po yun. Sila po ang magbibigay ng mag-i-issue ng warrant of arrest.
2: So, okay, kung may plunder case si Senator Marcoleta, damay din ba sa plunder case ang nag-donate?
1: Yan.
2: Remember, may tatlo siyang donors partner, 25, 25, 25. Kaya ang total noon, 75 million. Miko? Correct.
4: Yes, opo. Opo, yes sir. Kasama po yan. Ang jurisdiction ho kasi ng ombudsman is public officials mainly. Pero may exception ho doon na if private individuals acted in conspiracy with the public official, then masasakop na din po sa jurisdiction ng ombudsman.
1: Okay. Yung kay Marcoleta, non-bailable po ang plunder, hindi po ba?
4: Yes, opo. Non-bailable po yung plunder.
2: If the evidence is strong, palagi may kulatilya, partner. Non-bailable crimes, dot, if the evidence is strong. Palagi ko ini-example sa'yo. Ako, pwede mo kung gusto ng murder bukas, kung wala may ebidensya, dapat makakapag-bail ako.
1: Tama. Pero sa ngayon, Sir Miko, Clava, no? Gusto ko yung big kasi yung kanyang apelido, ang pakiramdam at paniwala ng ombudsman ay mayroon kayong sapat na ebidensya laban kay Marcoleta para hindi maging bailable yung plunder case na ihaharap sa kanya?
4: Opo, yun po yung ginawa natin na reforma nung pumasok ho kami. Tinaas ho namin yung antas or yung threshold ng evidence na kailangan para mag-file ng isang kaso. Ang tinitigan ho natin ngayon ay certainty of conviction. Ibig po sabihin, kailangan lahat po ng elemento ng krimen ay merong ebidensya na. At gusto ko rin ipaliwanag po, no, Sir Alvin, Ma'am Doris, na hindi naman namin po ito sneak out. Hindi po namin talaga, we did not go out of our way para hanapin po yung ebidensya dito. Dahil lahat po ng ebidensya ay nanggaling ho sa kanya. Sa kanyang mga public pronouncements, sa kanyang mga sinambit po sa COMELEC, yun po yung ginamit ng team. In fact, motu proprio po ang nangyari dito dahil narinig ng mga investigators ang mga sinasabi po ni Senator Marcoleta nag-open po kaagad sila ng isang motu proprio investigation. And hindi po nagtagal dahil nga po lahat po ng elemento ay nandun na po sa mga sinabi ho niya. Not just Senator Marcoleta but even the donors na nag-admit naman talaga na nagbigay sila ng 25 million each.
2: Yeah. Ngayon, may isang tanong lang related dyan sa kaso ni Marcoleta kasi uusad pa tayo dun kay Bunoan partner. Remember, gagawing state witness si Bunoan. Ano bago yan? Ang naratibo ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte ay iniisa-isa ninyo ang supporters or perceived supporters ni Vice President Sara Duterte.
1: Uh-oh.
2: Para hindi sila makaparticipate at makaboto doon sa impeachment trial. Ano reaction niyo?
4: Well, ano po, I think the next few weeks will show po no na wala ho talaga kaming pinipili na side or political clan dahil you will see at we will talk about Sekmani, no? Na yung mga, unang-una, yung mga contractor po na sinasabi ni Ombudsman kahapon ay kakasuhan na rin po. Papasok na rin po yan ng preliminary investigation. Wala ho kaming tinitignan ibang factor kundi kung ano yung ginawa nila, kung may conflict of interest po ba, kung may project po sila na substandard or ghost. Yun lang po ang tinitignan ng Office of the Ombudsman. Dapat po kasi insulated po kami sa our history of our country. We have to get it right. Kailangan po talaga na lahat po ng nagkamali ay gawing accountable dahil
1: opo.
4: Kaya tayo nagkaganito eh dahil yung impunity po, yung mga maling ginawa dati, wala namang accountability. Kaya lumobo na yung problema kahit ano na lang pwedeng pasukan.
1: Okay.
4: Sa tingin ng tao, wala namang accountability, so might as well gawin na lang natin lahat para kumita.
2: No?
4: So this is the time po na kahit sino basta magkamali ho kayo, kakasuhan at ipapersecute kayo, prosecute kayo ng Office of the Ombudsman.
1: Okay. So isa na lang ako. Opo.
2: Sige lang.
1: Opo. Sir, alam naman po natin kung gaano kalakas ang puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay nagsasagawa sila ng kilos protesta dyan sa may EDSA. Ano po ba ang pwedeng sabihin ng gobyerno, ng ombudsman sa mga ito na pwedeng makakalamay sa kanilang kalooban? Na yun nga, kakasabi nyo lang, lahat gagawin para may mapanagot po.
4: Opo. Siguro magandang sabihin ho na parehas lang naman ho ang ating goal dito. Parehas ho ang pinaglalaban ho natin dito na transparency and accountability. Yun po yung nakita ho kasi ng mga placard na nire-raise no, ng mga tao dyan sa EDSA. Transparency and accountability. At yun naman din po talaga ang pakay ng Office of the Ombudsman na magkaroon ng transparency at accountability. Pero sana po makita ng tao kung ano talaga ang ini-investigate natin, kung ano talaga ang facts ng kaso. Dahil hindi naman po mahirap intindihin na ang isang public official ay hindi talaga pwedeng tumanggap ng ganun kalaki kahalaga na pera. No? So, siguro po, yun lang po, parehas po talaga ang gusto natin na umusad naman po ang ating bansa.
2: Apo.
4: At mapanagot lahat ng nagkamali no, sa ating gobyerno. Dahil kawawa na po talaga ang ating taong bayan, kawawa na po ang ating ekonomiya. Sa Pilipinas at dahil lang yan po sa siguro napabaya no yung ating gobyerno na gumawa ng kahit ano para kumita pero hindi po negosyo ang gobyerno, hindi po laro ang gobyerno. So nandito ho kami ang Office of the Ombudsman para seryosohin ang mandato namin.
2: Okay.
4: At sana po wag na lang siguro lagyan ng kulay dahil sa tingin ko by the end of the 7 years no ni Ombudsman sana maging obsolete na po ang office namin dahil napaayos na po natin yung buong bansa ho na
2: Miko,
4: at yung mga tao na yes sir
2: maubos lang yung oras ko no. Bakit si former DPWH secretary gagawin nating state witness eh di ba ang kanyang stance dati dina-downplay nga niya eh. Sabi niya hindi isolated case lang yan pwede no siya pa ang secretary palagi natin na-interview dito wala siyang alam sa ganito wala siyang alam sa ganyan hindi totoo yan isolated case lang yan bakit siya ang gagawin nating state witness eh kung meron man isa sa pinaka-guilty kung totoo man eh siya po yun, hindi ho ba? Dahil siya ang sekretary eh.
1: Siya nakakalam eh.
4: Yes, sir. Opo, naintindihan ko po yun. And a few weeks ago po kasi, nagsulat yung kanyang abogado na willing to cooperate po si Secretary Manny Bonoan. So, hindi muna namin pinansin, pero paulit-ulit silang nagsasabi na marami po siyang alam at marami po siyang gustong ipahiwatig sa amin. No? So, pinagbigyan po namin yung abogado at pumunta naman sa opisina. Nung nakita po ng investigators kung ano yung pwede niyang sabihin, and this is in relation po doon sa pinakamalaking plunder case na gusto naming i-file, no, against former Speaker Martin Romualdez. At mukhang valuable naman po lahat ng sinasabi. Isipin na lang po natin na ang corruption ho kasi ay isang malaking, kumbaga parang sindikato ho yan. Hindi mo pwede siyang i-penetrate galing sa labas. Kailangan mo talaga ng tao sa loob. No? So, mahirap po siya na desisyon dahil syempre alam din namin na isa siya sa pinakamalaking fish, no? Isa siya sa pinakamalaking actors or players dito sa flood control dahil naging secretary nga po siya.
2: So, marami siyang ingunguso, Miko, dahil siya ay secretary, marami siyang alam kung sino mga politiko ang nagka-kickback.
4: Opo. At saka yung pinakamalaking scheme, kumbaga yung systematic abuse na nangyari sa budgetary system, alam po niya dahil yung budget niya po yung kinalikot eh. Yung budget niya mismo at marami siyang kinagagalit. Kumbaga parang ayaw niya na kinalikot yung budget niya dahil maraming projects na dapat flagship ni Presidente at sa kanya din na kinalikot din. Zero po yung budget daw. I don't want to go into details na lang po, no? Pero these are at narinig niya mismo. So, we had to choose, no? On the one hand, yes, big fish sa isang kaso with Jinggoy, pero in that case also po, wala namang allegation na kumuha siya ng kahit ano. Ang allegation ho doon ay umu-okay siya na bigyan ng listahan si Cathy Cabral para pumili, no? Si Senator Jinggoy. Although that's I don't want to go into detail dahil nasa court na yan.
1: Uh-oh.
4: On the other hand po, yung batas po kasi does not reward the guilty. It rewards cooperation. So kaya po namin naisip na bigyan ng immunity ito dahil nagbigay na siya ng promise na magko-cooperate na ho talaga siya.
2: Hindi, kasali doon, Miko, yung ibabalik. May ibabalik siya sa gobyerno. Kasi partner, pag may ibabalik siya, o di ibig sabihin, parang pag-amin yun na may ninakaw siya, hindi ho ba?
4: Mm-mm. Yun ang pinapag-usapan ho natin dahil doon nga sa kaso kung saan siya yung kaso ni Jinggoy, wala kasing allegation ng pera. Ang allegation ho doon, kasama siya, kasabwat siya dahil umokay siya sa listahan na ibigay kay Cathy Cabral at the time, no? Yun lang po, pero walang allegation na kumuha siya. So, tama ho yun, we will definitely talk about restitution. Isa yan sa pinaka-focus ni Ombudsman na dapat kung gusto mong mag-cooperate, dapat mag-soli ka rin. At I think he's been consistent, very consistent in asking for that from all those na kasama dito sa flood control scandal.
2: Sige, hanggang dyan muna, may OT na kami. Thank you, maraming salamat, boss. So ulitin, mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat po.
1: Thank you, sir.
4: Mabuhay po. Salamat po. Salamat.
2: Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano the Fourth, a.k.a. Miko. Partner, Miko. I'm so over time. It's 8:03.
1: I know, right?
2: Mukhang na binigyan ako ni Fred ng salabat.
1: Yan, magaling.
2: Mukhang naka-recover yung boses ko kasi kailangan ko pang boses ko hanggang TV Patrol.
1: Oh, eh, bakit ka pa ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw?
2: Kasi ang live for naman dyan eh. Pwede na ako magpahinga bukas, no? Diyan ka naman eh. Kaya mo na ako saluhin. Pwede ka bang pumasok alas 6 bukas? Ikaw
1: hindi. Hindi ko kaya yon.
2: Ano ka ba ang mga matatanda? Kahit 3 oras lang pwede na.
1: Asan yung sinasabi mong matanda?
2: Ayan o.
1: Aba, yung turo pa.
2: Susunod na dyan, Nam-Nam Bayan with the one and lonely Mutiara Masa, Doris Bigornia, and Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Tuesday. Kahit malat.
5: Good morning! Good morning!
6: Boses na gigising sa umaga.
7: Alvin El Chico. Doris Bigornia.